0: Extra Fizz!
1: Uy! Naibago nga Pepsi! Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon!
2: This is Heart 92.7.

0: 92.7 FM again, the other city, 93.7 FM, okay, now we got 13 minutes after 4 o'clock, and it's Chanel for you. Tyler, dance song was brought to you by Big Shot Hot Dog, Bigati Salasa, Swak sa Bulsa. Magandang umaga po, sweetheart. Ano nang update niya sa inyong mga bahay? Walang pasok ngayon, holiday. Relax, relax muna. Pero kailangan natin bumangon, ha? Kailangan natin magluto ng pamahaw. Teka, sino nagluluto? Si nanay na naman. Pagka ganitong walang pasok, ano? Tapos kayo naman. Hindi, I'm not talking to those elementary students, ha? Yung mga preschool. I'm talking to you. Yung mga nasa high school na, yung mga nasa college na, kayo naman magluto. Kapag ka ganitong mga wala ka naman pasok, wala ka naman klase, ikaw na yung bumangon. Total, sanay ka naman bumangon na maaga. Ito, sanay din naman si nanay at tatay. Pero dapat minsan, ini-spoil din natin si nanay. Ako munang bahala. Ano yung kanta nung ano? SB19, dapat ganon. Mapa. Ako na muna bahala. Ako na muna magluto ng pamahaw. Tagay tagpampalit, be. Di ba ganon? Sa kanila ka humingi ng pambili ng pang-almusal. Pero ikaw mag-prepare. Ha? Ganon dapat. Para medyo ma-feel naman nila na, uy, ipalangga po daaning atong ginapalangga all throughout the week. Right? Oras na at araw na ng pagbawi. Kapag ganito mga holiday. Di ba? Kayo ba napagsilbihan nyo na yung mga magulang nyo? O, nasabihan nyo man lang ba na mapahulay sa liha ako sa... Ha? Wala pa siguro, ano? pareha tayo. Pero ngayon, na-realize na natin, dapat simulan na natin at gawin natin. Di ba? Last hour ng ating program, mga sweethearts. The weather is kind of fair. Sobrang unfair para. Hindi fair. Sobrang unfair. Kasi sobrang init. Di ba? Sobrang unfair sa ating lahat. Na-deserve natin na magandang pakiramdam. Pero wala tayong magagawa. Klima yan. That's Mother Nature. We can do nothing about it. Sa last hour natin, i-shoutout natin ang mga sumusunod. Madali lamang, ha? Ito, magandang umaga muna. Salamat, Ginoo, sa gihatag, Salamat, Ginoo, sa laing adlaw. Yan, good morning daw. Kalami sa Paminaw. Nga pagtulog o pagbata na ka-hard FM din me. Aba, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat, ha? Sina Roxanne Macha ito. Sina Lorimer Sakala, Wilma Osorno, Candy Ato, Mercy Inday, Mansueto, Nino, Isabel Bactong, Parisa Drawin, Leila, kay Lorna. Magandang umaga, Bismanos, Lilia Sususco, Menard Tismo, Samuel Musqueda, BBQ Family. Magandang umaga. Maraming tiwai sa Pagpaminaw. Kay Charo Dumalaga na maramag thank you. At sa lahat po. Si Mary Mami Marilinda, magandang umaga din. Sina shoutout niya. Eto, good morning din. Good morning sa lahat mga taga-Kausawagan. Bing Lags, yan, thank you sa inyong pagpaminaw diyan, Dapita. Lady M, magandang umaga rin. Maraming salamat sa pagpaminaw mga taga-Igpit Upol. Sana nag-enjoy kayo sa ating mga music, alright? Ang haba ng isang message. Mamaya ako nababasahin ito. Okay. 16 minutes after 8 o'clock. Another break is in queue. Magbabalik ba tayo with more? May buntag sa tanan, sweethearts nato diha. Kanina pa nangikinig. Padayon lang ha sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: 93.7. This is Heart FM. Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buo, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad yun ako ulo kung hindi ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada ano yun ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang silpon, araw magkabawas. Karo ang paglingkod, ang sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Hala! Naglihok ang mga gamit! Mitayo kang balay! Dali! At ito sa gawa sa balay!
4: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Buyoko og magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa ug mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mogawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat ninyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
6: With heart.
7: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Ayun, nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Hey, check your watches. Time right now, 8:31.
2: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro.
1: Teka muna, baka may lakad ka. Ito na po yung sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
1: Nasa dito natin si HBG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi. Joseph, anong update?
3: Kalawag ang mga kasada na daanan ko kanina, Jason. Galing po tayo ng Taguluan. May kalawagan ng Taguluan. Stopan ko lang po yan. Diyan, pag may nasa traffic light ka, diretso-diretso tayo. Ang bugo natin, maluwag pa rin ang bugo natin, Jason. Hanggang nakarating tayo ng Puerto, diretso-diretso. Papunta ng Baloy, Kugman, maluwag, Gusa. Yung ating diversion road ng Gusa, Jason, at papunta po ng Galaxy. May kalawagan pa naman, lalo na po dyan sa may banda po ng Lapasan. Same recto. Yung ating Marcos Bridge, Jason, may kalawagan pa rin. Stop and go lang po yung mga sasakyan hanggang nakarating tayo ng Highway Bulwa. Ayong papasok at palabas ng Bulwa, Jason, may kalawagan pa sa ngayon.
1: Ayos! Sige, may pasero ka ba sa oras ito?
3: Mingaw, Jason, mingaw.
1: Ay. Oo, uso talaga yung salitang bingaw ngayon. Anyway, sige, pasasahan ba? Sana naman, ano? Panalangin namin. Maraming pasahero pa ang makuha ninyo sa daan. Thank you. Basta ingatan na pa nga pagmamaneho at ingatan ng mga pasahero. Thank you so much sa yung report. HBG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi.
3: Ayan ang lito yung sitwasyon ng mga kasadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic, Alamin.
2: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic, Alamin.

0: 92.7 FM का गया दे और सरी 93.7 FM बुकिंग ऑन वी गेट 44 मिनट्स एट 8 o'clock गेम बॉय इट्स अ कैच टाइम फॉर यू बाय द वे और सांग ये मिली गई अधिक सांद नंग शामी एंजॉय सूरी डेटा डील्स विद बीटा का मुरंग डेटा से शामी मंगलों दा इट आउट ऑफ ब्रांच ऑस बाय प्ले टाइम एंटरटेनमेंट बोर्न फॉर हैप्पीनेस इसांग गुड मॉर्निंग मुना हाँ बानी तो आशा होता सा सारा फैमिली से मकसंदिंग sa kanyang loving mother daw, Paulina Acera, kay Ate Uding, sa kanyang pamangkin, kay Odess, sa kanyang brother, Gardelio, at kay Tasho, Lorbin, Alilin family sa Patag, magandang umaga, Sumoboy family sa Bulwa, Hilgao family, at sa family ni Roland Alili, Pakarat family na magandang umaga din po sa inyo, sa landlord daw nila, landlady Mary Ann Paila, at the whole family Paila here in Zone 11 Upper Carmen, sa lahat ng management and staff ng Jejors Construction Construction Corporation, my big boss Mr. Jordan Chu, magandang umaga po. Yung kanyang my loves daw Jamila and Heavy Mechanic Line Department Chief Junry, at ganun din kaya sa line supervisor kay Jasin McCallum and family, at sa lahat ng mga nagikinigaling kay Odds Acera. Wow! Dami ah! Thank you! Sa pagpaminaw, sana magandang inyong mga kalagayan dyan, ha? Eto na, ganun din, shoutout lang, pag-reunion ang Akot at Balog family. O, dyan sa may Alubihin. Sure na. Oo, handaan na yan. Chibuga na. Sure na yan. Diba? Congratulations sa inyo, ha? Sana all, ano, may pa-reunion. Isa sa mga pinakamasayang parte ng buhay natin yan kapag nagkaka-reunion. Diba? Sige, oras na nun, 8:46. Para sa para mamigay naman tayo ng bugas at groceries. Paminaw. Saan kaya tayo bubunot ang ating second winner? Roleta Select. Ang aming studio matatagpuan po dito sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oy! Lapasan! Bunot tayo sa Dropbox ng Lapasan, mga taga-Lapasan. Paminaw! Bunot! Ang address, Bacoonga Street, Lapasan. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula Bacoonga Street, Lapasan, Rito Yabut. Rito Yabut, congratulations. Nakadaog kang bugas at groceries. Pumunta ka dito dali para mag-claim mo na ang iyong papremyo. Ganun tayo sa ating first winner kanina, si James Galanida ng Bloomingdale Phase 3. Ulitin natin yan, ha? James Galanida ng Bloomingdale Phase 3, congratulations. At ganun din kay Wilma Osorno ng Kamamanan Sentro, congratulations, nakadaugsad ka. Shena May Galindo ng Upper Nazareth. Ulitin natin, Shena May Galindo ng Upper Nazareth. Elizabeth Colyong. Elizabeth Colyong ng Zone 12 Hilltop Upper Carmen, congratulations, nakadaugsad ka, bugas at groceries. Ganun din kay Boy Aligarbes ng Makapaya Kamamanan. Boy Aligarbes ng Makapaya Kamamanan, congratulations. At si Barbie Joy Panilag. Barbie Joy Panilag ng Lower Tabok, Bulwa. Yun na ang mga pangalang nakadaog ng bugas at groceries. Kaya naman magdala kayo ng inyong valid ID at pumunta na rito, ha? Nagulat mi ninyo. Sabay nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po yung ating sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 8:48, another break is in queue. Squeezing the final minutes ng ating programa. Kaya naman, hold on tight. Babalik pa tayo with more. Stand by lang, mga sweethearts.
1: 93.7 Time Check brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
2: Bagong user!
3: Data deal!
2: Isorado mo data!
4: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
5: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
6: Taga Santa Rita Farmer.
5: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
6: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
5: Mm-hmm.
6: Tapos babalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
5: Mm-hmm.
6: Pinainom ko na rin siya. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. yung ano niya, yung chan niya sumasakit. Mm-hmm. Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko rin ng ano, rice capsule.
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: With heart.
9: The best mix of music.
10: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
11: Ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan.
10: The best variety of music all day. Heart 92.7. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

Now, ng Biyernes. Ano pa nga ba? Sana'y maging maganda ang Friday natin lahat. Maraming maraming salamat po. Aba, eh ano pa nga ba? I-follow nyo ako sa aking Facebook page, ha? Dali na, Jason Space Heart FM. Yun na. My name is Jason Steele. Naniniwala sa kasabihang ang nakaraan ay parang multo. Ikaw mismo natatakot dito. Hala, pakagawin sa'yo yung ginawa mo dati. Padayon sa pagpabino mga sweethearts, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

Facebook page and YouTube channel sa LGU Bukidnon. Okay, Ma'am Ron, una ta atong hisgutan ang tulo ka mga dagkong punto. Una, unsaon pag-andam alang sa transition and turnover sa barangay and sangguniang kabataan governance. Ikaduha, nganong importante gyud kini nga mga kalihukan diha sa atong barangay. O ikatulo, unsa man gyud ang proseso, unsa ang kinahanglan buhaton sa atoang outgoing officials, sa incoming officials, o unsa ang papel sa atoang DILG, o sa atoang local government units. So, Ma'am Ron,

0: sugod ta sa pinaka-basic, no? Kay pipila kadaghanan siguro sa katawhan, ma'am Ron, ayha pa makadugog aning transition and turnover of governance. Unsa gyud buot pasabot ani, ma'am Ron?
1: Ang transition, kung binisayon nato kana, no, simple lang na siya. Pasabot niya na pagpangandam, no, sa kabag-uhan, okay, sa shift or sa pagbag-o sa pagdumala sa barangay, labi na kaning tingabot nga election. Kung madayon yung daging election, so dapat before pa lang nga na ay election, ang mga outgoing,
0: mga kasamtangan,
1: mangandam sila. Oo. Kay basin di ay, kung di na duyugan sa kapanahonan, mailisan, no? Oo. So, mangandam sila. Ug ma-re-elect pod, at least andam gihapon sila sa lain na pod nga termino sa pangserbisyo.
0: Okay.
1: So, mag-insure ka na siya nga kanang orderly or hanay kaayo ang mga pagtunol sa leadership, no, dinha sa barangay.
0: Okay. So, unsa nga mga butang or mga dokumento ang angay i-turn over sa ato ang outgoing officials gadto sa incoming officials, Ma'am Ron?
1: Okay. So, naglangkob kini siya sa mga propriedad nga gipanga sani ang propriedad nga ang tag-iya ang barangay,
0: okay,
1: financial records, ug apil na pud ang documents.
0: Mm-mm.
1: So PFRD, so properties, financial records and documents nga ang tag-iya ang barangay.
0: Okay, unsa ang mga importanteng dokumento ug records na kinahanglan masiguro nga kompleto ug hapsay ang pag-turnover?
1: Oh, labi na ana ang plano, pila ang budget, tanan mga plano, no, mga financial liquidation, apil na siya sa itunol sa mga nagsingabot nga bagong napili.
0: Okay.
1: So, mga documents, mga ordinansa, mga resolution, tanang records nga naa sa barangay, itunol ka na sa bagong mo lingkod.
0: Ah.
1: Ang property nga gipang nag-iyan sa barangay, kinahanglan naka-inventory pod ko na siya. Ay usa sa mga issues nga atong gatubangon, kanang kinsay nagtag-iya ani. Usahay man gud sa barangay mag-ina to, for example, natarok ang usa ka tubig or kanang
0: sa water system. Kanang
1: water system dinha. May usa ka kaso, no, dinha gibutang sa yuta sa kapitan, gipagamit niya sa. Karon kay wa na siya napili, magpabayad din siya sa barangay. So mga ing ana nga mga isyu nga ato buot unta nato nga malikayan sa bagong set of officials na maglingkod.
0: So mo po nabasihan karon, Ma'am Ron, no, kung ang government maghatag og pondo para sa proyekto sa barangay, munisipyo or sa probinsya kinahanglan titled ang butangan sa project.
1: Yes.
0: Okay, dapat na siya nga issue.
1: So dapat nata inventory ani asa ang lokasyon, pilay amount, kung propriedad man ka na siya nga napalit sa barangay, luna, no? Pila ka square meters, naana siya sa inventaryo.
0: So dapat titulado kay para dili maabot sa panahon nga ingon ana, no, kung dili na siya ang kapitan or dili na siya ang barangay kagawad, nanay bayad.
1: Yes.
0: No, kay iya haman ang property, sa iya nakangalan ang property, for example sa yuta. And then kining sa sangguni ang kabataan, Ma'am Ron, unsa ang mga dokumento ug assets na kinahanglan hatagan ug espesyal nga pagtagad sa ato ang mga outgoing officials?
1: O pareha ra gihapon
0: siya
1: sa barangay
0: siya.
1: So property, financial records and document, kay ang mga ato mga SK, kung dagko labi na og dagko ang ilang mga alokasyon gikan sa barangay, makapalit man sa na siya og mga properties.
0: Okay.
1: So kana dapat naka-imbentaryo, naka-lista kung unsa kani. Kaya para kung wala na sila sa ilang pangserbisyo, itunol ka na siya sa musunod sa ilaha.
0: So necessary po, Ma'am Ron, kaya ang barangay nagkanya-kanya man na silang mga committees na gihandol. So kung ako chairman sa Committee on Infrastructure, mo turn over kung ato kang barangay secretary or sa kang kapitan?
1: Actually, ang magpahiga yun, Ana, na ay committee ba?
0: Okay.
1: So dili kay kada kagawad maghimo og ingani. So na ay committee ba nga i-create sa SK, SKIT, naapoy sa barangay, BIT,
0: okay,
1: naapoy sa munisipyo nga may mutanaw sa kalihukan sa barangay kung nagprepara ba or wala, the City and Municipal Assessment Team or C or
0: CMAT.
1: CMAT. Okay. So kana siya ang by level na ay mga ilang mga responsibilidad or tahas para ani nga ma-ensure gyud nga smooth and orderly ang transition.
0: So later on ato na siyang himay-himay, no, katong gi-mention ni Ma'am Ron nga BIT, SKIT, ang sa CMAT ug sa DILG nga role sa mga local government units. So mga higala, mao di ay kana nga ang transition dili lang siya pagpasa sa opisina. Kini usa ka proseso sa pagpasa sa responsibilidad, records, assets, resources ug accountability aron ang sunod nga administrasyon diretso nga makatrabaho sa kung unsa man ang angayan nilang trabahoon diha sa barangay. Sa atong pagbalik atong hisgutan kun nganong importante gyud ang inventory and turnover sa atong kabarangayan. Standby.
2: Kalihukan sa probinsya.
3: Masaya mag-internet. Maraming laro, videos, at kaibigan. Marami ring pwedeng matutunan. Pero tandaan natin na hindi lahat ng nasa internet ay tama o totoo. Maaari kang makaranas ng pananamantala, pang-aabusong emosyonal, at online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC. Bukod dito, maaari ka ring makaranas ng pagpapabaya, diskriminasyon, child labor o pagtatrabaho ng delikado at bawal sa bata sa ating komunidad, paaralan at maging sa tahanan. Mahalagang malaman at maintindihan natin ang ating mga karapatan bilang mga bata. Bawat bata ay may karapatan na hindi dapat nilalabag at binabaliwala. Mahalagang malaman natin ang mga dapat gawin kapag nilabag ang ating mga karapatan. I-report o isumbong ang mga paglabag ng pagpapabaya, diskriminasyon, child labor o pagtatrabaho ng delikado at bawal sa bata sa ating komunidad, paaralan at maging sa tahanan. Mahalagang malaman at maintindihan natin ang ating mga karapatan bilang mga bata. Bawat bata ay may karapatan na hindi dapat nilalabag at binabaliwala. Mahalagang malaman natin ang mga dapat gawin kapag nilabag ang ating mga karapatan. I-report o isumbong ang mga paglabag sa pamamagitan ng pagtawag sa Makabata Helpline 1383. O di kaya sa mga sumusunod.

0: Batak pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
1: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
0: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
2: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft scale insect kun RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kun SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon, o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pag-spray, hulati ang advice, gikan sa SRA.
3: Ang baha mao'y usa sa labing makadaot nga kinaiyanhong katalagman. Kalit lang mahitabo, walay pasidaan og sarang hinungdan sa dakong kadaot sa mga balay, negosyo og mahinungdanong imprastruktura. Mahimo usab kini nga hinungdan sa pagkawala sa atong mahal sa kinabuhi. Mga panghitabo sama niini.
4: Kap, medyo nituwang naman ang ulan ug hunas na sab ang mga baha. Pwede na ba mi makasusi sa among balay nga nabahaan?
5: Aron kita makasiguro kung luwas na ba adtuan ang atong kabalayan, atong hulaton ang report sa atong barangay disaster team nga nagsubay pa sa area. Kinahanglan siniguro atong lihok aron malikay sa peligro ug sundon gayod ang mando gikan kanako. Isip inyong kapitan sa barangay.
6: Kap, salamat kay ania ka dinhi. Gikan nami sa area uban sa trabahante sa electric cooperative, safe na balikan ang mga balay nga nangabahaan.
5: Oh, nay, pwede na tamo balik sa atong balay. Ug sa atong pagbalik, atong susihon nga walay linya sa kuryente nga nahulom sa tubig. Dili basa ang outlets, dili peligro ang mga poste sa balay, limpihan ang palibot o ipangyabo ang natigom nga tubig aron dili puyan sa lamok. Magmabinantayon gayod aron malikay sa disgrasya.
3: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
7: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa imong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong. Be informed, get tested.
8: Stay strong. Be informed, get tested.
9: Pinggang Pinoy, hustong pagkaon para sa hustong lawas. Kabalo ka ba unsaon pag-andam sa hustong pagkaon nga swak para sa katawhan gamit ang Pinggang Pinoy? Dali ra kini. GoFoods, pagkaon nga nagahatag og kusog. Piliya ang brown rice, mais, whole wheat bread og oatmeal. Apil na pud ang mga lagot mun sama sa gabi, kamote, kamuting kahoy og ubi. GoFoods, pagkaon nga nagatabang sa pagtubo og pagpalig-on sa lawas. Mga pagkaon susama sa isda, karne nga walay tambok, manok, itlog og mga utanon sama sa munggo og mga mani. Ayaw kalimti ang gatas og pagkaon sa adunay calcium sama sa dilis og hipon. GoFoods, pagkaon nga nagatabang sa kaanyag sa panlawas. Batasana ang pagkaon sa dagang klasing utan sama sa malunggay, kalabasa, sitaw, ampalaya og uban pa. Tubig og mga imnunun. Inom og 8 ka baso nga tubig matag adlaw ug likayi ang sobra nga tamis nga ilimnon sama sa soft drinks. Pahimangno. Basaha ang nutrition labels sa mga produkto. Likayi ang pagkaon nga parat, pinirito, matikaon ug sobra ka tamis. Ug ang pinakaimportante, lihok ug mag-ehersisyo kanunay. Tinggang Pinoy, giya sa pagkaon nga himsog para sa mas lig-on ug aktibong kinabuhi.
1: Makisayod ug magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Health Office ug sa Public Affairs Information and Assistance.
10: KSP, kalihukan sa probinsya.
6: Mare, unsa nang imong gipang impake diha?
11: Ay mare, wala day ka naabtan sa pahibalo gikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
6: Yun na pa mare, unsa gunang giingon nimo nga bakwit?
3: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa sinyales sa mga pasidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. Og red alert kung naobserbahan ang hilabihan kakusog nga ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar, angayang buhaton ang pagbakwit.
6: Mao di ay na nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Ako kadtoon si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
3: Tukmang kasayuran, peligro malikayan. Makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
10: KSP, kalihukan sa probinsya.
12: Marina, alam mo ba yung salitang Riz?
13: That means charm.
12: 8?
13: Impressive.
12: Delulu?
13: Delusional.
12: Sheesh! Basic naman yan, Ate Maxi.
14: How about sus?
13: That means weird or suspicious.
14: You know, sis, ang daming bagong words and knowledge na nagpa-pop up every now and then, no? Kaya it's very important to always stay on top of what's new, what's trending, what's in the know.
13: Tama ka dyan, ate.
14: Do you know about the word osaek?
13: Spill!
14: Osaek means online sexual abuse or exploitation of children. At magandang may alam tayo tungkol sa usaping ito. Dahil binibigyan tayo nito ng guidelines at mga dapat tandaan para mapanatiling ligtas ang ating mga sarili mula sa kapahamakan at mga mapagsamantala na ginagamit ang internet at teknolohiya.
13: That's lit, ate!
14: Kaya Marina, lagi mong tandaan, you've got a friend and kakampi in me. Mas slay kapag safe ang lipunan mula sa mga mapang-abuso.
10: KSP, kalihukan sa probinsya.
3: Usa ka gabii sa kinabuhi nila Pedro ug Maria samtang nag-obserba sa palibot, kamulo ang kasarangang kusog sa ulan.
15: Pangga, murag delikado galing nga magpalabay taong gabii din sa atong payag. Niara ba kita sa bakilid nga area?
16: Mausad bitaw ang akong ginahuna, Pangga. Dali, ianda mga itong mga gamit kay magto kita sa barangay hall. Magpatabang kita sa atong mga opisyalis. Ako unang agtuon atong mga silingan. Aron, maliki kita sa peligro.
3: Mga panghitabo nga sama ni ini, sayron ang mga lugar nga adunay hulga sa pagkahugno o pagdahili sa yuta ug sayron ang mga timailhan ni ini. Makisayod sa lakat sa panahon ug mga anunsyo sa kaluwasan. Iandam ang go bag nga naay sulod sa mga panginahanglanon sa pamilya. Sayron ang mga lugar nga bakwitan ug ang pinakapaspas ug luwas nga dalan padulong dinhi. Kung giabisuhan sa otoridad, paspas nga bubakwit ngadto sa luwas nga lugar. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council og sa Public Affairs Information and Assistance.
10: KSP, kalihukan sa probinsya.
15: Hala, naglihok ang mga gamit! Mitayog ang balay! Dali, ato to sa gawa sa balay!
3: Hinumduma man ang mga ngayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyuko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa ug mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Muli kay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bug-at nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Mulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
17: Masaya mag-internet. Maraming laro, videos, at kaibigan. Marami rin pwedeng matutunan. Pero tandaan natin na hindi lahat ng nasa internet ay tama o totoo. Maaari kang makaranas ng pananamantala, pang-aabusong emosyonal, at online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC. Bukod dito, maaari ka ring makaranas ng pagpapabaya, diskriminasyon, child labor o pagtatrabaho ng delikado at bawal sa bata sa ating komunidad, paaralan at maging sa tahanan. Mahalagang malaman at maintindihan natin ang ating mga karapatan bilang mga bata. Bawat bata ay may karapatan na hindi dapat nilalabag at binabaliwala. Mahalagang malaman natin ang mga dapat gawin kapag nilabag ang ating mga karapatan. I-report o isumbong ang mga paglabag sa pamamagitan ng pagtawag sa Makabata Helpline 1383.
2: Alright, welcome back sa atuang programa Ang Kalihukan sa Probinsya. Sa gihapon atong kauban si Provincial Director Rona Pedraza Abadilla sa DILG Bukidnon. Ma'am Ron, sa atuang second segment ang atong hisgutan kung unsa gyud ang importansya o significance aning turnover and transition sa atuang barangay governance. So una nga pangutana, Ma'am Ron, nganong importante nga hapsay og dokumentado ang transition sa outgoing officials pangadto sa atuang incoming officials?
18: Okay. Of course, pinasikad gid kana siya sa duha ka importante nga prinsipyo,
2: okay,
18: nga nakasulod din na sa atong Batakang Balaod, 1987 nga Batakang Balaod.
2: Mm-mm.
18: The principles of accountability and transparency.
2: Mm-mm.
18: So, all local officials, ma-appointed man or elective, are accountable to the public they serve. So one way of showing that we are accountable is by doing, ensuring that when we left the service,
2: mm-mm,
18: we left everything in order.
2: Okay.
18: O, dili magkayamukat nga asa pangitaon ang mga butang, murag to ang usa to as tresurera, ang laptop to as secretary, ingana ba magyagaw.
2: Ang electric fan to asa.
18: Oo. ang tendency man good, kaya walay security of tenure ang mga nasa barangay.
2: Oh,
18: every time there's a new set of local officials, magbag-o pod ang mga officialis.
2: Mm.
18: Unya ang mga records, so bandalhon sa balay.
2: Oo, no? Lagi.
18: Muma na itong nasairan nga, dalhon sa unsaon na.
2: Naka-experience, good me, ana, ma'am. Ga-evaluate niya sa provincial level, walay documents si barangay.
18: Yes. Mm. So, gusto na ito nga malikayan. Kana nga mga problema nga, mo'y atong pirmi ma sugakod every time there's a new set of officials,
2: mm-hmm,
18: nga maglingkod. So, transparency, wakay gitaguan.
2: Okay.
18: No? So, dayag nga ang imong mga transaction diya sa barangay according to rules and regulation.
2: Mm-hmm.
18: So, duwa kay kahadlukan kay dayag man, transparent ang imong pamalakan.
2: Mm-hmm.
18: So, kung wakay gataguan, dili ka mahadlok, nga ibilin ka ng mga listahan din ha. Kana nga mga records, kana nga mga documents.
2: Okay.
18: Kaya na nakalatag na siya sa imong mga records.
2: Unsa pa posible nga mahitabo, ma'am, kung walay insakto nga proseso sa turnover sa barangay?
18: Ang ending yun na magkinasuhay.
2: Mm.
18: So it doesn't mean nga ang outgoing officials nga dili na sila officialis, dili na pud sila magukod sa balaod.
2: Mm-mm.
18: Kay twofold liability ang kaso.
2: Mm-mm.
18: Kung wala, kung for failure nga wala ka ni hatag ana nga mga dokumento, no, mawala man ang imong admin nga tulubagon, administrative, which is through civil service, no, but ang imong criminal liability magpabilin kung wala ka nag himo sa maong kamanduan.
19: So far, Ma'am Ron, sa bukid no, nani na filean ang nagkaso?
18: Wala pa man hun ko'y na dunggan ana. But in other parts of the country, naa.
19: Naagid siya. Okay. Unsaon pagtabang sa proper turnover ar mapadayon ang serbisyo publiko bisan og mag-usap ang mga opisyal, Ma'am Ron, sa inyo ha, sa DILG?
18: Mao ni maghimo tag mga advokasya, no? Gikan pa sa katong mga dagko ng kalihukan, Liga Congress, magyapon kini atong mga diskusyon, no? Gihatag na atong mga requirements and then succeeding activities, no, kada cities and municipalities through their Liga meeting will also conduct orientation or briefing. And naapagyud before pagyud karong election, nay among panagtigom, no? Panagtagbo serye ikatulo, panagtagbo serye 3 with the outgoing local officials, mga barangay level, para nga mas ma-emphasize pa yun ang importansya aning turnover.
19: So year 3 na siya, ma'am, no?
18: Yes.
19: So kumusta man po ang pagdawat sa mga outgoing officials sa mga previous ninyo nga pag-hold ng mga ina ng akalihukan?
18: So far, supportive man sila. Basta kamanduan gikan sa taas, supportado man ka na sa atong mga kabaranggayan. Pero tanaw na lagi gihapon eh, will it translate to actual compliance on their part? Kay bisag kapila pa ta magbalik-balik o advokasya, the end thing is sa ilamang yun. Tumanon ba na nila or dili?
19: Okay. Okay. So importante gyud kaayo, no, especially sa ato ang mga barangay and SK officials nga mosunod gyud ta kun unsa man ang mga mandato nga gitaha sa ato, especially kiningikan sa DILG. Kaysa tinuod lang ang governance dili man magsugod og matapos sa usa ka termino lamang. Ang barangay adunay mga program, mga kinahanglan ipadayon, no? Adunay mga dokumento nga kinahanglan maprotektahan, adunay public funds and properties na kinahanglan ma-account. Ug labaw sa tanan, adunay serbisyo sa katawhan nga dili dapat maputol tungod lamang sa pag-usab sa mga opisyal. Sa atong pagbalik, Ma'am Ron, ato ang tukion ang kining critical sa financial records, ang accountabilities ug unsa pud ang mga responsibilities sa mga opisyal nga nakatutok para niini nga katuyuan. Standby.
10: Kaliukan sa probinsya.
20: Pahinumdom sa mga nagmaneho sa mga salakyan. Kanunay nga pagtuman sa balaod trapiko nga nahipatik sa RA 4136 sama sa musunod. Pagparehistro sa inyong mga salakyan sa kasamtangang tuig ug ang paglukat sa updated valid driver's license. Pagsunod sa gitakdang nga speed limit tukmang paggamit sa linya, inner o outer lane. Gidili ang pagmaneho ubos sa impluwensya sa ilim nung makahubog. Isulob ang seatbelt bisan ang anaa sa backseat nakalatid sa RA 8750. Gidili ang paggamit sa mobile phones o susamang mga gamit samtang nagamaneho subay sa RA 10913. Pagmindi na sa saktong gilay-on gikan sa gisundan nga salakyan. Pagsulob sa standard protective helmet alang sa nagmaneho sa motorsiklo base sa RA 10054. Susiha kanunay ang kondisyon sa inyong salakyan sama sa pagsubay sa blow baguettes. Brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tires, ug self o kaugalingon. Sa katapusan, kanunay mainampingon sa pagmaneho, mahimong pasensyoso ug masinabtanon aron malikayan ang disgrasya o aksidente.
21: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
10: Kaliukan sa probinsya.
22: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
8: Stay strong, be informed, get tested.
23: Standing in a crowded room and I can't see your face.
10: Ooh. kalihukan sa probinsya.
12: Marina, alam mo ba yung salitang Riz?
13: That means charm.
12: Eight?
13: Impressive.
12: Delulu?
13: Delusional.
12: Sheesh! Basic naman yan, Ate Maxi.
0: How about sus?
13: That means weird or suspicious.
0: You know, sis, ang daming bagong words and knowledge na nagpa-pop up every now and then, no? Kaya it's very important to always stay on top of what's new, what's trending, what's in the know.
13: Tama ka dyan, ate.
0: Do you know about the word osaek?
13: Spill!
0: Osaek means online sexual abuse or exploitation of children. At magandang may alam tayo tungkol sa usaping ito. Dahil binibigyan tayo nito ng guidelines at mga dapat tandaan para mapanatiling ligtas ang ating mga sarili mula sa kapahamakan at mga mapagsamantala na ginagamit ang internet at teknolohiya.
13: That's lit, ate!
0: Kaya Marina, lagi mong tandaan, you've got a friend and kakampi in me. Mas slay kapag safe ang lipunan mula sa mga mapang-abuso.
4: Mare, unsa nang imong gipang-impake diha?
5: Ay Mare, wala day ka naabtan sa pahibalugikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
4: Yun na pa Mare, unsa gunang giingon nimo nga bakwit?
3: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa sinyalis sa mga pasidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. Og red alert kung naobserbahan ang hilabihan ka kusog nga ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar, angayang buhaton ang pagbakwit.
4: Maudi ay na nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Ako kadton si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
21: Tukmang kasayuran, peligro malikayan. Makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
10: Kalihukan sa probinsya.
3: Usa ka gabii sa kinabuhi nila Pedro ug Maria samtang nag-obserba sa palibot, kamulo ang kasarangang kusog sa ulan.
15: Pangga, murag delikado galing nga magpalabay taog gabi dinhi sa atong payag. Ni araba kita sa bakilid nga area.
16: Mausad bitaw ang akong ginahuna, pangga. Dali, ianda mga atong gamit kay maadto kita sa barangay hall. Magpatabang kita sa atong mga opisyalis. Ako unang agtuon atong mga silingan. Aron, maliki kita sa peligro.
3: Mga panghitabo nga sama ni ini, sayron ang mga lugar nga adunay hulga sa pagkahugno o pagdahili sa yuta ug sayron ang mga timailhan ni ini. Makisayod sa lakat sa panahon ug mga anunsyo sa kaluwasan. Iandam ang go bag nga naay sulod sa mga panginahanglanon sa pamilya. Sayron ang mga lugar nga bakwitan ug ang pinakapaspas ug luwas nga dalan padulong dinhi. Kung giabisuhan sa otoridad, paspas nga bubakwit ngadto sa luwas nga lugar.
21: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
10: Kalihukan sa probinsya.
2: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft scale insect kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pagspray, hulati ang advice gikan sa SRA.
10: Kalihukan sa probinsya.
3: Ang baha mao'y usa sa labing makadaot nga kinaiyanhong katalagman. Kalit lang mahitabo, walay pasidaan ug sarang hinungdan sa dakong kadaot sa mga balay, negosyo ug mahinungdanong infrastruktura. Mahimo usab kini nga hinungdan sa pagkawala sa atong mahal sa kinabuhi. Mga panghitabo sama niini.
1: Kap, medyo nituwang naman ang ulan ug hunas na sab ang mga baha. Pwede na ba mi makasusi sa among balay nga nabahaan?
7: Aron kita makasiguro kung luwas na baadtuan ang atong kabalayan, atong hulaton ang report sa atong barangay disaster team nga nagsubay pa sa area. Kinahanglan, siniguro atong lihok aron malikay sa peligro ug sundon gayod ang mando gikan kanako. Isip inyong kapitan sa barangay.
4: Kap, salamat kay ania ka dinhi. Gikan nami sa area uban sa trabahante sa electric cooperative, safe na balikan ang mga balay nga nangabahaan.
7: Oh, Nay, pwede na tamo balik sa atong balay. Ug sa atong pagbalik, atong susihon nga walay linya sa kuryente nga nahulom sa tubig. Dili basa ang outlets, dili peligro ang mga poste sa balay, limpiyuhan ang palibot o ipangyabo ang natigom nga tubig aron dili puyan sa lamok. Magmabinantayon gayod aron malikay sa disgrasya.
3: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
10: Kalihukan sa probinsya.
9: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
11: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
9: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
10: Kalihukan sa probinsya.
24: Masaya mag-internet. Maraming laro, videos, at kaibigan. Marami rin pwedeng matutunan. Pero tandaan natin na hindi lahat ng nasa internet ay tama o totoo. Maaari kang makaranas ng pananamantala, pang-aabusong emosyonal, at online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC. Bukod dito, maaari ka ring makaranas ng pagpapabaya, diskriminasyon, child labor o pagtatrabaho ng delikado at bawal sa bata sa ating komunidad, paaralan at maging sa tahanan. Mahalagang malaman at maintindihan natin ang ating mga karapatan bilang mga bata. Bawat bata ay may karapatan na hindi dapat nilalabag at binabaliwala. Mahalagang malaman natin ang mga dapat gawin kapag nilabag ang ating mga karapatan. I-report o isumbong ang mga paglabag sa pamamagitan ng pagtawag sa Makabata Helpline 1383.
10: Kalihukan sa probinsya.
25: Hala! Naglihok ang mga gamit! Mitayog ang balay! Dali! Ato to sa gawa sa balay!
3: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
10: KSP, Kalihukan sa Probinsya.
6: Pahinumdom sa mga nagmaneho sa mga salakyan. Kanunay nga pagtuman sa balaod trapiko nga nahipatik sa RA 4136 sama sa musunod. Pagparehistro sa inyong mga salakyan sa kasamtangang tuig ug ang paglukat sa updated valid driver's license. Pagsunod sa gitakda nga speed limit tukmang paggamit sa linya, inner o outer lane. Gidili ang pagmaneho ubos sa impluwensya sa ilim nung makahubog. Isulob ang seatbelt bisan ang anaa sa backseat nakalatid sa RA 8750. Gidili ang paggamit sa mobile phones o susamang mga gamit samtang nagamaneho subay sa RA 10913. Pagmindi na sa saktong gilay-on gikan sa gisundan nga salakyan. Pagsulob sa standard protective helmet alang sa nagmaneho sa motorsiklo base sa RA 10054. Susiha kanunay ang kondisyon sa inyong salakyan sama sa pagsubay sa blow baguettes. Brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tires, ug self o kaugalingon. Sa katapusan, kanunayng mainampingon sa pagmaneho, mahimong pasensyoso ug masinabtanon aron malikayan ang disgrasya o aksidente.
21: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
10: KSP, Kalihukan sa Probinsya.
2: Sa atong pagpadayon sa kalihukan sa probinsya sa gihapon, kauban nato si Pide Rona Abadilla. So Ma'am Ron, din hinakita karon sa paghisgot sa proseso sa inventory and turnover. So sumala sa bag-ong kasuguan sa DILG guidelines, adunay mga team nga gikinahanglan nga mutabang sa proseso. So sugdan nato ni dinhi sa barangay. So sa barangay, Ma'am Ron, unsa gyud ni ang barangay inventory team o nganong kinahanglan kini? Unsa ilahang kinsa ang maglangkob ini o unsa pod ilahang responsibility?
14: Okay, sa barangay, duha ka team actually ang i-organisa. Una, katong sa SK.
2: Oh.
14: SK inventory team, nga gilangkob sa SK chair.
2: Okay.
14: O sa kamiyembro sa SK, nga kinsay mapili lugar sa gusto sa at the comfort of the SK chair as vice chair. And then mga miyembro, SK kagawad, SK treasurer. So, naapo dayon representante sa youth serving organization, no? Og usa ka ang sa barangay naman, punong barangay, and then ang vice chair niya is ayang mapili sa iyang listahan sa mga kagawad, no? And then treasurer, barangay secretary, PRK, and one CSO, no?
2: Okay.
14: Nga naa sa barangay. Kung walay BRK, pwede nga ang City Municipal Assessment Team maghatag og representante gikan sa lungsod.
2: Kung wala si BRK.
14: Or city, oo.
2: Okay.
14: So either lang ang BRK or si MAT representative.
2: Unsa po ilang responsibility sa BIT o sa SKIT, Ma'am Ron?
14: Sila yun ang magprepara sa katong mga listahan. Mag-account sa mga property, mga materials nga mabilin, the cash on bank, nga na, no? Mga plano, mga budget, sila tanan, mga
2: documents.
14: So, naanap
2: po niya format nga sundo na lang nila.
14: Yes, based sa DILG MC 2026-21, makita dito ang mga angay nga buhatunon, angay nga porma nga ilang fill-upan.
2: Okay.
14: So, pwede man niya, downloadable niya, nasa among website, makita rani nila kung gusto sila mag-research. Ang City Municipal Assessment Team, on the other hand, is more supervisory, making sure nga all barangays have already organized their BIT or SKIT. And mo libot po sila initially for the initial nga inventory, no? Tanawon ang mga barangay kung ready na ba gyud
2: kini si CMAT.
14: Si CMAT.
2: Okay.
14: Ready na ba gyud sila sa ilang mga documents nga ipang turnover. So, to ensure gyud nga tinuod nga magpahigayon gyud ni siya nga mga activities. Dili kay during December 20 sa final turnover ay hapa nga magprepara ang barangay.
2: So dili siya pwede.
14: Ang usual nga practice, ingana man no. So, kaning December 20, dapat ceremonial na lang ni siya nga turnover. Before that, dapat ang incoming o outgoing na anay ipahigayon nga panagtagbo.
2: Okay.
14: Para nga mausa-usag yun, no? Ang mga listahan. Kay dako kayo ni siya og impact. Sagaran ra ba sa atong practice, kanang ay hapagyod sa ceremonial turnover, di na nato na siya kuti-kutihon ang listahan. Once ang incoming mo dawat sa listahan, meaning in order ka na siya, ma wala na'y responsibilidad anang ang outgoing. Sa katong unsay gibilin kaniya. Kay gidawat naman sa incoming.
8: So dapat kuti-kutihon yun incoming.
14: Kuti-kutihon sa incoming. Okay. No, lesson learned yun na nga mudawat lang ta, na'y laptop, listahan. Pero maday nato tanawa og functional pa ba kani or dili. No?
8: So usa na sa mga gatanawon
14: gyud. Yeah, so it's not only the physical count of things but also the condition sa imong gidawat. Kay kung maingon ka nga naay loti or luna nga napalit 100 square meter pag on-site di ay kay 50 or 80 raman. So dapat dili siya himuon nato nga for compliance sake lang. It should be substantial nga pagdawat.
8: So dapat sigurista gyud si incoming.
14: Correct. Madudahon yung ka.
8: Ba? Kay, for example, Ma'am Ron, ay project, wala siya na liquidate. Unya, part siya itong giturnover ni outgoing, gidawat ni incoming. So, kinsay na'y responsibility. Oo.
14: Ang nahatagan, ang nag-receive.
8: Oh.
14: Pero napag-yapoy ka ng si residual nga kuan si outgoing kaysa iya man nga time.
8: So, maugid nino sa mga incoming officials, kung madayon ang eleksyon this coming November, dapat sigurista gid mo, magkuti-kuti gid mo sa mga dokumento nga inyo hanggap ang dawaton. So, kining sa inventory, Ma'am Ron, kanus apod ni siya dapat magsugod?
14: Okay. This time, no, by August, we assume that all teams, no, SK inventory team, barangay inventory team, and the CN Municipal MAT, no? Have already organized nga nanay executive order nga gi-issue to see the composition of this, no? By virtue of executive order. Okay, para pagka September 30, which as specified in the memorandum circular, dapat naka-initial inventory na sila. So, nakatuyok na ang mga CMAT po.
8: Days before the election.
14: Yes.
8: So, unsay ang angayan buhaton, Ma'am Ron, sa initial inventory? Unsa po ang angayang ma-verify sa final inventory?
14: O, katong imong gilista sa initial inventory, of course, based sa forma, no? Tanaw, i-check na to. O, sakto ba ang pagka-entry sa mga datos? Nabay kulang, no? So, munang ma-check daan the completeness, the count, and the quality. Para sa final inventory, which will be December 20, murag seremonya na lang siya na magdawat ka ato nga mga dokumento.
8: Unsa man na siya, 464 barangay sa Bukidnon. Inana po siya kadaghanon sa documents nga dapat makuha ninyo sa DILG?
14: Dili na namo kuha o na siya. It will be kept in the barangay.
8: Ah, sa barangay.
14: Ang amo monitoring na lang through the means of verification like na ay teams na organized and then photos of the actual inventory nga gihimo.
8: Okay.
14: And also the assessment by the city and municipal assessment team, no? Nga adto nag-onsite kids barangay.
8: Okay.
14: Kana na ang among subayon. But the real work is on the barangay.
8: So,
14: mapahigayon ani.
8: So, sa coordination, Ma'am Ron, si barangay mo coordinate sa munisipyo, si munisipyo na mo-coordinate sa inyo sa provincial sa DILG.
14: Yes, oo.
8: So, mo na siya
14: ang submission sa report, okay, ang city and municipal assessment team na.
8: So, para nga maklaro gyud, no, unsa gyud ang role sa DILG offices, ani nga proseso?
14: So, making sure that all teams are organized and oriented on the memorandum circular, mo na ang among role. And lastly, is katong to supervise kung nahimo ba or wala. No? And kung wala po, doon sa may rason. I expect already, no, by this time nga, naagigihapon problema. Kaya natin, mga barangay nga, wala na ang chairman, iski chairman, no? Or chairperson, no? Or dili kumpleto ang iyang sanggun iyang kabataan nga komposisyon. So, who will do their task?
8: So, kinsa?
14: Amo na lang ikuan nga ang barangay na lang pod kay total kabahin pa mangyapon gyud sila sa barangay
8: CSK.
14: Oo, so i-assume na lang na if ever naay mga problema sa kanang kulang sa composition kay they cannot do it kung dili kompleto.
8: So dapat si barangay na mag-guide sa ato ang mga kabataan.
14: Kay nabe mga barangay gyud nato din sa Bukidnon nga at the start pa lang sa election problematic na kay walay sakto nga setup, tulo lang kabuo na wala man po nakapas special election, no?
8: Okay.
14: Kung naay kakulangon. So, murag, dito na punta sa next batch.
8: So, dapat naagi election. No, kay para po masukod nato ang performance sa ato ang mga incumbent na mga barangay officials and SK officials. Ma'am Ron, naminaw karon atong mga punong barangays, unsa imong tambag sa ila para sa ilang unang lakang angayang buhaton aron nga makaandam sa transition?
14: Appeal na gid ni sa pag-motivate sa ilahan, no? So, ang ako lang gid ikaingon, let us leave a legacy of good practice para sa sumusunod. Adi man gid na malikayan nga naagi mga komento, but at least we can prove to them nga kanang naghimo gitag mga lakang nga ma-ensure nga ang bag-o nga mopuli kanang dili pud siya maglisod, no? Okay. Kay kung wa gud tay gihimo, na may mga ebidensya, wala ta naghimo, wa ta naka-organize sa inventory team. Wala ta nagpa-inventory. The documents will speak for themselves, no? So, moto siya, let us leave a legacy of good governance practice.
8: Okay, ma'am, para nga klaro gyud sa ato ang mga barangay officials nga gapaminaw karon sa ato ang 13 ka mga radio stations, unsa gyud ang timeline nato? Pwede nato i-summarize?
14: Okay. So una gyud karong Agosto dapat naana na organize na ang atong mga barangay inventory og SK inventory teams through an executive order.
8: Karong August.
14: Yes, makahuman na sila ana. And then by starting mahuman na ang pag-organize, automatic nga maglisting, magkuti-kuti na mo og enumerate kung unsay mga properties nga naa diha, no? And make sure nga mahibalo kita unsa pay condition. So kung serviceable pa ba, kung na for example barangay vehicle.
8: Okay.
14: Labi na kani atong mga na-receive sa probinsya, patrol vehicle, no? Unsa pa kani in good condition pa ba kani or wala na? So dapat sa atong inventory there are other information as to the quality or status sa maong mga kabtangan or butang. Dili pwede nga listing rapod. So as I've said, we're not only counting or accounting these properties, documents or financial records, no, but also the quality makita pod nato. Okay, so kana siya.
8: Kaning portion na ma'am nga mag-abot na si outgoing o si incoming, kinsa nimo facilitate ana?
14: Sa
8: muna na sa panagtagbo.
14: Muna siya ang sa DILG good unta na siya pero the same day man good on, the same day man na siya expected good nga turnover so sila-sila na lang gid ni siya or kung naa may pwede murag random na lang siguro nga magtuan. So dili man pwede noon tanan barangay pod nga dunay bag-o nga napili. So naa man poy katurang re-elected.
8: So ma'am, para sa ato ang mga barangay officials aron nga malikayan gid ning mga last minute nga problema sa inventory and turnover, unsa imong practical advice sa ilaha? Direkta ba si kapitan or si barangay secretary
14: ang
8: kanang magtrabaho sa mga papel para malikayan ang last minute nga problema sa inventory and turnover?
14: At this early, no, ang kapitan dapat iya nang instructionan
8: si secretary
14: ang iyang BRK na lang.
8: Okay.
14: Barangay records keeper, no. To do the inventory. Checking na daan, then i-check sa treasury ra, no? Barangay treasurer. And then the secretary will kanang refine, no? Ipapong cluster ning tanan para ready na siya para sa final inventory.
8: Okay. So mga higala, klaro kayo nga ang maing transition, kinahanglan andam daan, kompleto ang records, klaro ang accountability ug adunay coordination between outgoing and incoming barangay officials. So Ma'am Ron, para sa ato ang mga incoming officials, unsa ang imong tambag para nila? Unsa ang nila pagdawat ug pag-review sa mga records and resources nga ilahang mga panulundon?
14: Sige. Ang maayo ana, mag-set gyud ang incoming o outgoing o preliminary nga mga meetings before siya sa last or final nga turnover. So, mga September to December, taas-taas po na nga lugway, no? There will be a day or two nga mag-meet ka ni sila. So, the outgoing, make sure nga all things are accounted for sa barangay. And then, ang incoming pod, make sure nga kanang ato yung duki-dukion pod ang ibilin ng mga or ang ihatag ng mga records and ask questions where it is necessary to ask.
8: So far, ma'am, sa experience nato sa kining turnover, sa inventory and turnover, wala po yung mga init nga kanang magbangi sila between outgoing and incoming.
14: Kasagara na mahitabo, kana namang gin sa final. Labi na during sa after election, no? Kanang nagbinatuhay og mga bugat or makapasakit nga mga pulong munang sa final turnover munang uban dili na gani makapahigayon og final turnover. Oh, so mo na siya nga importante before that naplaster na unta.
8: Ah. Lagi din mga init ng mga lantugi mahitabo, no. Di pud malikayan kay silang nagkontra last election.
14: Yes.
8: No. So, ma'am, aduna bay papel ang ordinaryong residente, civil society organizations, youth organizations o community representatives sa kining proseso nga atong gihisgutan karon. Okay.
14: Since part man pud sila sa inventory team, kinsa man galing tong mga CSO, make sure pod nga ang kanilang presensya will count. Mm. So, makapangutana gihapon sila. Labi na og na makita nila og nay mga gagmay nga mga bikil sa records og sa aktual, no? Mm-hmm. So pwede sila mangutana, magpahayag, no? Kay para kana will factor in to the quality of the documents nga i-turnover, no? Sa final na nga turnover.
8: Yes. Okay, so daghan kayong salamat, Ma'am Ron, no, sa imuhang gi-share karon nga information, especially para sa ato ang mga barangay officials, outgoing and incoming, para sa ilang pagpangandam sa mamahimo nilang papel sa umaabot nga inventory and turnover sa ato ang barangay governance. Before ta mag-end, Ma'am Ron, naapa ba kay mensahe para sa ilaha ang mga salient points sa memorandum circular sa DILG para aning inventory and turnover sa barangay governance?
14: Okay, para sa mga kapitanes o tanan mga barangay officials, we know that prevention is better than cure. Mm. So mas maayo pa nga buhato nato religiously kung unsay giingon sa balaod eh para malikaya nato ang kahasol, no, labi na og mag-atubang nakita og mga kaso.
8: Okay.
14: It doesn't mean nga kung wala na ta sa serbisyo, di na ta malakag sa kaso,
8: okay,
14: no? Kaya magpabilin ang atong criminal liability even if dili na kita public official kung naatay mga kalapasan. So kami, isip DILG, proactive mi nga side always, no? So gusto namo nga di ta mo abutan ng magkinasuhay. So even before that will happen, no?
17: We make sure that everything is in order and will go smoothly. So munang pangandaman nato ang turnover o transition nga mahitabo sa barangay.
8: Okay, ma'am, para pod awareness sa ilaha, ma'am. If in case na ikaso nga mahitabo, unsa pod ang sanction?
17: Criminal case man siya, depende sa

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Talking about the first time, we got the surface right there with first time, 1018. Oh, that part of the song. And the time check is brought to us by Pay Online. Talk to payments and secure checkouts with GCash Pay Online. And we're up till 11 o'clock kasama si George and Dr. Hart. Inag-uusapan yung mga unang karanasan. Nare-remember mo pa ba yun? Naalala mo pa? Di ba iba yung... iba yung kilig? Diba? Yan ang pinag-uusapan natin, ha? Good morning sa mga kaka-tune in lang. And let's hear some messages of yours. We got one from Sir Efren Wayan. Happy Friday po sa inyo. Diyan sa May City Homes, Malan ng Upol. Happy Friday, Wayan family. Ito naman si JTZ. Ay, gusto ko yung JTZ. Oh, sabi niya, double meaning DJ, ha? Pero masakit talaga pag first time. Like, first love mo, syempre, first heartbroken mo rin. Basta lahat ng first time ay masakit. Kasi hindi mo naman ito naranasan sa buong buhay mo. Ngayon pa lang mismo. Talagang dudugo. Talaga sa sobrang sakit. Shoutout sa kasama ko dito. Sa bahay na palagi nakikinig sa programa ninyo mula umaga hanggang hapon. Shoutout nila Lols Terry na nagtahi. Sa kanyang kapatid na si Kyle na naglaba. Kay Ate Saysay na sige pagwapa. Uy, dapat ganun. Ako yung agaw. Ayan na tulog pa. Maraming salamat sa inyong pakikinig, ha. Thank you, thank you. Ito naman si Sir Dale ng Greater Taxi, Valley Green. For the first time, talagang masakit po. But sa bandang huli, masasarapan ka din kahit masakit. Masarap sa feeling magmahal ko talaga. Kaso mga pagsubok lang yan na dapat iisin at labanan para maangkin mo ang katagumpayan at liligaya ka din sa huli kasama niya. Maraming salamat po. Thank you din. Igang salamat, Sparkle Honda. Good morning. Kamusta kayo sa misis niya? Ah, si Sir, ano to? Si Sir Jimmy. Oo, magandang umaga po. Sana totoo lahat ng sinasabi mo, mahal. Mahal din kita, asawa ko. Ay, ka-sweet. Sabi niya, kahit maputi na buhok ko, mamahalin kita hanggat sa dili, sa dulo. Nang walang hanggan, baby ko. Ah, may baby. Ah, sweet talaga. Ang sarap pakinggan. Mami Marilyn Gonzalez, magandang umaga sa'yo. Sabi niya, ang daming first time na may dalang sakit talaga, oh. Para sa akin, eto yon. First immunization ng anti-tetanus. No, grade 1, ang sakit kaya. Kung pwede, tatalon tayo sa bintana just to escape from that. First time na sumakit ang ngipin ko. First time na sumakay ako ng kabayo. Na lumundag, lundag. At nahulog ako. Ouch! Aray ko, sabi ni Mami. At ang pinakamasakit, ngunit dinig hapon malugday ang first time na panganganak. Naku, ang sakit na halos si Lord o ang tanan santo sa langit, masangpit jud. Oh, pero dili magyapon makatagam. God-given jud nga tolerance ba? Salamat mami. Thank you so much for always tuning in. I love it when you call me Pretty Gem. Thank you. Ayan nyo na yung mga mga negative na tao dyan. Ayan nyo na yan. Oh, hindi natin sila kailangan, di ba? Oh, sabi ni 5640 sa ating text line. Pasensya na ha, sa cellphone pa rin ako nagbabasa. Lahat daw na first time ay masakit tulad ng una mong maranasan na mabigo ng pag-ibig. Lalong-lalo na kung masyado mo siyang minamahal. Ngunit sa tanong na yan, babae lamang ang makakasagot from Antons ng Kuman. Shout out sa Langga and Tanogan family sa Don Carlos Bukidnon. Hindi kaya, pwede din kaya lalaki. Anyways, good morning to all of you. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yan po yung ating mga text lines at ang ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Kasing ganda mo ang umaga. Oo, walang pangit ngayon. Yan naman. Stick with us till 11 o'clock dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Online. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I-recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
9: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagendio, 93.7 Heart FM Bukinon, 10:36 ang ating oras. And that was Tahanan by El Mano. And that song was brought to us by Pepsi. Go extra with Pepsi Extra Fizz. When you're home, you are home. Home is not a feeling. Oh, home is a feeling rather. All the way till 11 o'clock, kami po yung mga kasama dito po sa Music from the Heart. Now on its second hour, kaya naman, let's say more. No, the Kinky Friday that we're having. At sa tanong natin, masakit ba talaga ang first time? Naku, mahirap yan. Sa mga, wala pang experience. Bakit na pa yung mata mo? Nakasimangot si Kuya Buds. Anyways, ito yung mga thoughts ninyo ha. We got one from our Facebook page. Sabi ni Angelica Deloso, kanta ba yan? Parang ang. Para narinig ako, may narinig akong ganyang kanta. Also to my Mai, sabi niya wala nang mas masakit pa sa broken family. Ayan, malungkot yan. Oo. Pero ayan, sa mga sweethearts natin, ano, pwede kayong pumunta dun sa Facebook page natin for you to share your thoughts. Ayan, mag-comment kayo at pwede kayong mag-message din doon sa ating messenger. And speaking of message, let's hear this one from ito, sa ating text line. Shoutout ha sa mag-reunion na Akot Agbalog na family sa Alubihid. Daghang salamat. Thank you for always listening. May mga reunion.
1: May marami nagre-reunion ngayon.
0: Oh, daghan, daghan.
1: Balita ko dyan sa May Medina, meron din.
0: Ay! Kailan?
1: Gusto mo mag-plugging?
0: Mag-plugging.
1: Mura lang 30 seconder na. Teka. Anong school ba yun? Boy S.
0: Medina
1: National Comprehensive High
0: School.
1: Ayan, magkakaroon sila ng alumni reunion, homecoming.
0: No? Si Boy S, mabibisi si Boy S natin. Ayan, sabi ni 6113, shoutout ko sa driver sa jets ko na si Abing, o si Taganas, o sa Pau na si Casino, o si Odino. Lahat ng mga passengers, ha, dagan pong salamat. Nag-ali dyan sa May Taguluan. Thank you.
1: Good morning po sa inyo lahat. Siyempre, lahat po ng taxi drivers na nakikinig po ng Heart FM at ganun din mga matawag nun, DNVS. Maraming salamat ha, sa inyong pakikinig sa Heart FM. Ingat po kayo lagi sa inyong pamamasada.
0: Correct. Ayan ang Tanggales family na ikinig din sa atin dyan sa May Barangay 17, Burgos del Pilar. Hi to Mommy Elaine. Thank you po sa inyong pakikinig.
1: Tara pa.
0: Ayan, shoutout kang HPG Jerry na Blackhawk Taxi. Shoutout sa kanyang suki dyan sa May City of Papel Republic, pati sa mga suki nila na customer sa Yin, sa GBA, sa Burberry, sa Avid, sa Jeng, Gucella, Diamond Hand, kay Ma'am Ermelita Quarteros, Laparan Flower Shop, o kay Glamota, kay Marvis School and Office Supplies Trading na taga Balingasag. Good morning!
1: Lahat din ng mga city buses na nakikinig po ng Heart FM, good morning din po sa inyo. Ayan, kumusta bang pamamasada ngayon? Dagan magpasahero ka rin.
0: Ay, medyo parang wala ako kasi holiday.
1: Kadalanan.
0: Oo, mingaw ako kadalanan. Wala masyadong mga sadyante. 1462 Heart FM and through the both of you, Dr. Heart and Sexy George. Good morning. Ay, allergy ako dito.
1: Bakit daw?
0: Buenos dias, señoritas, señoritas. Allergy ako dyan. Wala na. Good morning, Ate Karen. Thank you po sa inyong pakikinig.
1: 1120, hi to you. Maraming salamat for listening always.
0: Good morning.
1: Masakit nga ba? Masakit ba talaga ang first time?
0: Oo, marami nagsasabi na masakit daw. May nag-ano nga dito, hindi ko nalang natuwa.
1: Hindi, masakit naman kasi talaga yan. Kasi first time mo nga eh, hindi mo napaghandaan.
0: Correct.
1: Kahit
0: correct.
1: Ano, di ba?
0: Yeah, it's the, yung nasa moment ka na.
1: Oo, yung mga tipong hindi mo napaghandaan. Yung mga relasyong hindi mo in-expect na hindi magiging successful, di ba?
0: Correct.
1: Tsaka masakit lang, hindi yung first time pag nasagad ka, di ba? Di ba, tipong, nauubos ka ba? Nauubos yung pasensya mo?
0: Yes.
1: Tumatawa, George. Ano ba nasa isip mo?
0: Eh, kasi totoo naman, kapag nasagad na talaga, syempre, yun talaga yung initial reaction.
1: Ha?
0: Oh, kapag nasagad na.
1: Oo. Talagang, yun na, sukdulan hanggang sa dulo, di ba? Yung ano, yung pagpapasensya.
0: Correct, correct. Di ba? Correct, akala ko pa naman sana darating yan. Doon pala.
1: Si Boy S na smile. Ano ba nasa isip mo? Kaya talaga ni George, ha? Di ba yung iniisip niyo? Iba din yung ine-explain ko, eh.
0: Eh kasi yung topic natin, Dr. Hart, may nagsabi nga dito, eh. Aha. Yung isang listener natin.
1: Ano daw?
0: Na parang double meaning man yan, DJ.
1: Ha?
0: Sabi niya, double meaning man yan.
1: Aha. Depende na po sa inyo kung
0: yes,
1: saan kayo
0: doon. Alam niyo naman, napakinky Friday tayo. Hindi na natin kailangan i-read between the lines. Sabi ko kanina.
1: Pero syempre naman, hindi natin pwedeng pagitin yan sa air.
0: Yes. Ang ato is konting kalingawan.
1: Kiliti dun sa ano. Konting kiliti dun sa mga minds din. Sa isipan ninyo. Ay, ano bang mga katingaran?
0: Ayan.
1: Ano bang mga mangyayari?
0: Dr. Hart, we are talking about our Higalaay Festival. Alam naman natin ang Agosto ay we dedicate this to Senior San Agustin.
1: Ayan.
0: At kasalukuyan po ngayong nagkakaroon ng first ever Mayor Claudic Story.
1: Ano yun?
0: Pickleball competition.
1: Pickle? Oh, may pickle? Talaga naman.
0: Oh, may pickleball dyan na. Ayan, abangan. At hanggang ano pala to? As per the schedule. Teka lang.
1: Kaya mo yan, George. Kaya mo yan. Marirecall mo lahat. Alam ko naman
0: yan,
1: eh. Alam ko naman, nasa isip mo lahat ng activities ng Higalaay. Kaya lang, sa sobrang dami, di ba?
0: Oo. Ano, basta napa-start sila today. Hanggang 21st ata.
1: Oo.
0: Para magkaroon tayo ng... eto. Sige. At saka ano, bukas din is Miss Cagayan.
1: Ay, talaga?
0: Miss Cagayan.
1: Uy, nakita ko yung mga contestants nung ano, ha? Nung opening ng ano. Oh, gaganda naman nila.
0: Naku.
1: Pero ayoko tumingin sa nila. Hindi ako tumitingin sa mga ganun, eh. Nakakaano lang ako. Nakakahon yung paningin ko. Oo.
0: Hindi pwede.
1: Hindi ako pwede tumingin sa mga ganyan. Bawal sa akin yan.
0: Ito pala yung ating ano, Higalaay Pickleball Tournament sa home court yan from August 21 today up until the 23rd.
1: Uy, ang haba, ha? Alam mo, balita ko nga dyan, sa sobrang dami daw talaga ng gustong mag-participate at gustong sumali,
0: yes,
1: na dun sa pickleball ano na yan?
0: Competition.
1: Grabe, dami talaga nahihiling ngayon sa pickle, ano?
0: Ay, oo. Parang nauso yan ngayon. Tingnan mo, my first ever competition si Mayor Claudic Sulo.
1: Mm-hmm.
0: Oh, and I, the last time that we talked with the City Tourism, nasa mga 80.
1: Ay,
0: 80 participants.
1: Kaya magpa-practice na ako mamaya. Try na ako nito. Para makasali ako sa sunod.
0: Subukan mo. At ang inaabangan nating street dancing competition,
1: mm-hmm,
0: andyan po yan, ha, sa August 26. Limkit Kai Center, starting point to Pilae Sports Center. Sa mga gustong pumunta. At kasalukuyan din ngayon na nakapwesto dyan sa may Gaston Park, ang Fiesta sa Kaumahan Agro Fair and
1: Ay,
0: Garden
1: nako,
0: Show.
1: Mga plantito, plantita.
0: Yes.
1: Ha? Bisitahin nyo po dyan sa may Gaston Park. Ha? Daming mga tanim dyan.
0: Totoo. Hanggang sa katapusan po yan. At alam mo ba, Dr. Hart, isa din sa highlight ng Higalaay Festival, ang Hala Kumbira 2026.
1: Aha.
0: It's a prelude to the 38th Kumbira.
1: Parang kain yan, ah.
0: Kainan
1: Kumbira
0: ito.
1: From
0: August 1 hanggang sa katapusan. Ayan. Diyan po sa Medim Kitkay 830.
1: Ayun. At syempre, activities na rin pinag-uusapan natin, George. Huwag natin kakalimutan on August 27. Nandiyan po tayo sa Rio Boulevard, ha? Inyong pong Heart FM Sweethearts. Ha? Kami pong lahat, Jason Steele, si Harvey Stone, George, and syempre, inyong lingkod po, Dr. Hart. Ha? Nandiyan po tayo. Kasama natin yung mga banda, mga local bands ng Cagayan de Oro City. Oh, saya-saya na.
0: Exciting, exciting, exciting yan, ha? Yan, alas 7 ng gabi. Kaya magtipok-tipok tadi ha.
1: Oh. Dami pa premyo.
0: Correct.
1: Prices rise tayo dyan.
0: At hindi lang pa premyo, entertainment din.
1: Ayun, syempre. Sadya, yun.
0: Yes, sadya. Uh-huh. Because it's pista.
1: Pista man. Alright, oras natin, 46 minutes. Makalipas po ang 10 o'clock in the morning. Magbabalik pa kami ni George, ha? Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 FM. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako, minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces, naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus, meron palang moringa or malunggay content. I started taking one capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
3: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang Makabuhay.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: That cheesy Hungarian sausage. Another quality product of Virginia Food Incorporated.
8: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
9: Kevin Enterprises.
8: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
10: Where every piso gets more value.
11: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
12: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
13: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
14: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
11: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
12: Heart FM lang, wala nay lain pa.
13: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
14: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
11: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
13: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
14: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
12: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
11: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
2: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. The very first time. Nalala tayong mga ganitong kanta, di ba? Back in the 90s. Robin Beck right there.
1: Sabi nga nila, you can never forget the first time.
0: May ano din ito, may ad din ito, may commercial ito. Kapanahunan ni Harvey Stone.
1: Ni Uncle Harvey.
0: Parang yung toothpaste din yun eh. Ah, diba? Alala mo? Hindi ka pa sila napapanganak.
1: I-search ko mamaya.
0: Kinuwento lang sa akin, ha? Ano yun?
1: Kinuwento lang.
0: Ah, hindi toothpaste, ano yan, iniinom? Kinuwento lang kasi ni Harvey Stone sa akin yun. Oh, kasi hindi ko na naabutan yun eh.
1: Iba na kasi naabutan namin. Drinks pala yun. Something drink, ha?
0: Yeah.
1: Wow.
0: Ayan. Anyway, eto, ang dami pang nagbababate, George. Ikaw naman mo sa dyan, awak mo na ang beat.
1: Eto kay 8941. Sabi niya, mayang buntag, Heart FM. Fly day, holiday sa Talan Suite. Oo nga, kasi holiday, long weekend. Shout out sa kanya manager na si Amy Olaer, yan Amino Caron. Uban sila Ate Anan.

0: unang pagkakataon, mm-hmm. tapos malalaman mo di pala totoo ang nararamdaman
1: Agoy!
0: Para sa'yo. Nang ang sakit kaya, mm-hmm. oo, tama ka, parang tinusok ng martilyo ng karayom ng milyon-milyong beses.
2: Ay,
0: thank you, lady.
2: Uh-huh.
0: Oo nga, no.
2: Grabe, ano.
0: O ikaw yung una nagmahal, tapos nalaman mong, ay,
2: uh-huh.
0: hindi pala ako.
2: Yan yung tawag dyan, my first broken heart.
0: Yeah.
2: Kanta rin
0: yan. Yes. So, narinig ko.
2: Cause it's my first broken heart.
0: At nag-blending po ko.
2: Ha, diba?
0: Ito naman mula kay Mommy Amy.
2: Mm-hmm.
0: Oh, 5574, I to Mom Roxanne Macha, get well na. Ay, oo, oh, mamaya sa KL Clubhouse, ha? Mm-hmm. Magkita-kita tayo dyan. 7 p.m. Retro Nights. Ayan, Lori Marzacana.
2: Ay, mamaya na ba yun?
0: Mamaya na yun.
2: No, Retro Nights. Oh, ay, talaga.
0: Punta tayo, party-party tayo.
2: Mm-hmm.
0: 80s and 90s.
2: Sarap naman yan.
0: Oo. Oh, oh.
2: Kapanahunan ni Harvey Stone uli yan. Oo, oh, na 80s, 90s.
0: O kasi mga nasa Justin Bieber ka na. Ayan, Lori Marzacana, Wilma Osorno, and BBQ Family. Grabe kainit yun. Yes, tama po kayo. Mm-hmm. Mag-ingat po kayo, ha. Maraming salamat. At eto naman mula kay 7913.
2: Mm-hmm.
0: Ang sarap pakinggan ng mga music ninyo. Pero di ko alam bakit tumululuwa ko na di ko namamalayan.
2: Ayun.
0: Ayun.
2: Kim Mile, hi to you. Maraming salamat for always listening sa Heart FM. Talagang suking-suki yan.
0: Good morning.
2: 1120, hi to you too.
0: Hi to you. Ayan. Eto naman mula kay... Dr. Hart, 7517. Mm-hmm. Sabi niya, pabati po sa Arellano family, Balasabas, coming from Manzano, Samuel, Maramag, Cristal. Lagi po silang nakikinig.
2: Mga taga-bukid noon.
0: Oh, mga ayan. Taga-bukid noon.
2: Good morning, maraming sa... Ba't na nabubuyoy? Nabubuyoy ako lagi ba?
0: Bakit kaya yan? Ako nga din eh. Mm-hmm. Oh, hi, Ate Carla Toledo. Ayan, mga Zumba momshies natin dyan sa... Bloomingdale, dagang mm-hmm. salamat sa inyong pagpaminaw. Ayan, mga sweethearts.
2: Alright. Ayan. Ay, eto na nga pala. Mabati pa sana ako. This is it, pansit. Oras na para sa ating The Price is Right Overload. Isang winner uli ang mananalo ng groceries at ganun din, syempre, ng bugas, ha? Kasi nga, the price is rising nga, eh.
0: Yeah.
2: Eto na, paikot tayong ruleta, George, kung saan magagaling yung ating winner for this hour. Alright, tumigil sa...
0: Dito tayo, Dr. Hart, sa... Uy, driver category.
2: Driver! Naku, ang dami niya nila. Ang dami talaga nakikinig na drivers ng Heart FM.
0: Correct.
2: Alright, sige, bunot tayo mula sa Dropbox ng drivers.
0: At ang aking nabunot ay taxi driver pala ito.
2: Mm-hmm.
0: Taxi driver mula sa Norman Transco Taxi. Congratulations, Douglas Dasir.
2: Douglas Dasir ng Norman Transco Taxi. Congratulations sa'yo. Nanalo ka ng bigas at ganun din ng groceries. Of course, ang pangaba dito sa ating The Price is Right Overload. At syempre...
0: Atin The Price is Right Overload. Atin po sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value.
2: A minute after 11 o'clock, magbabalik pang tambalang George and Dr. Hart on our final set. Dito lamang sa programang Music from the Heart. Tampakabayan, the most listened FM music station in Cagayan de Oro City. Kami po ang 92.7 Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko. 93.7
3: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z Eyes is

0: Also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
1: Sino po sila?
2: Kenny Arcejo.
1: Taga saan po, nanay?
2: Diga ni Loco Sur po.
1: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
2: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
1: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
2: Mahimbing na pagtulog ko.
1: Wow.
2: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM, Bukidnon. Yeah, that's the way it is. Masakit talaga pag first time.
1: Pero alam mo, aside sa masakit yung Dr. Heart, memorable, core memory, lahat ng mga
0: talaga?
1: Di ba yung first time mong pumunta sa ganitong lugar, first time mong kumain ng ganitong pagkain, at first time mong maranasan ang pag-ibig.
0: Ayun. Kadalasan daw kasi talaga, George, masakit o mahirap ang unang beses.
1: Ay.
0: Sa kahit anong bagay. Aha. Wala akong tinutumbok, ha? Sa kahit anong bagay. Kasi maraming sinir sa atin yung mga sweethearts natin, di ba? Yan po'y dahil sa kaba. Kawalan ng karanasan. Kasi nga, first time nga eh. Wala kang karanasan. At ang pagiging bagong reaksyon ng katawan o isip po natin sa isang hindi pamilyar na sitwasyon. hindi pamilyar na bagay.
1: Na bagay?
0: Na pumapasok sa ating sistema.
1: Oh, yung parang, ano to?
0: Di ba? Kasi hindi mo nga alam.
1: Yes, hindi mo alam.
0: Di ba, bago ka palang nakikipagrelasyon. So, yes, bago yun sa'yo, so, di ba?
1: Lahat parang, ganito pala yun.
0: May bago kang gamit, may bago kang toy. Bigla ka naipit, di ba? Nasaktan ka. Abay, masakit talaga.
1: Abay, masakit yun. Abay, masakit yun.
0: Kaya dapat ang payo ni Dr. Heart ay maghinay-hinay po tayo sa mga bagay na bago po sa atin.
1: Oh, wag nating madaling. Inihinay-hinay lang.
0: Di ba?
1: Yung Biyernes talaga natin.
0: Nako! George, ikaw ba masakit yung una?
1: Ay, syempre. Oo naman. Syempre, at saka ano nga eh, parang, alam mo yung nagiging, eto nagiging ano siya doon sa iyong standard sa buhay. Ay, kasi una mong naranasan, so parang, you know better the next time. Parang ganun dito. Oo.
0: Ay nako. Maraming salamat ha sa mga nagpadala ng kanilang mga messages at ganoon din mga reactions doon po sa ating question of the heart. By the way, 1120, happy 9th to you. And yung nagpapabati.
1: Nagpapabati.
0: Yes.
1: At ano pala ito, may humabol si HPG Jerry. Shout out natin ang lahat ng HPG. So ingat kayo ha. Sabi nga nila kanina, medyo ano daw, mingaw. May pusa daw sa kanila.
0: May pusa sa kanilang mga taxi at ganoon din sa kanilang mga sasakyan.
1: Pero magkakaroon din.
2: Mingaw
0: nga kadalanan ngayon. Kasi holiday. Diba? Yung iba naman, grabe laag ngayon.
1: Yes,
0: kasi nga
1: higalaan.
0: Kasi nga, ano din, ano tawag nito? Long weekend. Yung iba nag-out of town.
1: Yes, Salunis pa yung klase.
0: Mm-hmm.
1: Salunis pa yung back tour.
0: Sige.
1: Keep us in the background ha, kung saan man kayo pumunta.
0: Speaking of back, he'll be back this afternoon.
1: Mamaya, yes. Alaw na hanggang alas 3 po tayo para sa Dear Heart. Abangan.
0: Susunod na po ang programang Heartbeats. Kasama niyo naman si Harvey Stone. 11 na until 1 o'clock in the afternoon. Again, maraming salamat ha, sa pagsama sa amin dalawa ni George. Sa loob po ng 2 hours, of course, great music. And napakasarap na chikahan dito po sa ating programang Music from the Heart. Again, this has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Manatili pong nakatutok sa inyong Heart FM. Ingat po kayo lagi. And always remember, we heart you. Bye for now. Hindi ba? Ino-op na ako ni George. Papaalam ka na rin.
1: Take care, everyone. Happy Friday.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the oras 93.7 Hot FM Bukidnon, oras natin sweethearts. We've got 40 minutes after 11 o'clock. Time to brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Kamusta mga sweethearts? Kamusta ba yung bunga ng araw ng Friday natin ngayon? Maganda ba yung gising natin? Did we wake up on the wrong side of the bed? Nako, wag naman sana, di ba? Dapat happy tayo ngayong Friday kasi ang daming ganap ngayong Friday, ha. Of course, mamaya ano po yung ating retro nights diyan po sa may KL. At saka mag-update tayo maya-maya lang po, ha, sa mga happenings natin dito sa CDO during our Higala Eye Festival. Kaya mag-enjoy tayo. Welcome po sa lahat ng mga bisita natin coming from all over the world. Diba? Welcome po dito sa ating Golden Friendship City of CDO. Cagayan de Oro, ha. Happy, happy listening po sa inyong lahat. At saka yung mga nasa bahay lang ngayon, enjoy na enjoy sa mga kinakain nila. At saka yung pinaka the best part talaga after is yung dessert, di ba? Naalala ko tuloy yung dala dito ni Mommy Marilyn na ano ba yon, yung tapioca. Nako, ang sarap, di ba? Perfect na perfect sa mainit na panahon. Tsaka ang daming-daming ice. Dapat Z-ice din, ha? Yellow. Oh, at saka very, very creamy na dessert. Nako, ang sarap naman, di ba? Kaya batiin natin yung mga masasarap na mga luto na mga eateries natin, ha, na suking-suki dito sa Heart FM, yung Tisha Eatery. And of course, batiin na lang natin yung kanyang Mr. Rider. Happy happy listening po sa inyong lahat dyan, ha, sa may Santa Cruz Village. And of course, ang Scarlett Nicole dyan din po sa may Patag. Happy happy listening din na maayong pagluto-luto kay Kuya Lito. And of course, kay Ate Chacha, ha, sa may dyan po sa may Bulua. Yung karinderya nila dyan. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga kumakain, ha. Yung mga nasa, yung mga nagtatrabaho ngayon sa gobyerno, yung mga LGUs natin, yung nasa bahay lang, enjoy na enjoy. Saka, ito po yung umpisa ng long weekend. Ang sarap-sarap talaga, diba? Oh, happy, happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Bukidnon. Happy, happy listening. Kay Demsoy, of course, JRS Maramag. Yung mga sweethearts natin dyan sa may Kibawe, Bukidnon. At saka dito sa may Quezon. Of course, ang Maramag, di natin kalimutan yan, ha. Kay Silver, happy, happy listening sa imo, Silver. Ha? Maraming, maraming salamat sa pakikinig always. Send my regards sa mga kasamahan mo dyan sa may Melodia Pharmacy. Shout out, ha. Especially sa owner, ha. Gusto kong ma-meet yung owner niyan, ha? Ano bang pangalan ng owner, Silver? PM mo nga sa akin, ha? Oh, tsaka bibisita kami ni George dyan, ha? One of these days. Adi din mga sweethearts dyan sa may Marketplace Agora. Shoutout po sa inyong lahat. Ang siya oras natin, 11:43 na. Magbabalik pa ako with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. May newborn ako, minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces, naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus, meron palang moringa or malunggay content. I started taking one capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
2: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang Makabuhay!
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM, balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Hot FM Cagayan de oras, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:54 ang oras natin. And that was Ciara featuring Missy Ill Elliot. 1-2-Step, and that song was brought to us by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na! And also time to brought to us by Ophelia's Catering, CDO's most recommended catering. Shout out sa ating mga sweethearts na andyan ngayon sa may Indahag. Yung mga nag-enjoy ha, yung mga nagpabukid ngayon. Ako, ang sarap-sarap, di ba? Dapat balik tayo sa nature. Oh, pero yung iba wala naman talagang choice sila, kaya magtambay na lang muna sa mall kasi ang init-init sa bahay. Oh, especially yung mga nasa boarding house ha, yung ibang pasimple lang pumupunta sa mall. Oh, bili lang ng ano ba? May benta bang ice water yan? Parang yung kanta ng Yano, 'di ba? Yung SM. Grabe. Oh, makakutoy sa tiyan. Anyway, kay Ate Cha-Cha, happy happy listening sa inyo. Yeah, totoo. Mongo's Day po ngayon. Shout out po ha sa Tracy's Eatery. At saka yung mga kumakain ngayon dyan sa may westbound terminal. Yung mga pabiyahe nating mga sweethearts natin. Ingat po kayo sa biyahe ha. At saka yung mga drivers natin. Dapat mag-ingat din sila. Kasi yung daming mga pasahero, di ba? Tsaka grabe talaga yung ano ba yun, yung sa init, kainit sa panahon, pati yung ulo ng driver na umiinit na rin, sing init ng makina ng kanyang minamaneho. Anyway, shout out, sana hindi naman, di ba? Shout out sa ating mga Donsal's drivers, yung mga bus drivers natin, happy happy listening po sa inyo, ang Pabama Bus. And of course, para hindi magtampo ang ating mga Orozco, mga love natin yan ha, yung mga drivers natin at saka yung mga pao nila, shout out po sa inyong lahat. Mommy Marilyn, mga yung pagpaniud to sa imo diha, Sir Efren Uwayan. Happy happy Friday. 11:56. Ako'y magbabalik pa right after the short break. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
2: Ipinakikilala! Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Love Heart FM for exclusive freebies. Message Ophelia's Catering on Facebook or call 0905-832-0368. Ophelia's Catering, CDO's most recommended catering.
7: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: best variety of music all day. Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Humingi ng paumanhin si Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarix Uy sa mga residenteng naapektuhan ng road clearing operation sa paligid ng Cogon Market noong nakaraang linggo. Ayon kay Uy, nauunawaan niya ang sitwasyon ng mga vendor na umaasa sa pagtitinda sa mga sidewalk bilang pangunahing pinagkukunan ng kanilang kabuhayan. Gayunman, sinabi ng alkalde na hindi maring ipagwalang pahala ang mga umiiral na batas at ordinansa na naglalayong mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Nangako rin ng alkalde na susuriin ang naging proseso at gagawin ang mga kinakailangang hakbang upang matiyak na mas maayos at mahinahon ang pagpapatupad ng mga susunod na clearing operation. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Heart.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Dagang salamat ka makabuhay. Kumusta? Ug ni ano sa bangatong tulumanon sudsod sa kaoras magkuyog kita og makat-on dala ng pagtambag sa tambagi ko, Lady Batud.

0: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imo kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay!
2: EXL Makabuhay Plus.
4: Hi day makabuhay, kamakabuhay, kumusta ka na diha? Unsa man ang oras di animo sa imong nahimutangan karon, kahimsog ug kabaskog sa panglawas sa gihapon. Ang atong iampo kanunay sa labaw makagagahom. Ako si Lady Batut. Siyempre magkuyog gihapon kita, suod sa usa ka oras. Uban sa atong tuyo ug tumong, good health karon ug mapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Siyempre daghan kitag mga hisgutanan kabahin sa panglawas ug atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus.
5: Ayang mong ipaabot nga sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Candy ni Ana. So ready na kie. Ganon. So andam naman yung kadiha. O sa pamiatulanganan. So magpadayo na ta sa itong pagbasag pagdrama. Kanong adlawa maong ikalima nga yugto kon chapter 5 sa revelasyon ni Candy Avdik. Now na dayon, din hilamang sa itong tulumanon, iyong tulumanon.
0: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

ito tila naman nahintakutan si Abby sa aking banta na pagsisisihan niya sana noon kung sakaling sasaktan pa niya ako. Muli ko pa nga siyang hinamon pero pinandiliatan lamang niya ako ng mga mata saka ako tinalikuran. Nakahinga tila ako ng maluwag sa pasasalamat at hindi niya tinanggap ang aking hamon dahil kapag nagkataon, pareho sana naming pinagsisisihan ang lahat ng yun.

0: Maayo ra kay misukol ka na kandi. Taggam ko tong bayuta.
1: Nabalakasap ko na itong tungura ambit. Kayong sao naman lang kung may pasakit pa siyang dungang nga ko.
0: Awingig unta siya. Wabi siya mahibaw no nga makamaw kang mga rati.
1: Ambit.
2: Kandi, apo. Ayaw baya gayon in taon pa da sa imong gibati inday o sa imong emosyon. Dili ko gustong masugamak ka o musangko ka na hinoon sa bilangguan.
1: Ayaw ka bala ka lulutasyo. Makamao pa kong makontrol sa akong kaugalingon.
0: Pero sa imong gibuhat na pag-warning kang abi, kandi, teka siguro ko, magpanoko na tong bayuta sa pagpangander ni mo.
1: Lauman ko ka na, ambet. Maayo lang unta aron managsama na kami makabaton o galinaw.

0: Gikasulti ko na si Abby, Candy. O gididaan ko na siya sa pagpasangil nimo sa bisan unsa.
1: Denver.
0: Pero ang iyang gi-explanation nga na-misinterpret mo lang kuno ang iyang gisulti.
1: Ha?
0: Pero okay na, nauman na ang isyu, Candy. Dili na nato hisgutan pa. Kalimtan na nato. Basta ikaw, ayaw na huna-huna ang gisulti ni Abby, okay? Dili ikaw ang rason sa pagka-mild stroke ni Mami. I love you, Candy.
1: I love you too, Denver.

at pinili ko na lamang nakalimutan din ang nangyari. Ipinagpasalamat ko na nga rin lamang at sa akin pumanig si Denver. Ang dasal ko na hindi na madaragdagan pa ang isyong gagawin sana noon ng kanyang pamilya laban sa akin para sumama lamang ang imahe ko sa kanya o kaya'y papag-awayin kaming dalawa.

0: kamo paghihapon sa akong anak ni Denver?
1: Sir Lucas,
0: midukot ka gyud sa kinabuhi sa akong anak, unsa? Diin kabagikan sa kabaga sa imong naong, ha? Kandi?
1: Oh.
0: Gahi kang kartiyo. Wa kay maing panabot. Hinay kang maghuna-huna. Ganahan ka sab nga magpadayon sa pagpakiglambigit sa akong anak, unsa? Bisan nasayod kang disgusto kaming iyang pamilya nimo, isip iyang hinigugma, labi na kung mahimo kaniyang asawa.
1: Pasaylo ako, Sir Lucas. Pero kung boto na unaon, kung magkadayon man kami si Denver, kami ang magtipon. Dili kamong iyang pamilya ang ikauban kusod sa kwarto o ako ikadog.
0: Dad!
1: Si Denver!
0: Nanugisag pa mo si Candy, Dad? Unsa iyang sa? Denver, anak.
1: Ayaw na lang, Denver.
0: No! Dili mahimo, Candy. Dili mahimong yanuhon ka lang sa pagdapat bisan wa kay na himong daotan. Kung dili ko katugutan nga daog daogon ka lang dinilibisan kinsa.
1: Denver.
0: Denver, anak. Pasabton ko ikaw. Kuan mang god. Atribida siya. Mi tubag-tubag na ako. Way batasan.
1: Oh,
0: unsa man ka nagipanulti mo, ha?
1: Dad?
0: Napati ko ang tanan.
1: Denver, ayaw na lang lagi. Way kaso.
0: No! No!
1: Denver.
0: Denver, anak. Wa ko makaayon sa gibuhat mo, Dad. Musa, please. Ayaw na usma. Mauna ka to ang una o katapusan. Ayaw tuguti ang kitang amahan o anak ang magkaaway!
1: Igo na, Denver, please!
2: Ana, masakpan gyud no nya kana mga daotan nga mga tawag masakpan sa akto kay magkapuliki na mag-explain pero baring kamot gyapon og daot nimo. Nadya ka may hinumduman na nga daghan kay mga friendship nga ingon ana ka insecure o nya masakpan na nimo magka-mamu na og explain sa lang kaugalingon magka-dipo-dipo nag-depensas kaugalingon kay nadungog man ang tanan niya di naman ka-ipsot. Ka-wow! Musabot yun ang kasuko sa tao nga nanay da ang kasuko nimo nya masakpan sa ilang mga gibuhat nga dili maayo o nya unay kalutsan ay ang mga ambot na lagi tang daan. Anyway, kamakabuhay unang ikanahog na pa lamang sa chapter 5 sa revelasyon ni Candy ang ato nabati. Inigbalik na ito taod-taod huwan sa pipila lamang ka mga painumdom ato ipadayon ang pagbasag pagdrama. Kaya na pa ikatulo o katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 5 sa iyang istorya. Kanang tanong gihapon at pagkasawaan din nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Kamakabuhay, andang na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
5: pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot-kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, matik, Quetzalcoatl del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo, natingala ang akong mga amiga, o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun, nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit, bilin ako kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato, nakabati desa sa radyo. Matong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
5: Mao nang dako kay kitabang sa atong panglawas ka makabuhay nga tong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement kay mao ginang atong perming tumaron every day. Ang nga kita himso, basko, ug layo kita sa mga nagkadaiya nga mga sakit or mga balatian kay batukan ang mga nagkadaiya nga mga virus ug mga bacteria nga motapot sa atong lawas kay kinahanglang himsog ang atong immune system. Ug kana mabuhat kana, ikahatag na nga benepisyo kanato ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule atong dietary supplement. Kaya dagan kayong mga ingredients nga giusa lang anang atong kapsula o sana diha ang oregano. Ang oregano mao na ang pinakanindot sa tanang nimong nahibaw-an ka makabuhay. Kay ang oregano maayo kay na sa health sa atong kasing-kasing. Oo. Sa pagtuon gani nga gipahitabo nitong 2006 ka makabuhay sa Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, nakita ang oregano dunay natural nga omega-3 fatty acids nga dako kay matabang sa atong health, especially sa atong kasing-kasing. Sa lingbahin ng omega-3 fatty acids, ginabalanse maguni ana ka makabuhay ang cholesterol level, unya ginadid-an sab ang inflammation o ang paghubag sa cardiovascular system nga mo'y mo resulta na sa kanabitang paglikay sa atherosclerosis, stroke o gingon man sakit sa kasing-kasing. Unya ang oregano doon na sa'y potential nga batukan ang nagkadaiyang mga cancer. Sa pagtuon usab sa College of Korean Medicine, nakita usab ang cryophyllene oxide na asa kanang duga bitaw sa sabaw sa oregano nga doon ay potential sad na kamakabuhay nga magamit isip treatment para batukan ang nagkadaiyang mga cancer nga nasa lawas sa usa ka pasyente or sa usa ka tawo. And syempre, alang sa mga gipahitabo nga eksperimento, nakita usab nga ginapugngan sa cryophyllene ang pagtibuok sa cancer cells. Ang resulta sa pagtuon nga ilang gipahitabo ka makabuhay, syempre na record gana sa Journal Molecular Carcinogenesis niyatong 2014. And sa katapusan, ang oregano dunay antioxidant nga characteristics. Okay? Matudusab sa pagtuon niyatong 2007 nga gitala sa Plants Journal sa usa ka team sa mga Mexican researchers, ang oregano dunay flavonoids and flavonic acids nga mo'y mubatok sa mga nagkadaiya nga mga sakit nga naay connection sa paghubag, paglabad sa o, sa rayuma, sa diabetes, sa paglisod ug paginhawa, kanang abnormal nga pagtunaw sa mga pagkaon sa tiyan, diabetes ug daghan pa. So gikinahanglan gyud nato eventually ka makabuhay ang oregano. And ang oregano usa lamang kana sa mga ingredients nga giisa diha gisagol sa atong EXL Makabuhay Plus capsule. Tumaro nato na everyday ka makabuhay isip ato ang dietary supplement. Dali na join na sa atong team sa EXL Makabuhay Plus Capsule.
8: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
5: Lain pa ang mga produkto nato ang akinalan nga ato agyong i-patronize kana kay naayinindot nga ikahatag sa atong health ka makabuhay. Usa na diha ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka buok giusa lamang nga mga ingredients sa ato ang kape. Dili ra ka maproblema ana kay dili mo tukaran mo pagka-acidic, dili ka magka-acid reflux, dili ka magpalpitate, dili maglabad imong o bakay pamation nga lain. Instead kanang balatian nimo diha ang imong gimulo. So sa taas ka panahon ka makabuhay, tabangan pa kani ana aron nga mawagtang na sa imong sistema, pinaabi sa imong pag-inom sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa sa 17 ka mga ingredients ka makabuhay nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1 kana wala lain ang turmeric. Ang turmeric makapakunhod na sa risgo sa osteoporosis. Samta magkaedad mangu ka diha ka makabuhay, ang imong bukog magsugod na sa pagka weak, pagkagabok. Nya mawad-an na nag-essential nga mga minerals. Ang osteoporosis mo resulta kana aron nga ang imuhang bukog bitaw kana mo dali lang magupok, dali lang mag-crack, minana. And syempre kung kana ang mahitabo, kana nga matang sa kondisyones, makakos o makahatag na nimog sakit. And sometimes make the person shorter, makapamubo pag gina sa imuhang height. Ang turmeric makatabang paralikayan ka makabuhay ang pagkawala sa mga minerals sa atuang kabukugan. And instead ma-maintain ang atuang bone density. Napaginay curcumin sa turmeric, makatabang sadna para sa paghatag og influence sa mga aktibidad sa atong kabukugan nga mo produce og mga cells nga kanang maabsorb nato samtang kita magkaedad. And syempre, ang turmeric usab ka makabuhay, maka-relieve na og sakit sa imong tuhod basta magkaedad na manakit na gyud ang mga kasukasuan. Manakit na ng mga parte sa lawas nga mapiko-piko, especially ang tuhod. Kaya ang turmeric natural and safer alternative na para sa painkiller drugs. Diba? Para sa imuhang tuhod nga nagpanakit o guban pang mga joint pains. Sa mga athletes nga nag-antro sa ilang pagsakit sa ilang mga tuhod, kaya syempre kanang active guys sila, pero maguna magbase nga kung active ka, di na lang yun manakit ang kalawasan, no? Kanang intense nga training nila, kinahanglan lamang sila mo inom og turmeric para ma-reduce ang inflammation ug ang sakit sa ilang kalawasan. Pwede sa dimong i-try ka makabuhay na i-incorporate ang turmeric sa imong diet or supplement regimen aron makita nimo nga nindot gyud ay ang benepisyo nga makuha sa imong lawas pinaagi sa turmeric. Unya ang turmeric doon na antioxidant properties na mutabang nimo sa imong kalawasan para batukan ang oxidative stress na mo'y makakos sa degeneration sa imuhang tissues, sa imuhang mga joint. Makatabang usap ka na sa imong lawas para batukan ang mga free radicals. Maprotektahan ka ng imong kalawasan, ang imong lawas, gikan sa mga nagkadaiyang mga seryoso nga mga pagpanakit sa kalawasan, and matabangan ka para ma-reduce ang inflammation o again, ang sakit. Nagkinahanglan na itong lawas o turmeric ang makabuhay. Wang turmeric, usa lamang sa 17 kamang ingredients na naa sa itong EXL Coffee Mix 17-in-1. Doon ang everyday sadta. Manginom na ta. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping-kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat ka makabuhay. Siyempre alang sa EXL Makabuhay Plus, ako gihapon ang inyong lingkod, ang inyong
9: Lady Batu.
2: And now, kamakabuhay, ang sumpay, ang ikatulo o katapusang tipaka nga parte sa chapter 5 sa Revelation ni Candy Avdik Nona. Dinihil lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
9: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: kapatid, natakot ako ng mga sandaling yun. Ayokong magkaroon ng lamat ang relasyon nilang mag-ama at buong mag-anak ng dahil lamang sa akin. Pero nangyari ang lahat ng hindi inaasahan na masaksihan ni Denver, kung kaya't sa kabilang banday ipinagpasalamat ko na rin. Kahit papaano, Lady Batod, simula noon, sa tuwing isinasama ako ni Denver sa kanila kahit natubili akong sumama, pero kapag naroon ako, ramdam ko ang pag-iwas ng kanyang ama't kapatid sa akin. Maigi na rin ang ganoon na isip ko, pag-iwas din yon sa gulo.
1: Ayaw pagtuo nga, milampos ka na si mong agenda sa pagpakigrelasyon sa kong manghud, ha, Candy?
0: Abby,
1: wa ka pa mi daog day. Og kami, padayon pasab sa pag-ayad ni mo isip hinikugma ni Denver. Kay bisan kanus, ha, dili ka na mo madawat.
0: Balikon ko lang ang gisulti ko sa imong aman. Kami si Denver ang magtipon kung magkadayon. Dili kamo ang ikadil ko sud sa among relasyon, Abby.
1: Ha! Baga tagnaw!
0: Kung dili kami mo madawat, ninyo. Problema ko usab ka na. Pero dako kaayo ka ng isyo para ninyo kay dili kamo gusto malipay para kang Denver. Busa. Kamo ang magpasan sa kasakit. Dili ako. Oh! Makamao ko mo ignore. And I choose my own battle. Pero kung kamo, makamaong mag-usik sa inyong panahon o pagbati-batok na ako, inyo na lang ka ng pasununon. Maugtas o mamatay ang insecure.
1: Unsa?

Button, hindi po ako nakatanggi. Mahal na mahal ko po si Denver, kung kaya't wala akong dahilan para hindi tanggapin ang iniaalok niya noong kasal. Pero ang problema ko noon, Lady Button, ay hindi pa alam ng kanyang pamilya ang tungkol sa tatlong anak ko sa magkakaibang lalaki. Yun muna ang gusto kong magkaroon ng linaw noon. Ayoko maging bahagi ng kanilang pamilya na hindi pa nalalaman ng kanyang pamilya mismo ang aking estado. Kaya't iminungkahi ko kay Denver ang bagay na yon na ipaalam muna sa kanyang ama at kapatid, sa kanyang buong pamilya, na isa na akong ina sa tatlong anak ko, pero hindi kailanman naging asawa.

0: buhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Ugi mong nabati ka makabuhay ang kinatibuk ang chapter 5 sa Revelation sa itong sender nga si Candy. Pero wapamien dito ang tanan. Napaisumpay, ubay-ubay pa, di ba no? Pero unya, nigbalik na at uhuman sa pitla ka mga pahinumdom. Well, atong hisgutan og lakpita lang atong nabati nga chapter 5 sa kasaysayan ni Candy. Abtik mamalik yapon tayo sa date yapon. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
0: Hanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alert, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Dr. Lemuel Espedal, Dumitris, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makikistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Genitilo sa satiyan, bilis acidic. Ginahan ko, introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya maratang kaayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Tagasalamat.
4: May buhay sa makabuhay!
0: Maraming salamat ka makabuhay. Siyempre, nindot kay gihapong ikahatag nga kaayuhan sa ato panglawas ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip ato ang dietary supplement kay everyday man ato na angin tumaron. Para kita malayo ta sa mga balatian, sa mga virus and bacteria nga gusto mo tapon sa tong lawas, maabog dayo nato na. Kaya nga ito ang immune system, baskog, himsog ug isog. Kaya mo man nga ito ang sundalo sa lawas, maunay mo protektar sa atong kalawasan para kanunay tang last kick. Ganon. E na nga itong EXL Makabuhay Plus Capsule, isip na itong dietary supplement everyday na itong pagkatumaroon. Dagan ka nag-ingredients kagi usaw. Usa na diha ang guyabano. Ang guyabano ka makabuhay, makatabang na sa pagtibhang or pagpakunhod. Pagbawas ba in Tagalog? Anxiety and stress. Kaya na pa namang stress, sige na malikayan. Pwede ka ma-stress sa trabaho, pwede ka ma-stress sa inyong relasyon, pwede ka ma-stress among friends, sa pamilya, sa bisan o sa nga mga butang. Kaya kinahalang ato dyan na i-control, i-manage na ito na. Kay social na paminaw ng stress,

0: cardiovascular. And ang guyabano usab sa laingbahin, kamakabuhay, makatabang na sa ato ang health mismo, sa ato ang kabukugan. Tungkol kay taas ka na sa calcium and copper. Ang guyabano makatabang aron nga paligunon and i-maintain ang pagkaligun sa atong kabukugan. Ang calcium, gikinahanglan usab nato na para sa ato ang bone formation and mineralization, kamakabuhay. Samtang ang copper, ikinahanglan para sa absorption, ingon man sa utilization sa calcium sa ato ang bukog mismo. Ang guyabano kamakabuhay, pwede usab nga makatabang aron nga malikayan or matambalan ang osteoporosis o ang paggabok sa atong kabukugan. O dili magsigiginom ka ng mga energy drink dahil makagabok na sa kabukugan, ha? Anyway, ang guyabano usab makatabang sa pag-control sa blood pressure. Sa mga dunay high blood at taas ang BP, ang guyabano i-take lamang nato para makontrol nato ang atong blood pressure. Tungod sa mataas o taas kay na nga naadya ang potassium ingon man magnesium, ang guyabano makatabang sa pagbalanse sa electrolytes sa atong lawas kamakabuhay. Ang potassium o ang magnesium, importante usab kana nga minerals nga mo control sa construction ingon man sa relaxation sa ato ang muscles, labi na sa kasing-kasing kamakabuhay. Ang potassium ingon man ang magnesium makatabang usab sa pagpaluag sa blood vessels ug sa paglikay sa stress sa cardiovascular system. So nakinahanglan natong lawas sa mga minerals ug kaayuhan nga ikahatag sa guyabano. Ug ang guyabano mismo usa sa mga ingredients nga gisagol giusa lamang kamakabuhay sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Everyday na ang pagtumani mo ana para protektado ka and baskog permi. Isip imuhang food supplement. Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Diga, salamat ka makabuhay para sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong
1: Lady Batu.
0: Maraming salamat ang atong programa, ang tambagi ko Lady Battle, gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Syempre ang kasaligan, kasandigan, proteksyonan syempre ang atong kalawasan. Muwag tang pagina sa mga nagkadaiya nga mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mubatok na sa mga balatian sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, kanang dali nga pagtiguang sa physical, buti pasabot kan mitang batanon pa imong edad o niya mutiguang nagdali ang imong physical, likayan nato na. Katabangan ka na pinaagi sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule ug ang ato ang kape mismo, ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Kung dapat yung kay problema sa insomnia, kanang pagkalimtano nimo, depression baka, UTI constipation, ganon. Ang pag-inom ka makabuhay sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, i-maintain lamang. Kung wala pa kay sakit, kung healthy pa ka, kay healthy living ang peg nimo, kung adult ka na, usa lamang ato sa duha ka kapsula imong pag-inumon. O niya ang tubig nga imong gamito sa pag-inom ka ng inadlaw nga tubig, dili bugnaw, dili init, dili bugnaw ha. 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement ka makabuhay. Pananglit na kay balatian, mas daghano na to ang dosage. Duha nga to sa tulo ka kapsula, 3 times a day. Uban sa inadlaw nga tubig gihapon, sa dili ka pamukaon. Pero pwede rin gihapon nga after ka mukaon na ipaabuton sa nimo mga 1 hour. Isip gihapon imong food supplement. Munang everyday mo anang partner, gawa sa imong hinigugma di or partner sa kinabuhi. I-appeal lang po di mo sa imong pagpa-partner everyday kay protektahan ka para

kapadayon ka pa sa inyong pagkinabuhi. Nga happy, gaan, produktibo, way gipamati, way mga mulo sa kinabuhi. Sa ato ang EXL, Makabuhay Plus Capsule. And of course, ang ato pag-inom everyday sa ato ang EXL Coffee Mix. 17-in-1 ng bonggang-bongga.

Okay, kumusta? Kumusta? May adlaw sa kanatong tanan, mahigala. Ano yan nasip kita sa atong nandang programa, ang mga panid sa kagahapon. Okay nilang gihapon inyong higala si Kuya Arn, ngayong ikauban sa inyong tagsatag sa mga radyo karong orasa. Hinaot ko na nakapwesto na mo din ha sa atong mga mahilig nga tigpaminaw. O salamat kayo. Atong sinder karon mga higala o sa kababae nga si Rosel, nga lumilupi o kinisa Agusan Sur. Nga wala gisulti ni Rosel kung asa siya sa Agusan. Ang importante na ay sinder na to nga itong tagagpagtagad karon. Usbon ko, Rosel, ha? Salamat kayo sa mong kinasingkasing nga pagtawag diri sa ito, ah. Din nga mag-istoryahan na ita mahitungod sa imong kaagi. Inganan lang atong buhaton mahigala, no? Katong na yung mga gusto nga magpaabot sa ilang mga kaagi, pwede na lang ninyo itawag sa ito, ah. Pero kung dili na ako matubag, text na lang mo. Tingnan na lang ninyo nga Kuya Arn na ako i-share. Kana, pag na-share, tawagan ako na siya mahigala. Kaya nagpasabot nga, gusto mo share sa inyong kaagi. Atong number 0970-871-9592. Sugod ko 0970-871-9592. Okay pa rin ito mahigala. Kumusta ang tanan lugar nga naabot sa atong programa, no? Dagan kayo salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw sa inyong lugar. Labi na sa tanan na itong mga users sa atong mga produkto. Labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Sa atong mga users, manghinaot ko pa dayon lang gihapon yung paggamit sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kay aron kanunay nato matagamtaman ang cleansing effect sa maong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ug dayon regular na pud ang imong pagbawas sa imong hugaw kada adlaw. Ingana ang ika tabang sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon mahigala. Ug sa atong hugaw usab sa matag adlaw, importante nga magkabawas ta sa atong hugaw sa matag adlaw. Dili pwede nga blacktaw kita tag usa ka adlaw, duha ka adlaw, no? Dili pwede mahigala kay ngano magka problema lang gapon kita sa ngadtong adto, labi na sa atong tinai. Kung imong pabayaan imong tinai nga kanunay maistakan nimo og hugaw nga dapat nato lang ipagawas sa matag adlaw. Din maangko na sab nato ang mayo nga pagkatulog mahigala, hinanok sa taas-taas nga oras sa atong pagkatulog sa kantidad lang nga 4 pesos or pinakataas 5 pesos. Sa matang timpla, tungod kay tagtunga lang sa kutsara ang inyong timplahon, dako na kay nagtabang mahigala ang tunga lang sa kutsara, ha, sa matag adlaw. Kung kaduha mo mga piso sa kadlaw, di 8 pesos ra. Grabe na, makatabang na sa inyo ang pagkatulog, ug pagbawas, pag-ihi para kanunay himsog ang atong lawas mahigala. Ug dayon usab, gawa sa Coffee Corn Gold nga epektibo kini, pwede sab ninyo sulayan ang atong epektibo usab nga Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon. Gitawag ni siya diri og Coffee Corn Purple plus 8 herbs sa iyang mga sangkap ni. Ang atong Coffee Corn Purple do na kinidaghang mga benepisyo. Ang Purple Corn nailhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content. Makatabang sa pag-regulate sa blood pressure, usab management sa diabetes, kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Duna usab kini daghang sangkap sama sa mangustin og asyetaba mahigala. Makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas kada adlaw nato. Makatabang sab ang malunggay nga naagyapon sa atong Coffee Corn Purple. Na siya ay malunggay, gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Ug dugang pa, napag-isasagol mga higala nga guyabano. Ang guyabano makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure, ug dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Ug dugang pag-isasagol mga higala na siya ampalaya o barley grass. Ang ampalaya o barley grass mahigala makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol, o makatabang sa digestive health. Ug dugang pagin nga sagol mahigala na siya ay spirulina, makatabang siya sa pagpaubos sa bad cholesterol, o makapalambo sa brain health. Katapusang sagol mahigala na siya ay chia seeds. No? Kaya ng chia seeds, makatabang sa weight o sa timbang na ito mahigala nga nag-manage na sa itong timbang, din makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike.
Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga mo normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function ug mahimong regular ang pagbawas sa matag adlaw. Busa, i-maintain sab ninyo mahigala ang atong coffee corn, purple with malunggay and santon. Pero ayaw gini nyo himo ag sili mahigala nga para sa sili nga pagpuga din nimo muhalang dayon. Kay kini atong mga product gikan sa atong coffee corn gold o coffee corn purple, mudangat pa ni siya og duha ka adlaw, tulo ka adlaw, una nyo mahibala ng ipikto. Oh, ingana siya mahigala. Pero kung gusto nyo ipikto dahil mahigala, humani mo pagpangapi, kini atong Turbo Max Coffee, sulay kini ninyo mahigala. Kining Turbo Max Coffee, pero pang energy gini siya. Pero kung first time ninyo nga mo pangapi ni ini, tagtunga lang sa sachet, kay by sachet man siya, para ma-studyohan ninyo ang inyong kondisyon sa higayon nga humani nyo pag-inom sa atong Turbo Max Coffee. Kay kini atong Turbo Max Coffee, doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root, na ilhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Ug dayon na pagid sa black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina ug muscle function. Ug dugang pangasagol na sa tungkat ali, kining tungkat ali mo pataas sa muscle strength ug energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports ug usab exercise recovery, stress management mga higala. Ug laing sagol pagid mahigala sa atong Turbo Max Coffee na siya red ginseng. Ang red ginseng makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibuok adlaw. Maintain nga enerhiya sa tibuok adlaw mahigala. Ang red ginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama niya ng ubo. Dugang pangasagol mahigala na sa Panax ginseng o horny goat weed. Pang pataas sa energy mo kumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa imong immune system. Busa mga boss, mga sir din ano, mga uncle, mga kuya, mga papa o mga daddy, mga madam, mga ma'am. Sulayin ninyo atong Turbo Max Coffee, ha? Ang kape nga pangpadugang og energy. Para sa mga gimbuhaton sa matag adlaw og trabaho sa matag adlaw. Abi niyo mahigala sa tanan atong gimbuhaton sa matag adlaw, dili ito malikayan nga daghang singot nga manggawas labi na kung robo atong trabaho, bugat, maulanan, mainitan. Muna kinahanglan ta og haplas. Kining atong haplas nga atong i-share dia sa inyo mahigala para ni sa mga tao nga wala pa makasulay. Basin na yung mga karon pa nakabati sa atong programa, mao ni sa matag adlaw na to ni gina-share. Ginabalik-balik kung unsay ikatabang sa atong mga produkto, labi na sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Ang haplas nga para sa tanan, gikan sa mga kamataan, hantod sa mga hamtong ug hantod sa mga katigulangan. Kini atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala, puno kini sa herbal, mga pure herbal gyud ang sagol ni ini. Walay chemicals ug wala siya ihalang. Moni giingon nato nga pwede kayo sa mga bata. Sa panuhot, pamaol, sa mga buntis, nindot kini sa mga buntis para makalikay sa panuhot pagabot sa iyang pagbati, dili siya lisod magpakatao sa iyang anak. O labaw sa tanan, protektado usab kita nga dili ta matugdungan og lamok dinggi. Basta makapanghaplas na ta sa atong Orion Herbal Liniment Oil, ha? O labi na usab sa mga katul-katul sa panit, allergies, o labi na kining mga matagtiki, mga higala, pwede na taplakan o gapas na nai Orion. Pugdayon usab mga higala ka na pong almoranas, no? Kung ni sugmat yung almoranas, tungod kay nakakaon mo o bawal mo na nga mitukar yung almoranas, taplakir na gapas ka nai Orion sa matagabi una mo matulog. Mga buni o mga pangagod matambalan sa atong Orion Herbal Liniment Oil. O labi na usab no sa balakubak, kaspa sa ulo, matanggal na sa atong Orion. No? Haplasin na ang imong buhok, abutangin ang buhok o Orion, tanggal na ang mga kaspa o mga balakubak. O mga kuto o lusa o kuyamad sa bata, haplasin na ang buhok para matanggal na ang mga kuyamad o lusa o kuto. Pag abin sa inyo mahigala, pwede atong Orion, no? Kining na yung mga daot ito nga dalunggan. Kanang mga dalunggan, mga daot tamin sa kasagaran sa mga bata. No, tabi-tabi lang sa nagkaon, ha? Pasensya kaayo. Ato na lang i-explain og maayo. Pasabot sa ila kung unsa ikatabang yun sa atong Orion. Makatabang ni katong madaot ang dalunggan sa bata, mamabaho. O mabungol ba yan ang bata niya na? Bisan sa mga dagko, pwede mag-chop-chop ka og ahos bitaw.
ahaus mga duha kalusok. Unya butang din mog urayon. Mga 15 minutos din mo ibabad sila. Urayon o kining ahos. Pag human sa 15 minutos, magkuha kagapas, ituslo sa urayon nga naay ahos. No? Ipatulo dito sa dalunggan nga nadaot, nga nagnana na kini og nabaho na. Pwede ka itong urayon, anak mahigala. Basta sa external lang, apart sa itong lawas, nakakugi katabang itong Orion Herbal Liniment Oil. Pag nasab kitay, umaabot nga Supremo Herbal Oil, ang haplas gyapon nga para sa tanan, sa tibuok pamilya. Kining atong Supremo Herbal Oil mahigala, doon na kiniipiktibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad, og asunting. Kini atong Supremo Herbal Oil mahigala na sulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay ngano duna kini antifungal properties. No, makatabang usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol niini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Maalibyuhan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol niini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas mahigala mabatian na nimo ang pagpanuhot suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunuran batiun sab nimo ang relieving effect. Ug dili usab matugdungan ka og lamok o mga insekto kung makapanghaplas ka sa atong Supremo Herbal Oil tungod sa samuyaw nga naa sagol niini. Sa atong urayon tungod sa citronella nga sagol sa atong urayon mao nang dili mo dool ang mga insekto labos tanan ang lamok dinggi. Ang sa Supremo samuyaw. Mahigala, 25 na kinikatuig na sulayan sa mga tao ni atong Supremo Herbal Oil. Nawala lang kini sa ere o na-stop ang pag-endorse para mabatian ninyo kanunay. Pero ato kinigi paningkamutan nga mahibalik nga mabati ninyo para masulayan na ninyo kini kung mapalit na ninyo sa inyong mga parmasya nga nasa inyong lugar. Okay, mahigala, standby lang muna sa uban na itong mga product, no? Napakoy mga product nga gikan sa mga kabataan. Hantod pa ingon sa mga tigulang na makahatag og mayong benepisyo sa inyo, ha? Standby lang una ato sa sugdan sa paghatag og kinabuhi ang maong kaagi sa usa ka babae nga si Rosel lumulupyo kini sa agusan sore.

ma'am. Gulay, ma'am, gulay. Eh, kalabasan ako, ma'am. Ah, pila ka na. Ah, kanisya, ma'am. At 10 pesos lang ni ma'am. Agay kong isa kakuan, may ka ng batong ni mga binugkot. Ah, ma'am, cheese lang yapo ni ma'am. Ah, tayo malamas po, may ka ng kamatis, balisin ko. Ah, kani ma'am, tangan ma'am, tangan. Ah, naala, sige. Ah, sinsa pa ma'am, pagpili na ma'am, napatay mga lamas ma'am. Ah, sige, okay na ni day. Ah, sige ma'am. Ah, de bayad, oh. Hoy, gaw! Naunsa naman taon ka gaw, grabe na mo kagugihan ni mo. Hoy, Alisa! Palit isang uglamas, be! Ay, daan rin magig ko palit sa imo, ha? Kay balo ko nga, grabe ni mo panindag lamas ni rin. Sus, grabe ni mo kagugihan, uy! Ay, ikaw gaw, Alisa! Ibalo na kasakuan ako yung mga pangandoy. Samtang padayin ko sa pag-eskwila, manidlaan yun ko ano yung mamaligyag lamas kung ang sobra, kung ikatabang lang ni nanay o tatay. Kay kung sigira kong eskwila, dili ko mag-sideline o paninda niyang mga lamas, walay mahitabo. Dili ko katigon. Unsa man i-plano din niyo, di ay good. Ngalong grabe man niyong kakugi. Masakit ba ka sa trabaho niyo? Ay, may sakit-sakit ka. Importante ani Alisa, nga makatigon ko, kay pangandoy na ko, nga ma-repair na mo among balay. Unay gusto na ako, unay pangarap na ako. Ah, grabe niyo, no? Pero kini akong negosyo din sa palingke, buhay-buhay lang. Na kinanglanon sa eskwilahan, makapalit o makatabang lananay tatay. May mang kagaw, Alisa, naman kay maginikanan nga maayo trabaho. Ayaw palabi ni Ana, ay palabi gid sa imong trabaho. Masakit yung kani Ana, Rosel. Ay, sagde lang God, Alisa. Ang importante nga makakwarta ko, padayon nga makaeskwila para sa amoa o para po sa akong kaugmaon. Ay, ambot ni mo kao. Tarungan ang kinabuhi nimo. Basin masakit ka niya ng trabaho nimo.

0: Father.
1: Rosel, anak. Unsa ka? Ah, wala, nay. Wala. Ah, kumusta ang eskwela ni mo, anak? Ah, medyo lisod, nay. Dungan man ang pagpangwarta o eskwela. Ay, magkuha kong tubig, anak, ha? Ah, sige, nay. Palihog ko, nay, bi. Palingkod sa kunay kay kaganina manggod. Ika ko sa palingki. Ulit diri sa balay. Dayon, pagkatawad eskwela. Anya, pagkaman sa eskwela, matog palingki, nay. Pasin na yung magpahinlo ng lamisa sa mga isdaan. May na lang, nay. Makadusintos, makatabang diri sa balay. Ay, manak. Unsaon taman ni nga, di naman makaalala imong amahan kay masakiton. Ah, kita-kita na lang yun. Sige lang, nay. Importante nga, makatigom nga po na ako'y pangandoy sa atong balay na ma-repair na ako, ne. Hanala, sige, anak. Ay, lamas na ito, dili, sir.
2: Aday, kaniday. Aday, kiningluya.
1: Oh, pila man, sir.
2: Allergies lang. Kini mo sili ni mo.
1: Oh, sige, sir. Nanay, tinipok niya, sir. Pagpili lang, sir. Dahil silupin ako, dili, sir.
2: Oh, kanira, kanira. Unaon sa pagkaday.
1: Ah, mapanood lang siguro ni sir. Ang tagsayo mong kumuan, hindi rin.
2: Ah, dira bayad, oh.
1: Salamat, sir. Ma'am, lamas. Lamas, ma'am. Sir, lamas. Lamas mo, lamas.

0: Rochelle, anak.
1: Tay,
0: murag diskumpiado na ko ni anay mong ubo ba? Wa na'y pagtuang. Bisan gabi, hindi nakahalos makatulog tanawa ra ng mata ni mo ng aybag na ka o namiyahok na ka na imong aping. Pila na nakahigayo na imong ubo. Murag mo na'y undang-undang na imong ubo.
1: Bitaw, anak, Rochelle. May siguro nga magpa-check up ta. Masin makuha na akong tinigom, nay. Importante maguna na akong...
0: Ay, anak, kinanglan. Kuhay ka na imong tinigom para sa imong kaugalingon. Ayaw, sige, pag hipos-hipos o kwarta nga, huwag ka makabalo kung unsay dangatan na imong kanunay nga pag-ubo, matagabi, hantun, makadlaunan. Nga wala kahit tulog mo, bangon na po ka. Pastilan, ako ready, makatulog po sa sigig paniid sa imong ubo ni mo.
1: Sige na, anak. Mag-uban kita. Magpa-check up ka. Kayo, grabe na ganyan mo kaniwang yun, anak. Oh, sige, nay. Sayang. Makuha na ako akong tinigom para bantan ni Satua.
0: Ay, anak. Ayaw pag-unaw na ni anak.
1: Para ni Satong balay yung tatay. Para lang nga ma-repair.
0: Kuha ilang guna, anak, para sa imong kaugalingon. Sa paglahutay ni mo ni anak. Alamin na ako din na yung tao ko maka-income-income kay maulagi po nang nahitabo sa sobrang paningkamot na nasakit na hinunsap ko. Masin mahitabo na ni mo, anak, bagunsa na lang kita.

0: Grabe mo ispat sa imong baga, ma'am.
1: Sa akong baga, dok?
0: Ado na kay TV.
1: Maoba, dok.
0: Oh. Relaxa kasi imong trabaho ni mo, ha? Huwag kinangin mo kini mapalit ng mga resita.
1: Kinoo ko, anak. Resulta na kinisi imong mga pagpaningkamot. Sige, dok.
0: Oh, relax lang ka una, ha? Ayo ipugos imong kaugalingon. O palihog lang pagpalit aning resita nga akong ihatag sa inyo, ha?
1: Daan ko pagayon. Uber patig na ka na imo, anak. Dai, Rosel. Unsaon na lang nato ni Tay. Padayon ka na lang eskwila, anak. Likay na sa kanang pagkadlaon ka mo adto sa palingki niya. Ngayon, muli mo eskwila. Ug dayon, pagkagabi mo, diretso ka sa palingki kay manghugas ug mga lamisa. Halos kada adlaw na in mo gibuhat. Para lang ko makatigong, Nay. Para ma-repair na to atong balay kay guba na kayo. Imong kaunglingon, mo'y atima na. Makapuyo pa man kita nini atong balay, mabisag gubao na.
2: Eskwila lang, anak. Oo, Nay, Tay.

tan-awa lagi, Rosel, na imong kakugihan ni mo. Ay, ikaw. Ani ka di ay? Oo, ni kay nahibala na ko nakita, minitiya. Nga maulig na imong sakit daw. Tanawa ka na imo, ubir patig naman, good na good. Ngayon, saan naman na? Tambagan ka, di ka mamino, kay gusto ni mo, makatipon ka. Wala ko ilang mahimo, Alisa. Ang ako manggod makarepair ko sa balay. Ngayon, sa'y resulta karon to sa sakit ni mo ay mong tinigom. Na, mahalagi. Tood, di ba, manti ko ka mag-edit-edit? Oo. Oh. Kaya mamanay ka sa kanan dito sa mong eskwilahan na mong subject. Mag-edit me sa party sa tarpaulin. Ay, tama! O sige. Okay na sa'yo, ma. Mag-edit, tayo ka. O sige, Alisa. May nadiya kay mag-edit ra ka aircon pag hindi mong editanan. Nagkinanglan akong amigo o editor. Mag-edit ka na lang sa mga magpaprint o tarpaulin. O sige, yung nang masugot ko. Ah, sige, mag-uban ta. O sige, ito ta.

0: Oh, siya ba, Alisa?
1: Boss, ang akong igagaw sa first cousin ako, ang yung tatay akong mama, igsoon. Manti ko siya mag-edit-edit.
0: Ah, tanaw na ako. May bagid siya mo edit. Ah, sige, Rosel, no? Dali, Rosel. Imo nang editon, ha, gani? Kaya atong i-print. Pag makita na ko mura o makaangay ko, go na ka diri sa ko, ha?
1: Paningkamutan ako, boss.
0: Ah, sige, sige, sige. Ah, salamat kay Alisa, ha?
1: Ah, ako lang sa huwatan siya, boss. Kay pag makapasar siya sa imo, ha, ako siya ito pagbalik sa ilang balay. Ang ako lang, boss, nga makatuod siya diri sa imo, ha?
0: Ah, sige, sige. Ah, lingkod sa mo, kay magwantang isnak samtang mag-edit si Rosel.
1: Ah, sige, boss.

0: 와우, 하. 오케이, 카이 루셀.
1: 아, salamat kay boss.
0: Sus pastilan Alisa. Grabe nagpagpangitaan ako og editor. May uban, igo lang makanti kong gamay pero dili pa gyud makapasar. Pero kinut talagsaon nga pagka-edit nga ani oh. Ah, basin ang pakingani mga Rosel ha, kung si taman sa imong mahimo, kung si ganahan nimo himo ah, ha. Ikaw na ako saligan sa pag-edit. Nya, ako ni balas pag-print.
1: Ah, sige boss.
0: Ah, di na ka mag-print, edit lang ka. Nya, tapos ako ni balas pag-print sa tarpaulin.
1: Ah, boss, sige boss.
0: Good.
1: Tanawa Rosel. Di sigurado makita na sad ka diri. Nya, relax ra kay ka. Salamat kay Alisa ha. Salamat kay kaayo. Ay, kita'y magtinabangay. Sige lang, kay paista kong tara ka. Kumakaswildo na kong ni boss. Ay, napakunaw na niya ng snack. Ay, nako ikapalit. Ikaw pa ako paista kong. Mugira. Salamat kayo ha.

0: boss Dylan Russell.
1: Ah, boss.
0: Nagpatong-patong ng atong mga customer sa ilang mga gusto ipatrabaho sa tarpaulin. Dako na itong ma-income, Russell, ako na-increase ni mong sweldo.
1: Boss, ikaw na magpaigo, boss, ha? Basta wala akong magpapresyo, boss.
0: Ayaw na, ako na ibahala. Basta imintin lang ang imong pag-edit nga ganahan ang mga tao nga magpaprint diri sa ato, ha?
1: Taman sa kumakaya, boss.

0: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
1: Unsa ang ngalan ni mo, ma'am? Og taga-asa ka?
2: Lita sa Moratilyo, New Secure, Matias, Sambonga del Norte.
1: Unsay gibati sa imong hang igsoon sa wala pa siya nakagamit anang maong kape?
2: Dili gid siya katulog, ma'am. Naana siya mga resita nga sleeping tablet. Tanan nga private sa Dipolog, napanan niya din Manila. Lumagiti, wala joy effect, wala tanan. Pag nakadungog kong aning Capricorn, kunin siyang ipagamit. Na-observa lang dyan ako na tinuod dyan ang Capricorn. Kaya nakatulog na siya din, himsog na iyang lawas karon.
1: Doon na yung kaayuhan para sa iya ha, ang maong kape,
2: oo,
1: ma'am.
2: Oo, na dyan, ma'am. 100% kaninga kape. Manandili namin pawala aning kape ha.
0: Okay, may gala mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Ayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay sir, nakagigunay tanga plus.
4: Kuhan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
3: Mm-hmm.
4: Ako na nga.

0: mga kauban dito kay ako raw na ibatanon ng mga plus.
1: Mm. Orion herbal oil mo gamit.
0: Orion herbal oil pero was lagi ba sila na pilo eh. Ngano ako raw man puyway pamaol kada ho maguli. Mm. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma wag buntag wa na puro la pamaol.
1: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion herbal oil gamit.
0: Wala problema.
1: So imo i-recommend sir nga ang Orion herbal oil the best sa mga nag-sports.
0: Wala problema. Oh. Testin and proven din kayo ang Orion gyud. Palit na mo Orion herbal oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, para yung mga testimony, may higana, labi na sa ito ang Nerveplex Syrup.
3: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerveplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung dalunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero nung sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerveplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
2: O, nausap kita yung Nerveplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerveplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatamang pud ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napod kita yung B40 Capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhon pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas ang Mega Carsof Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsof Gel mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makunhuran gikan sa 15% to sa 30% ang triglycerides. Fats niya mga higala nga nanubra sa itong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintinta sa Mega Carsof Gel Capsule, makunhod siya o 15% to sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol. O makatabang amuubos ang BP o malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Mega Carsof Gel nga mo increase ang insulin mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Mega Carsof Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango. Kanang Alzheimer's disease ba, no? Din makalambo pod ang Mega Carsof Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsof Gel nga muligon ang kabukugan og mga joint aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsof Gel sa inyong skin health dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. Matabangan mo sa Mega Carsof Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Mega Carsof Gel Capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud siya yung pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga care kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon yung kalimti atong Ferbite Capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasagdi nga balatian. Mag-Ferbite Capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.
4: Ay, wala lang ginhibali, anak, Rosel. Nga nakarepair na kita sa atong Pinoy Anan. Maunay akong pangandoy, nay, tay.
5: Ay, pastilan di nagintaan ni matulo-tuloan in town. Sinang atop, napaikisami, pastilan.
4: Abin niyo tay, taoran ko ni aircon na itong sulod sa balay. Ay, ayun na siguro ng aircon at simadak antas korente. Ako rin pahala, good nay. Tire lang ta, para makatilaw po taog. Nay, pagkabugnaw, anak nay ba?
5: Ay, napasagdir ko na imong anak, nay. Kay, iyaman ang gusto, good. Magpaabot ragun tag unsay yang naa iblapag ug ipatagamtam niya kanato.

Nahala anak, ikaw na magpaigo dila may magbuot sa imo ha. Sige lang nay, ako rin bahalas tanan, maning kamot ra ko nay. Magtipon ko para sa kumaigsoon o para po sa to ang tanan.

0: snacks ako, gutoman ko. Boss, magawas ako ka dali po sa...
1: Oo, sige Rosel, sige Rosel.
0: Humanan to ng duwang na ako nga na-edit, boss. Ang kanabod akong sugna ng isa.
1: Ay, pwede pa man na sunod adlaw na humano nung pag-edit kaya di man kayo na dinalian. Ang importante nga maayo ang pag-edit daw.
0: Sige boss, ako'y bahala niya na boss. Kanan doon, okay na boss.
1: Sige, asamang ka.
0: Mamay snacks ako sa gawas, boss.
1: Sige, sige.
0: Salamat, boss.

0: Hi, miss. Pwede makatapad.
1: Oh, lingkod lang.
0: Ah, salamat. Ah, okay na si Mohan. Mag-isa ta sa imong lamisa.
1: Oh, nga nung diligod. Ah, lingkod lang.
0: Salamat kay ha.
1: Makani sa payan. Wala na may kalingkuran ni mo. Ya, langan po kayo ng pikas grupo. Sipag istorya.
0: Lagi. Pero sige lang. Makasingit lang ko. Ako to si Jonathan.
1: Ako si Rosel.
0: Ah, mau ba? Ah, nagtrabaho ba ka diri?
1: O, ka na sa atbang, o. Oh. Editor ko diha. Kung na magpa-print o tarpaulin.
0: Wow, ah. Wow po rin trabaho ni mo din, ha?
1: Ojo, hinay-hinay lang, makakwarta gamay. At least nga na'y trabaho. Malingaw-lingawan ka daadlaw.
0: Dili basta-basta ng editor, eh. Pastilan, editor de ka?
1: Michio.
0: Grabe di mo ka-humble, Roselva. Bisan grabe ka mo edit, siguro, pero humble lang yapon ka.
1: Ibalo ko nga daghan pa'y maayos ako, ah. Sa uban mga shop.
0: Pero sa akong tanaw, murag maayog ka mo edit ba? Sige lang kay basin makalaag ko diha. Tudloy ko ha.
1: Ah, sige lang.
0: Ah, pwede mga isa imong number.
1: Para sa onsa?
0: Ah, mga ilang good. Malang nagpasalamat sab ko nga nagkaila kita. Okay na maka, huwag mo kayo masuko.
1: Masuko sa onsa?
0: Ah, basin na kay partner.
1: Ah, wala. Focus ko sa on trabaho. Wala'y partner-partner lang una.
0: Abi ni mo, nalipay ko nga nagkaila kita. Huwag ko magtuo nga makamit kong babae nga buutan. Wapa, editor. Basin og gitagbo atong dalan.
1: Sa unsa?
0: Nagtagbo lang atong dalan para magkaila ta magkahigalaay. Salamat kay Rosela. Basin og manawag ko sa imo ha. Ako'y lingaw. Manginood ko nga imo kung tubagon.
1: Ah, sige. Ako rin bahala. Ah, sige. Mo na ako. Kay trabaho pa na ako.
0: Moro to ha. Miga na ta ha.
1: Ah, wala yung problema, Jonathan. Siyaris ako.
0: Ah, sige.

Nay! Oh, anak. Ah, matulog na ko, Nay. Kay trabaho pa ug madangan ko dito, Nay. Ay, may anak na kusog na inyong shop. Oh, daghan ni diha magpa-print. Kay matul pa sa mga istorya daw ambot sa katinoon. Nga maay mo ang editor daw. Ah, pila day mo kabuk editor diha sa inyong shop, anak. Ako na, Nay. Ama uba. Akong saligando ni boss. Hala, anak, mahinoon nga gisaligan kasi imong amo din ha. Oo, Nay. Mabito hinungdan nga nakaparipirta, nakatigom-tigom na ko. O unsay mga plano, na ako'y magamit. Nala, sige, anak.

0: Uy, na may nanawag kin sa kanin. Tubagan ako. Hello? Kinsa ni?
1: Rosel, si Jonathan.
0: Ah, Jo.
1: Ba't sinong nag-disturbo ko, ha?
0: Okay ra, okay ra. Nakatawag man lagi ka.
1: Tawag lang. May lingaw, Dris Balay. Kumusta man ka?
0: Okay lang, padung na matulog.
1: Oh, wala. Nag-disturbo na ko.
0: Okay pa, okay lang. Walang problema.
1: Ako lang isuta ang number kung maubag yun imong gihatag sa ako, ha?
0: Amaw na, diskumpiyado ka?
1: Dili man inoon, testingan lang na ako. Pero makaing mo na yun ko nga, dili maayo nga imong gihatag nga dili mao.
0: Dili sab ko yung ana, oy. Ay, ikaw, kumusta ka diha?
1: Di ako sa balay. Padulong na sam, para sa imo, ha? Padulong matulong.
0: Wala ka mo lang-lang di ay?
1: Wala. Sa may lagon. Madiskrasya pa talis gawas na yung mga daghamal dito.
0: Grabe sab siya, oh. Grabe pag-amping.
1: Lagi, Rosel. Kasi magkita na tasunod. Manawag na po ko, ha? Ako na yung mo lapag sa gusto na mag-snack.
0: Oh, wala problema.
1: Rosel, si Trency, katulong na kay. Trabaho pa ka uma.
0: Sige, sige. Salamat kayo sa imong tawag.
1: Sige, sweet dreams.
0: Sige, Jonathan. Bye-bye.
1: Bye-bye, salamat sa pagtubag, ha?

0: Manguyab ka sa ko, ah?
1: O, Rosel. Muna may arigay ko sa inyo ang balay. Salamat sa kong i-welcome mo sa imong mga ginikanin. Huwag ako makadisturbo din eh. Kaya nakaplano ko kung manguyabig ko sa imo, ha? Madawat ba ko ni mo?
0: Ah, sige. Sugtan pa ka, Jonathan.
1: Abi mo ako mga ibal, oh. Sa sige na kong panid-paniid sa kung kinsa ang ngayon dapat na kong pangasawaon.

0: Ay, salamat mag-uba na kita sa usa ka bubong.
1: Ako gayang sila ni tatay nanay. Nga muglain lang ta. Wala na malit ko mga gamit. Yan na ta, nag-abang na ta. Pero sila nanay, di ginaw ko pasagdan. Kaya wala ining ka man si tatay.
0: Wa man ay problema ba? Ikaw ni bahala din hat. Uy, paminaw tuod.
1: Onsa ka na?
0: I-apply na lang ko diya sa imong trabahoan sa shop nga ikaw ang tig-edit. Total na po ko'y kabalo po pag-edit-edit pero di yung kaya para sa imo ha. Pero basin mapukusan ako, di mantikor ako.
1: Ah, konsulayan si bossing nako. Total, banata ka. Basin mo sugot siya.
0: Paigo ako. Total, kabalo-balo mo kumuidit. Pero maalagi diligid pa rin sa imo ha.
1: Ah, sige, tudluan tara ka.

0: Awak kan ada problema. Sige. Magpatulot lang kami, Rosel Jonathan.
1: Oh, boss. Ako rin bahala, boss. Ako pito ng asawa, boss.
0: Mas maayo na. Magtiayon muna din sa shop. Rosel, ikaw na bahala sa mabana. Maayo po ng pagka-edit.
2: Boss. Walang problema, boss.

0: Rosel?
1: Ah, boss.
0: Ah, diri na ba ito ganina? Nangita na sa ilang ipa-edit nga. Dapat daw ma-print na.
1: Ah, hala, boss.
0: Dinalian to. Yung pagita gani.
1: Ako mo itong ipa-edit kang Judatan. Ah, sige lang, boss. Basing, oh, yan lang itong natrabaho.
0: Ah, sige. Mabuta lang si Judatan, ha? Ina nga ginahanglan na. Kuhaon gano'n niya hapon.
1: Judatan, katong giingon ako nga, kinala ni mo ng trabaho, edito ni mo. Kaya pasta ka din sa balay, kay dinalian.
0: Ay, ala. Wa, para ba na ako matrabaho?
1: Ha? Kinang lalo na mi Judas, kung ano na bang tagiya sa picture niya nga ipaprint.
0: Ay, nabisi ko sa...
1: Sabi trabaho din mo lain.
0: Ing na lang si Bossy nga ugma na lang.
1: Unsay ugma?
0: Wa pa mangguna ko matrabaho.
1: Naunsa naman yung taong ka, Judatan? Imbisig salig to sa kuha niya tapos para lang na kay mahimo. Gihatag na ko sa'yo mo, nagpasalig ka niya tapos wa pa rin yung matrabaho?
0: Namugoy nalakaw ng hapon, good. Mauto nga mo rin ni Gawas pa yung hapon kaya na ako ituyo, importante.
1: Yung sa'yo naman na, Ron?
0: Ay lang, good, kasaba na yun, good. Pastilan pong bihana ni mo eh. Ako rin trabaho on. Sige lang, kay yung nalang si Bossy nga ugma na lang.
1: Sabi ito, hanan eh. Imbis kitudluan ta ka para makaantigo ka, makatabang ka. Nagpapadlong naman yun noon ka. Umutagam ng customer. Dili na magbalik-balik tapos manulti dito sa uban. Nga wala tayo ayaw, kailanganan kita mo edit.
0: Karoon na bitaw na, sige na, di na mausap.
1: Di mausap?

0: O truha, Jonathan. Kung si patrabaho ni Rosel, trabaho ah. Rosel, atima na ni mong bana ni mo ha. Atima na.
1: Silang boss, ako rin bahala. Ako na mo edit na, boss.
0: Ay, mas tila na mo rin niya suko. Narabato kaya akong ipasaligan nga maayo among editor. Upaspas ang trabaho. Niya nindot pa ngayon. Niya karoon ay nga ni Radi ay. Ay, Jonathan, tarungan ang trabaho ni mo. Hurot na madamay din eh. Mawad ang customer madugay. Tungod lang sa imo ha. Oh, boss. Sige lang, boss.

0: pait pa sila rito. Nangayo lagi sa kuha. Mao. Oo. Kaya ako magulang. Wa na makahatag-hatag sa ilaha kay na yung mga estudyante lingin ng mga anak. Mano din sa kuha nangayo. Nung ako'y kwarta din eh, ako ba yung ginahatag sa imo ha? Igor-igor ang po rin mong gihatag din sa toa sa atong kinanglanon. Kaya sila po nanay tatay na ako pong kisuportahan. Oh, sige. Tagaanta kayo para ipadala sa mga ginikanan.
1: May na lang daw karasimana. Makahatag ko sa ila ha.
0: Karasimana?
1: Oo lagi. Ay, asa man ako sila ipapaingon.
0: Muna ikaw magtarong ka sa imong trabaho. Di ka magbinulakbol. Napay tayo magsikira kag cellphone-cellphone. Sa nakitrabaho on.
1: Ay, nungod sige gyaw-yaw good. Pastila, umutabang katabang. Lagan pa subayon ni mga unsay akong ginahimo.
0: Lisod po. Sa mga tawahan na ka. Katungip sa adi mga 100,000 ni mong hinay nagbayad, wala. Kay para unta na sa atong duha nga magtukod na atong kaugalingon balay. Magtipon ko. Pero sige himo ni mo. Gibali wala. Nagbinulakbol pa kasi mong trabaho. Sige pa kanya ng cellphone-cellphone.
1: Kumuhatag ka hatag. Kung dili ayaw na si Gyaw-Yaw, samang ka. Kumutabang tabang. Di si pag subay-subay sa mga nahumana na agi na.
0: Grabe ni mo, no?
1: Saman, huwata ka dili.
0: Kay mangitara kong pagi. Asa makapaingon? Upasagdanta ka?
1: Wow, kay balo. Buring ang trabaho niya sa si Edit-Edit. O sa ipa-otro pa ni Busing. Ikaw yung mo final, kaya di siya ganahan sa kong pagka-edit.
0: Alangan, wala man sa imong buot ang pagtrabaho ni mo.
1: Bisa na.
0: Grabe naman tawahan na ka. Wala pa kayo na ulit na sa akong akwarta. Bisan, 20 pesos, wag yun.
1: Sige, magpanguinta o eh. Murag di man ta magtiayon.
0: Oh, ipadala sa imong maginikanan.

0: Rosel.
1: Ah.
0: Kuan ba? Ah, kinahanglan ko mo imbis og negosyo.
1: Mo imbis?
0: Oo, kinahanglan ko 50,000 para nana ko'y negosyo. Unya, magadawat na nahin ka.
1: Unsa ko kasabot?
0: Amo imbis kag 50,000. Unya, nana kay ma, balik kinahine nga kwarta. Matag simana. Nahibalo ba ka kung pila'y simana ni Moniana? Pila? 10,000 ang simana. Og babawi na. Sige na kag dawat kay... Continue na to. Sige na kagdawat.
1: Mao ba?
0: Oo. 50,000 lang. Mabawi raman nato na. Kaya akong amigo, mo'y naghagad sa kuha. May nalang Rosel, patag simana. 10,000. Di mahulog nag lima kasimana. Di mabawi na ni mo ang 50,000 niya. Sige, pagkagdawat na na. Mautoy mong ginansya na.
1: Sure ba yung kanya na ang negosyo?
0: Oo. Mag-imbis lang.
1: Oh, sige. Para na kay Kalingawan.
0: Oh, sige. Sige, 50,000 lang kaya ipadala din ako.
1: Ah. Kaya lang, magkuha ko.

0: ke kapoy, sakit ang likod dagang kau gidit da. Mupahulis ako sa balay. O sintuan natin to si Jonathan. Jonathan?
1: Lucille?
0: Oh! Wala magang naghilak.
1: Lucille, sorry kayo. Sorry kayo, Lucille.
0: Kaon sa?
1: Lucille, nais ka mga 50,000.
0: Temba, simana na. Dapat pangadawat ka na.
1: Mau gani, itawagan akong akong amigo. Pati ang yapon. Gani, 100,000 ya. Kay para lagi dako-dako yung matag simana. Kanya wala na. Nahanaw na nga murag bula na. Di na makuntak ang tao nga nagpaimbi sa mua.
0: Kinuha ko ni mo, Jonathan.
1: Isayangan ko sa kwarta ni mo.
0: Kinuha ko ni mo, Jonathan. Kadako sa 50 mil, hingahan na lang.
1: Wala ko magtuo nga iskam di ay.
0: Unsa man daw ang kanyo na tanyahin pabalilong ni mo sa ko, sabay mo mga ginikanan nga ako pang nagsuporta. Igo lang ang panala pero trigikan sa ko, kita nga ang tagagpapol para makaimbis ka karon wani mo klaro ako. Iskam ba ka to? Nausa man yung taon ka, o, Jonathan. Nakapay kwarta nga imong gihulam para sa atong kasal pero ako na lang lagi kalimtan kay sa kasal na to pero nagpasali kasi kag balik-balik sa pagsulting imo ra gihuli pero karon asa na karon gidublahan maginimo 50,000 kung napay mo maginikanan nga karon ni ako nagpadala.
1: Masailo alam ko kung sa umar wa mo kay balo.
0: Kung sa mentaw na imong buot, Jonathan. Gawa ba yun mo'y ayaw nga pagkatao?
1: Gano'ng makaingana ka sa ko, ah? Nga wa ko'y ayaw nga pagkatao na masin lang ako. Di kay musulti ka nga wa ko'y ayaw nga pagkatao na masin ko. Kay may na lang usam. Makatabang na sa imo, ha?
0: Makatabang o glosno. Inuho ko ni mo. Nasayang sa

0: Kinsa man kining nanawag? Hello?
1: Si Kwan eh, si Rosel.
0: Oh, kinsa ni?
1: Sa hospital ni.
0: Hospital?
1: Ay mong bana na mangudirigod.
0: Si Jonathan?
1: Oh, Jonathan ang pangalan. Nadisgrasya sa motor. Huwag niya bali ang tiil. O na namalihog siya nga tawagan daw ni nga number. Kaya ikaw daw yung misis.
0: Kito ako. O sige, muha na ako.

kumusta na ka, Rosel? Gaw. Milags ako diri sa imo. Ah. Maya ka nakahinumdum pa ka diri sa ko, ah. Wala ka maglaglaag. Busy lang sa trabaho, gaw. Tungod sa mga pangandoy. Ay. Unya, imong bana. Gaw, Ginoo ko. Nakahatag kong problema si Jonathan. Problema? Oo, gaw. Sa pirmero. Pero okay ra kay among mang duha. Pero nagpasalig siya ngayang yoli kay dapat siya mugasto kay siya ang lalaki. Mahitungon sa unsa sa among kasal. Sobrahan rito, usan. Iyang gihulam sa koa. Para lang kami makasal. Pero wala na ibalik. Hantod karon bisag 20 pesos. Wala ito, nulis Jonathan. Pero masabot na lang ko kay para sa among kasal. Huwag na yun. Na-scam pag yun. Na-scam! Nag-imbis kami og 50,000 na ngayon siya diri ka na ako. Grabe akong tinipunay sa kwarta. Kaya na ako yung mga pangandoy gaw. Unsa na itabo na scam, nahanaw ang 50,000. Huwag ako pag yun ang nagsuporta sa iyong maginikanan. Unsa? Mantag si Mana magpadala o kwarta. Ako ang nagubliga sa iyong ginikanan. Ginoo ko gaw. Dapat siya naman yung kamot. Karon, naghatag na po siya problema. Nga ako giyapon ang mag-obliga. Kaya usaban, saan po ka problema? Na-discrush siya sa motor, nabali ang tail. O kinsa may manubang, di ba ako? Ika po yung nakugaw sa iya. Sige lang pagpangitang trabaho nga lain, kaya dili daw siya ganahan sa akong itrabahoan, kaya boring daw. O ngayong mga trabaho, gipa-outro din sa kuha sa among bossing. Mga na nangita siya ngayong trabaho, pero wala ko'y nakita. Ginoo ko na mong bane. Pasabot kaya ikaw rin ipagasto sa inyong kasal kibali. Kaya waman niya giuli ang 100,000 kapin. Nga iyam tanang tulubagon nga magpakasal mo. Nagdali-dali pag yun siya kay gusto na niya mag-uban na kami. Ako pagani siya giingnan nga nanari kay kwarta. Manghulam lang daw siya sa kuha kay paulian na niya. Ginoo ko ni mo gaw. Nga nung nagpatunto magganiana yung taong Jonathan? Nga wala ka kabalo kung unsay na sa klase nga pagkatao manggagamit siya? Gawin ka po yun ako. Nisayangan ko sa tanay siya. Doon siya akong buhatan. Bulagi na! Bulagi na! Samta nga, napakay ka. Sukol siya mong lawas nga mo trabaho pagkakanunay. Huwag kay kaugmao niya ng tawhana. Nga mabrik kasal mo, buwagi na! Una nga na pagpakiipon sa iya ha. Balik sa inyong balay. Pasagdi na sa niyang kinabuhi. Manggagamit na siya gaw.

0: Nantong higayon na Kuya Arna. Ako lang siyang gigastuhan para sa ospital. Makagawa siya. Pero, sadyang, nakagawas na siya. Di pa uli sa ilang balay. Nakadesisyon ako nga makigbulag ko kaniya. Dili unta siya masugot. Pero wala ko'y mapaabot kaniya. Muna nga, gitalikdan na ako siya, Kuya Arn. Tama ba akong gihimo? Tungod lang kay kikapoy na kong maayo. Sayang gihatag ng mga problema ka na ako. Nga nataon ako mga ginikanan. Nga akong suportahan. Gusto pa niya i-appeal pa yung mga ginikanan kay gusto niya. Ako lang daw sa temporary nga magsuporta sa iyang mga ginikanan kaysa mangitag trabaho. Pila na lang kahigayon nga nang labay wagid siya nakita nga trabaho bisang ginagmay na lang unta. Hantun yun na disgrasya mong 50,000. Tama ba ka akong gibuhat, Kuya Arn? Nga nagigbulag ko kaniya. Kuya Arn, dalaw ko taman. Dagan salamat sa paghatag ni mong kinabuhi. Imo magtatampo. Rosel.
1: And when I hold you in my arms, I promise you, you're gonna...
0: Kung mao ka na imong desisyon, Rosel. Kung tama para sa imo ha. Kung ikalipay nimo nga nakaluag-luag ka, nga nung dili man tama. Grabe kalisod nimo ato nga time, di ba? Napayang maginikanan. Mura kag gihimo kaniya bangko ba nga kuhanan o kwarta para lang sa iyang mga problema. Naghatag siyang problema na sa iyo, parte sa iyong trabaho. Dapat lang siguro, Sam, no? Mga higala. Samtang napakaikasukul sa trabaho, Rosel. Luag-luag ay mong kasing-kasing. Okay, nagkasalamat, Rosel, sa iyong pagsalig ni mga higala sa Kuya Arnog sa atong programa, Ang Mga Panid sa Kagahapon. Manginood ko mahigala na gyapoy mga pagtulunan nga nakutlo ninyo, no? Huwag na yung mga inspirasyon sa maong kaagin ni Rosel nga atong gitaganong kinabuhi. Dagan salamat sa tanan ug inyo kalimtiha ang atong pinaka-importante para kaninyo ang atong mga product gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon ug sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon gihapon. No, kung kape na manggaling mahigala, dirita sa atong Coffee Corn Gold ug sa atong Coffee Corn Purple. Pili lang mo sa duha, no? Ug dayon sa atong Turbo Max Coffee para sa mga higala na to nga gusto og enerhiya, no? Dugang energy para sa kumbati nga trabaho. Ug labi na usab no sa atong Orion Herbal Liniment Oil, ang haplas para sa tibuok pamilya kung nagkinahanglan og haplas, no, makatabang na sa inyo. Labi na sa external nga parts sa atong lawas, makatabang siya atong Orion Herbal Liniment Oil. Ug sa coming na to nga Supremo Herbal Oil, no? Pabot-abot lang na sa atong Supremo Herbal Oil. Og sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong vitamina, mga inahan, ipatagamtam inyong pagmahal sa inyong mga elementary nga mga bata, patumara sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong vitamina. Og sa atong Nerveplex EE or Appetite Enhancer Capsule, para sa mga higala na itong anawala ang ganas pagkaon. Og labi na usab no sa atong B40 Capsule, at sa Pharmacia Pangitaan. Og sa atong Mega Care Soft Gel Capsule, nga dagang health problem ang itikar. Sa ato sab nga Fervite Capsule, mga higala, para sa mga higala na ito nga gamay nga trabaho, gamay nga lihok, daling kapuyon, hanguson. Unya, maglipong-lipong, luspad, pagyutanaon, mga higala, no? Ayon yun na, pasagdi nga problema nga sa inyong lawas. Anakit ay food supplement nga Fervite Capsule, dili ka makalasa og taya, og dili po maghilab imong tiyan, dili maghabdos. Sa sige ni mag-take niya na itong Fervite Capsule, mahibalik imong kondisyon. Minti na din ang Fervite Capsule. Okay, nang salamat sa inyong tanan. Kini si Kuya Arn, ang inyong Dr. Love, na kadadlo makiguman ka ninyo. Ay kalimti ha, sa susamang oras. Nagkansalamat.

0: na ka ba'y mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello sa tanan, welcome Philippines. No, hello sa tanan to mga suking tigpaminaw. Welcome na po sa atong programa karon. Magiskot-hiskot na po tamay kalabutan sa atong panglawas. So, kini ang inyong higala sa kahanginan, si Buttercup o kaoban nato kanunay si Dr. Choi, no, para magatambag ka natong tanan sa atong mga gipangbati sa lawas. Dr. Choi, may adlaw kanimo diha.
2: Yes, Ma'am Buttercup, no, maayong adlaw o maayong adlaw sa ato ang mga listeners. Nga always dyan, naghulat ni mo, ma'am.
1: Naghulat dyan yung mabasa na to, Doc.
2: Oo,
1: yes, Doc.
2: Nga mabasa ilang message. Mm-hmm. So, sorry lang usahay, malubat among cellphone. Nga ay times nga, dili madawat ang ilang message, no? Mm-hmm. So, katong mga wala na dawat ilang message or wala pa nabasa, palihog pag-message again, no? Pag-message again kung ganahan dyan mo nga matubag na to na or matagaan na to nag-time nga tukion ng inyong mga gikalibugan regarding sa inyong health, no?
1: Yes, insakto na kayo si doktora, no? So, atong ipanghinaot ang tanan na itong mga mamiminaw, ilabi na gyud sa atong mga suking pinalangga din ha, ang mga nanay, tatay, no? Ate, kuya, o uban pa, mga kabataan, o mga dalaga, liha, o mga ulitawo, salamat sa inyong pagpamati sa ato ang programa. Dayon, gi-invite mo na mo kanunay nga mo message sa inyong mga gipangbati, no? There is sa atong hotline, so ang number kay 0909-304-8924. Dayon, pwede po mo sa Facebook ni Doc Choi. Ato silang ipa-message Doc Choi.
2: Yeah, so pwede sila mag-message sa atong Facebook account na Doc Choi, no? D-O-C space C-H-O-I, no? And then, katong uban, ma'am, nga ganahan dyan mo ato, magpa-check up dyan, magpa-konsulta, haron, daghan pa siguro sila pangutan na, or na sila mga laboratories, nga ilang gusto ipakita sa ako, ano?
1: Mm-hmm.
2: Kung diri lang sila sa Zamboanga del Norte, pwede gin sila magpa-check up sa ako, ano?
1: Yes, kaayo.
2: Naami sa DepagMed, no? Tapad na siya sa office sa Saneco diri sa Dipolog, no? So, kitang tanan, kung sumanti man ta sa Saneco, so kabalo dyan mo, asa ang atong office sa Saneco. So, narami diya na, tapag sa Saneco, ang DepagMed nga clinic na mo, no? Daghan mi diya nga doktor. And then, ako ang clinic time is Wednesday and Saturday sa buntag, no? Usually, mga 9 o'clock, na diya akong secretary, pwede na mo magpalista, no? And then, usually, taman mig mga 1 p.m. Ana. So, ma-extend pa usahay kung na yung mga patients, no? And then, napo ko'y clinic sa Prime Med o sa Ace Hospital by schedule or by appointment, no? Kaya usually, nara ko'y Wednesday sa hapon or Saturday sa hapon makatime ana nila. So, by appointment lang, pwede sila manawag sa ako ang secretary, nga si Neil, sa number nga 0910-755-9686. No, husband?
1: Yes,
2: doctora. 0910-755-9686. And just in case, ma'am, mm-hmm, kanang grabe yun ilang ipamati and then ma-admit sila, pwede sila magpa-under sa akoa, uh-huh, no, as private. If na sila diri sa Dipolog magpa-admit, no, pwede ko sa Ace Hospital. Accredited ko diha sa North, mm, Hospital sa Torno, sa Hospital ng Kabataan, mm-hmm, or OKD,
1: yes,
2: no, na diri sa Istaca, o pwede po ko sa Corazon Hospital.
1: Okay.
2: No, diyan ang mga hospital, pwede ko maka-admit nila, okay, under my care, kung ganahan sila.
1: Yes, Doc. Tsada po kayo na, Doc, no? So, nadungog ninyo si doktora, no? O ginaot nga kaning tanan nato mga pasyente din ha. Sayo na kana to doktor, duolon si doktora, so approachable kaayo. So arat na. Okay, pero wala beta naglong pod nga magsakit ta, pero normal man jud na sa atong panahon karon nga magdaot-daot. So gusto mo sa care, under sa care ni Doktora Choi, so welcome kaayo mo.
2: Mm-hmm.
1: Okay, Doc, dili ta sa ato ang mga nag-message. Ubay-ubay, good ni siya, no? Dili gahapon ta sa ato ang gikan sa atong hotline. Ang ato ang texter sender, kani ang gikan sa cellphone number 3412-0912. Ingon siya din hi. Good PM, Ma'am Buttercup o Doc Choi. Dili, jud ko ka-open sa FB account ni Doc. Ang mugawas ko, no, kay lalaki nga Doc Choi.
2: Basta yung lahi ang spelling yung nakuan. So, D-O-C space C-H-O-I. Ma-open na siya, ma'am. Kay, sige, baby, ka-receive mga messages sa mga listeners uban, no? Basta naka-strict lang ng imo ang Facebook account diha, no? Ipa-try sa mga batanon o kulikot na diha. Kung makuan ba ko ni mo kay, dili ko ni mo, syempre, makita sa kuan ka ng friends ni mo nga area, no? So, try ang mga batanon, ma'am, kay anad sila na.
1: Mm-hmm. Insakto, Doc, no? Kaya nga nung dili niya makita. Napoy times ninyo na nasa akong anak na ako i-search, di ko kabalo. Pero kung sila atong ipa-assist, daghang mga, naa sila yung mga paagi nga, kanang nasipyat ragyo na itay, nana, no? Kaya dahil ragyo ning medyo mag-edad na talisod kay magkubi sa cellphone. Okay, so ma'am, i-try to, ma'am, no? D-O-C space C-H-O-I. So, makita ganyan mo si Doktora Ana nga. Imo aganing profile pic, Ana, Doc, kay naka-white, no?
2: Yeah, oo. Then, ato'y saying sa kuan nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: Mm-hmm.
2: If you open niya akong profile.
1: Okay. So, klaro na to, ma'am, ha? Salamat kayo sa imong pag-message ka na mo din, Hidri. Napunta sa ato ang laing texter sender sa last four digit nga 8399 sa 0912. Siya, good PM, Doc. Akong problema ba? Nga naman, hinuog ning akong paa, paingon sa tiil. Ano saan, Doc? Hinuog, Doc? Ako naman nigi pa check up.
2: Nibikog siguro na.
1: Ako nigi pa check up. Tapos nakainom na ko sa giriseta nga tambal ani. Wala man naayo sa tambal. Gi-advisean ko nga i-add na sa laing doktor. Hing-add to me sa anak na ko. Did to me sa laing nga doktor sa mga diabetic nga patient. Kay gipa-check up akong tiil nga hubag na. Doktor to nga diabetic. Diabetologist ilang giduol, Doc, no? So wala ako gi-check up. Gi-advisean ko nga muadto sa butuan nga doktor. Kay dili siya doktor sa mga ingon ani. So sa mga diabetic nga patient lang daw siya. So gipa-addto mi sa butuan, Doc. Tapos nangutan na akong anak pilay bayad para pa laboratory sa iyang paa nga naghubag. And then ingon siya, Doc, nga mauto gilakaw daw sa iyang anak, no? Ngayon na ito, magpa-check up sila. Namang kukuno siya yung kwarta, pero kulangon. Mauto ni, add to siya sa DSWD. So, nangayo sila cash assistance, no? So, at least, finally, natagaan sila, Doc. Ingon siya dari, Doc, nga makuha na niya, na-release na, no? Na-release na. Ingon siya, mangutan na lang kunin mo, Doc, kaning akong problema sa akong paa nga ni Dako og na, kung sarap yung basa, Doc, ngusigman. Kani, so nidako na iyang paa, tapos, nga naman ni, nga nidako naman ni akong paa karon ug paingon sa ubos sa tiil. Unya, mga tul man ni, abot sa akong hita, sa bugan, sa kapagid sa bugan, sakit na ilingkod, sa kahubag sa ako ang paa. Ug hikapon, muraman pod og nagtibugol-tibugol, ugahi hikapon, gikan sa ako ang paa paubos. Unsa man ni nga sakit, Doc? Dili na ko halos makalakaw. Ako isa ka tiil. Oh, saka kuot. Mora gid siya, Doc, no, nasamad sa tsinelas ang hinungdan. Tapos naingon ani na daw dayon iyang paa paubos sa tiil nga hubag na.
2: Ah, para na ko, no, kaning inani nga text dapat nagpa-admit na ni siya. No, kaning may inani bitaw nga text nga naglisod na siya, dako ng kaayo, naisamad.
1: So, 17 naman daw siya, Doc.
2: Yes, oo. So, dapat, siguro wala sila ni Ato atong butuan.
1: Kana.
2: Wala
1: kana
2: ba siya ni-mention nga ni Ato sila sa butuan, no? So, basin, kinanglan yun na siya o further nga test niya. Yung di ba, yung siya na i-test niya na nga sila hinabang, pero I don't think ilang gihimo, no?
1: Mm-hmm.
2: Wala sila niingon nga nakapatesting sila, no? So, kung ganaan ka, ma'am, nga malibre na imo mga testing or sir, no, magpa-admit ka, no, kay kaning inani nga next is pasabot ani grabe nang yang ibati, no? Dili ni siya pang outpatient na nga check up the more nga dili nato kaya na tambalan sa kanang advice nato di ani sa atong program, no? So kaning inani nga complain nga most probably base na siya kanang gitawag natog peripheral arterial occlusive disease, no? Kanang gitawag na mo og paot, no? Kanang barado ang yung mga ugat, no? So kanang mainana kinahanglan pa manggod na i-testing like kanang mga duplex kind of lower extremity, no? Most probably kanang may request ngano nang inahanglan pa sila og tabang sa DSWD kay mahal na siya nga testing, no? So kasagaran ang testing mo abot na siya mga 12,000 to 16,000 na siya, uh-huh, no? Kay it takes 1 hour manggod po nga ultrasound no nimong tiil, no? So mo na siya nga medyo mahal, it will take time sa isa ko no ka himuon nga pasyente inana makahimo na sila og pulo ka whole abdomen ultrasound, no? Ah. So mo na siya nga it takes time dayon syempre na po na professional fee pa ang doktor, so medyo mahal na siya nga te. So sa uban nga mga sakit nga na ay samad sa tiil nga dili maayo and then dili man day sila diabetic, no? Basin sa first lang niya nga doktor na kuanan agi kay nan healing wound, very common sa mga diabetic, pero pag testing atong doktor nga diabetic di man daw under sa iya, so most probably wala to na ayo ang sama dili kay agi sa diabetes kundi barado ang yang ugat, no? So kana main ana is tendency ana is kinanglan gyud siya admit, ma thorough workup, matan-aw og ortho, ma check sa IM ang iya ang kuan, ma confirm kung paud ba siya, no? So bason lang po na na poy dala nga infection, no? So kinahanglan na i-debride ang mga samad or kanang mayong kag pedal edema, nampoy uban nga pedal edema or kanang hupong is agi sa kidney problem, no? Ang uban ana is agi pod sa kuan kanang heart problem, no? So naay mga kanang gitawag nato og retention sa mga fluids, mm-hmm, no? So dili lang man agi sa diabetic nang maghubag imong tiil, no? So pwede pod kini problem, pwede pod heart problem or kato ako ingon nga basin barado pod ang mga ugat sa iyang tiil. Uh-huh. So para aning inani nga patient, mas maayo nga magpa-admit ka and then mangutana ka sa doktor na nag-alaga nimo sa ospital kung unsa jay imong sakit haro masabtan pod nimo, no? Kay lisod manggod kayo kung kanang puro lang ato istorya ang ato ang makuan, no? Very important kayo ang physical examination o laboratory test para ma-confirm o ma-treat siya.
1: Mm-hmm. Doc, salamat doktora, no? Pero thankful gihapon ta sa atong sender kani si nanay, kay senior naman ni siya, no? Nay, kani imong sakit nay, di ba ni basta-basta gyud, no? Labi na mahubag, no? Saka na si imabaw sa imong bugan, medyo sakit, gangulngol, plus katul pa jud, doc, no? Mo to igingon ni doktora Choi nga dapat gyud ani nga nana ka sa ospital. Kung di man gali ka magpa-ospital, mapa-check up gini sa insakto nga doktor para matambalan imong gibati, no? Kaya si Dr. Richard, dili man gyud niya maklaro kung sa gyuning imo ang balatian kung dili jud ka mapa-physical exam, no?
2: Oh, pero doktor, sa iyang mga istorya manggod, ma'am, nga medyo grabe manggod ang iyang sakit, no? So, kinahanglan na gyud siya magpa-admit.
1: Oh,
2: kaya kung magpa-check-up lang siya, may nanig yun, matagaan siya mga laboratory request, maglisod siya bayad kay mahal ang mga test. So kung willing lang po siya dito sa government hospital nga dako-dako mo nang gayeng na siguro siya butuan kay dako man nga city ang butuan, so basin kompleto ilang mga government hospitals dito, okay, regarding doc sa mga test.
1: Yes, insakto jud ka, doc. So ma'am, no, nanay, inaot nga namati ka, no, sa taga-Tubay man ni siya. Salamat kay sa imo ang pagpadala sa imong message na ino og mao na to adto na gyud ka dayog doktor magpa-admit, no? Ilabi na gyud nga na medyo nag-edad na tanay, importante jud kaayo nga matambalan ka. Okay, salamat kay nay sa imo pagpadala sa imo ang mensahe din hino. Again, gi-invite na to ang uban sa gusto nga mopadala sa ilang mga problema sa ilang panglawas. Atong i-invite mo sa atong hotline number sa 0909-304-8924. So i-message lang ninyo palihog, ayo lang mong panawag para mabasa dyan na to. Inigkada nga naana si Dr. Choi, matuki na nato ang inyong mga problema. Okay, salamat kay mga kahigalaan, no? dayon makabasa pa tag lain pang problema Dr. Choi.
2: Yes.
1: Dalita sa ato ang text sender nga taga Dinagat ni siya, ingon siya dinhi, good day doc, ask lang ko nimo, nagahi akong kuto-kuto, usahay mo sakit. Tapos nagpa-check up na ko doktor. Gi-ultrasound daw siya sa doktor, tapos negative ang result. Unsa may hinungdan ani kung unsay akong tumaron para mahilis or mahumok. Mahumok or mahilis daw ning iyang gibati nga nagahi sa iyang kuto-kuto. Okay, ang ato ang text sender gikan sa Dinagat Islands.
2: Unsa man ingon sa iyang doktor?
1: Negative usay man daw ang result. Wala man pud na mention gani diri doc.
2: So, basin ang ako pong i-advise ng mga tambal is the same rapon. So, unsa po'y tambal nga initial nga gihatag, no? So, kasaganan man kahit kuto-kuto is naman dyan ay mas.
1: Yung sa Dok, ha, wait sa Dok, napagay siya paapas nga message. Ingon man siya, Dok, o nga, ang hinungdan ko naman ito, mag-uga ko, no, pero may iyang tutunlan, ugway lami ang kanon, ug magluod-luod iyang kuto-kuto. Muni siya. Muni
2: so, ulcer na siguro nang iya, ma'am. So, mm-hmm. Kung ulcer man gawin, kung walay mas, simba ko lang na ibukol, no?
1: Oo.
2: Kana, muna natin makita sa ultrasound. Pero kung wala, sahay kung makafeel kag pain, natural dyan na sa ito ang mga muscles diya sa stomach, kamurag mugahi, harun dili siya mahikap, o inighikap or malihok siya, dili kayo siya makafeel og pain, no? So, murag natural reaction na siya sa itong lawas nga murag magahi. Kamantay ka kung ataki yung kag-ulcer, inanaas pa. So,
1: murag, sila pa to, Dok, murag daw gihangin.
2: O, basta siguro, ulcer siguro, katong mga tambal sa ulcer ang para sa iya, no? I don't know kung itagaan siya. Kaya mo siya ga-mention kung kung sa mga tambal gihatag sa iya, no?
1: Nga wala, maka, Dok.
2: Maka-affirm po ko kung maubani or unsa. So, okay,
1: nangutana na lang din siya dali. Unsa daw dapat niyang imnon para mahilis mo na. So, wala gina siya tambal giinom.
2: Mahilis, good. Kay kung nang nanggahi diya is imong muscles ra po just to protect your stomach, no? So, ang kasagaran na is pain reliever, no? Pero, kung ulcer na siya, di antacid, no? For example, mga omeprazole, pantoprazole. Pero, kung may nana mang good, dili man na kay isa, duha kadlaw lang. Minimum, ala, 2 weeks. To 2 months ang pag-inom anang mga sa ulcer. So, gani mo, abot pa nag 4 months ang treatment kung grabe ang imong ulcer, no? So, ang imo ang likayan na mga pagkaon, sulay lang sa likay, mga pagkaon nga maka-ulcer, no? Mga halang, mga aslo, mga mantikaon, mga tinunuan, no? Mga kape, nga kanang coffee beans, no? Kani atong coffee corn, walay problema, kay gikan mo na sa mais. Pero katong mga coffee nga gikan sa coffee beans, kana siya maka-promote na siya acid secretion, so makasamot na siya sa ulcer, no? Ang kuan nato is Katolika kaya niya to, then mag-take siya og tambal sa ulcer, and then siguro kung wala'y nakita saya ang ultrasound. Mas maayo siguro magpa-testing siya o kanang H. pylori test, no? Base na siya kagaw nga H. pylori, no? Kung wala siya makita put negative put aw, basin diyan na ang panahon nga kinahanglan tag endoscopy.
1: Aha.
2: Kay dili manggood sa tanan makita sa ultrasound, no?
1: Maodi
2: ang uban gani ininag CT scan of the whole abdomen ay hapa makita nga naa di ay bukol, no? Nga naa dito dapit sa luyo nga dili kayo ma-access sa ultrasound, no? So kana siguro ang next nga himuon, no, magpa H. pylori test. And then, kung naapagigyapon siya ay kuan nga mabati, so, kato, CT scan of the whole abdomen, no? Pero for now, kuto-kuto manggod. So, kasagana sa kuto-kuto is ulcer dyan na siya. No, so, take siya tambal para ulcer. Mangayon siya og tambal sa iyang doktor para ulcer dito, no? Balik siya. Complain siya. Nga, doon ko lang manawala. So, ideally, ganoon ta, kung kisa imong gidulan, muna imong balikan. Kaya ni mo balikan na po kaglaing doktor, magsugod naman po na siya, work up ni mo.
1: Pero,
2: no, pero kung wala ka ni Angay, sa kaduhang balik na ni mo,
1: ngita kaglaing.
2: Mangita na po kaglaing.
1: Ari ka ni Doktora Choi.
2: Layo abiya po kayo.
1: Oo, kung amang godok, namang ko inana ba nga ang result negative. So, wala na siya mga gipang reseta, kanya negative man. So, di na ko siya mabalik.
2: O, mukomplain ka po godok. Ano, sakit mang gihapon ni Dok. I'm sure tagaan yun siya kaglaing na option.
1: Okay, di namang good mo tingog. Pag ingon, lagi kayo. Madismaya po ka mga, ay, negative. Okay.
2: Sige, malipay ka na inoong ka kung yung mga result negative.
1: Dok, malipay ka, dok. Pero at the same time, lahi mong
2: pero kung napakagibate, huwag ka na inoong ko. Kung napakagibate, inoong ni mong doktor, haro matagaan ka niya laing tambal. Yes. Haro mag-sing, tapos siya laing na sakit.
1: Okay.
2: Kay, ang ato ang mga ani, history taking, physical exam, laboratory test, pero di magkikakaing huwag 100% na. So, most of the time, mag-think yun ang imong doktor of most probably, mana yun siya, most probably, kani ang imong gikuan, so tagaan ang tambal ni mo. Mm. Unless, siguro, kung magpa-test na tag-H. pylori mo, positive ka, so makaingon siya, H. pylori rin siya. Mm. Or, inig-endoscopyon siya, makita gito, na ay buslot, na ay ulcer, so ulcer ka.
1: Uh-huh.
2: Ana, manggod na siya, no? Kanang mga ulcer, di mo na makita sa ultrasound. O ka naman H. pylori ng infection, di mo na siya makita sa ultrasound,
1: yes,
2: no?
1: Yes, Jodok. Mm.
2: So, kung nakaigibati na gawa sa laboratory test, so pwede ka mo tanong sa mga doktor, Dok, nang sakit lang gihapon, sa may most probable kaya ni Dok, nang sa mga, ano ba, storyahin yung doktor.
1: Kaya na, Dok, mas mayroon nga, tudluan po ni mo na ito mga pasyente ng ana, Dok. Kabisag ako, pag ingog negative, walay ko, andi, si Batra ka. No, enana, at least, kaya madagong
2: oh, sayang, yung ibayad sa ultrasound.
1: Oh, kundi man.
2: Pero, mapasalamat ka nga, walay mas yes. Or tumor nga nakita dito, di ba?
1: Ana na lang. Uh-huh. Pero dapat, gidi ay, no, kita nga mga pasyente, nga, muli ka lang mo, gihapunta, kita may naigibati, good. Sila pa to, we are the first doctor of ourselves. Kaya kita gani, may makaingon nga, mutudlo sa doctor nga, mo, ano yung akong sakit, di ba, Dok?
2: Mm. Ano, mag ako na lang kung mga pasyente, o ba, magbalik-balik, yun, isa, last 2 days ago, na, balik na po si ma'am kay. Na po sila. Yung ikaw, so, na yung mga pasyente nga, matambalan na mo, o, mas deeper kay mo storya mong good po sila kaya sa ilang ibati or Dok, wala mo nawala. Ana, mo na mo storya sila. So, mo try na po miglaing tambal or mo think na po miglaing na sakit, no?
1: Uh-huh.
2: Kaya ang amog yung primerong i-think is the most common.
1: Aha. Uh-huh. Correct.
2: So, kana gina yung una-una mo o think, basin, kanira kay mo mani kasagaran na kung dili day to mao, dili day to common ang ibati ni mo, so, mo, kwa na po mi, mo think na pod mi og laing diagnosis no it's most probably manghatag na pod mi laing laboratory test
1: okay no? So thank you kay ana doktora no og sa ato ang nag-message thank you kay kaninyong tanan og sa mga always nagasubaybay sa atong programa kay hapit amang pod ta ni humana pod ang atong oras karon og hangtod na pod sa sunod nga episode dok no
2: sige.
1: Okay so sa ngalan ni Kuya Friends mga higala kini ang iyong higala sa kahanginan nga si Buttercup and always jud nga magpahinumdum kanatong tanan prevention is better than cure, Jude, and is always cheaper than cure.
2: Yes, o kani si Dok Choi nagaingon nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now, bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
3: 7, this is magandang kalusugan po. Sino po sila?
4: Ruby Rose po.
3: Sagasan po kayo, Ma'am Ruby Rose.
4: Aklan po.
3: Aklan, okay. Kayo po ay ilang taon na?
4: 53 po.
3: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Yes na, yes po.
3: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
4: Hindi po ako makatulog, tapos hindi po ako makapupo. Operan ako ng bituka.
3: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
4: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, sinapo na, nakapuko po ako. Tsaka pang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
0: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: Ang ko taxi. At si Tito, hindi Tito na Tito ko ha, Tito talaga ang pangalan niya eh. Tito Sano Jr. ng Barangay Ipunan. And now, ang ating ruleta ay napatigil sa Barangay Kauswagan. Ka-abtik sa mga kending boys. Oy, ayan. Maraming salamat. Aki na bunot, mula sa ating Kauswagan Dropbox, kanyang address ay NHA Kauswagan. Congratulations, Dania Rose Digana. Dania Rose Digana ng NHA Barangay Kauswagan. Congratulations. Ikaw ang ating winner. Sa mga winners natin, bring your IDs. You have 14 days to claim your prize. We are located. Dito nyo makiklaim ha, sa studio mismo. Sa 5th floor, FICO Admin Building, katabi ng West City Central School, Alamvamento Boulevard, Carmen. At ang ating The Prices Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. On to my final set. You stick with me, alright? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
5: Excellent health, excellent life, EXL Magkabuhay Plus.
9: Hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Hindi ka nagtagumpay sa mga plano mo. Hindi pa huli ang lahat. Nagkaroon ka ng malala na sakit. Hindi pa huli ang lahat. Gusto mong magkaroon ng magandang estado ng kalusugan? Hindi pa huli ang lahat. Tandaan mo ka makabuhay. Ang mahalaga, ingatan at alagaan ang iyong sarili. Maaabot mo yan sa tulong ng EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement at EXL Coffee Mix 17-in-1.
5: Excellent health, excellent life sa EXL Labang Makabuhay!
10: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
11: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. 5 more minutes before we hit 3 o'clock. It's my time. It's my time to wrap up the show and say goodbye to you all. Dagang salamat. Thank you for accompanying me for the rest of the program. At bukas. Ay, mamaya pala. Mamaya na yun. Yung retro night natin, ha. Magkita-kita tayo dyan sa Kale Clubhouse. Sabi na. Free entrance. Entrance lang po yung libre. Laruin lang natin yan. Let's party with all the hits of the 80s and the 90s. Hi to Sir Eddie Kenya at sa mga sweethearts natin dyan po sa my Noisky Food House. Batiin ko lang yung mga magaganda at gwapong staff dyan, ha. Sina Ate Janet Hermoso, Lori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez, Dina Kenya, Maylene Yamoso, Jess Aquina, at si Apple, at si Grace. Ay, gandagang salamat. Good afternoon, nakikinig po ako. Hi to Rose ng Carmen, 0153. Nagang salamat. Pabati po sa may Arellano family, Balasabas, coming from Manzano, Samuel, Marama, Cristal. Palagi po kami nakikinig sa inyo, mga motorella drivers. So, dagang salamat. Ingat po kayo sa biyahe. At si Demsoy ng Maramag. Happy afternoon sa inyong lahat. O siya, I will be turning you over to Jason Steele. O kasi heart afternoon drive na. Alas 3 hanggang alas 5. O, with Jason Steele yan, ha. At magbabalik naman si Harvey Stone mamaya. Alas 7 hanggang alas 9 para sa Heartlines. O, stick with all the programs dito sa Heart FM para pampa papa good vibes sa mainit na Friday. Ha? Ha? O, sa mga mensahe din ninyo, si Jason na din ang magbabasa. O siya, bukas, Sabado. O, special natin, ha? Yung weekend edition na Music from the Heart. Alas 12 hanggang alas 3. Catch me on those times. Siyempre, same frequency. This has been George. And manatiling nakatutok dito lamang sa Heart FM, ha? Ang radyo ng heart ko. Bye! Enjoy your weekend. Take care. Mwah!

0: This is Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Heart FM News Update.
3: Tiniyak ng Police Regional Office 10 o PRO 10 ang pagpapaigting na seguridad sa mga paaralan sa Northern Mindanao kasunod ng panibagong in-campus shooting incident sa Zamboanga. Ayon kay PRO 10 spokesperson Police Major Joan Navarro, hindi dapat manaig ang takot at maging hadlang sa pag-aral ng mga kabataan. Hinikayat naman ni Navarro ang publiko, lalo na ang mga school personnel, estudyante at mga magulang na agad report sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang kilos upang maagapan ang posibleng insidente. Binigyang diin ng PRO 10 ang kahalagahan ng koordinasyon at pagtutulungan ng mga paaralan, komunidad at pulisya upang mapanatili ang seguridad at kaligtasan ng mga mag-aaral. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukid Noon. We got 15 down 3 o'clock. Gabriela, it's cat sign for you. The answer was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na. Perting inita, mga sweethearts. Pero nag-iinit na rin ang aking damdamin na magbigay sa inyo ng mga favorite hits ng ating mga music all the way till 5 o'clock. Ngayong araw na ito ng Friday afternoon. Kumusta mo, diha? Wala naman pasok, di ba? That's why medyo mingaw ang ating mga pagbiyahe sa ating mga drivers. Pero, pahulay para sa lahat ng mga students natin, para sa lahat ng mga, alam mo na, mga empleyado ng gobyerno. Sana all, walang pasok pag-holiday. Pero tayo siyempre, entertainment tayo. The show must go on. Tuloy-tuloy lamang tayo. Hindi pwedeng hindi namin kayo mapasaya. Kasi naman, kapag holiday, nako, kailangan namin kayong bigyan ng, di ba, kasiyahan. Yun na nga mismo yan. Eh siyempre, ano pa nga ba magpapasaya sa atin? Unang-una, yung ating mga beautiful music. Tapos pangalawa, lalo na kapag busog ka. Paano ka ba mabubusog? May bugas ka, may sudan ka. Kaya naman, daladala ko na yung mga bugas at saka groceries natin, ha? Meron akong bibigyan ng bugas at groceries sa programang ito. All you have to do is be with me. Be part of the program. Aha. Ako po si Jason Steele, by the way. Sige na kong tabi na niyo. Hindi niyo pa ako nakikilala sa mga bago. Pero sa mga luma na, E text mo naman ako, 0961-892-4927. Again, it's 0961-892-4927. At di naman kaya 0917-1579-927. It's 0917-1579-927. Commercial break muna tayo saglit, ha? Saglit lamang to. Sobrang bilis na. Magbabalik tayo a bit more. Mga sweethearts, maayong mainit na hapon, ha? Padayon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Call.

0: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940, Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
2: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
3: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
2: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imong gibati sa una?
3: Labad dyan ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada ano dyan ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, ang sigida.
2: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
3: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
2: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Sabathan FM का क्या दौर है सनी नरी 3.7 Sabathan FM के नॉन ए yeah that's air like the steam for you with pa no that's the dalangin. Isang magandang hapon po sa lahat ng mga nag-ampo niya. Eh mga nag-ampo na sana may mabogchi ano. May makaun-gaun ba? Diba? Alam mo naman sa mga ganitong mga araw na kung saan idadapo na yung abente. Diba? Tapos ilang araw na lang, ilang araw pa, I should say, o ang sweldo. Yung mga tipong ganitong mga pecha. Ito na yung tinatawag natin na padulong na o sa depiligro na pecha. Kasi ang peligro yung mga 25, 26, yung mga ilang araw. Pero mga ganito, sa panahon ngayon, diba? Talagang mahirap ang buhay. Abente pa lamang, kahit limang araw pa lamang nakakalipas mula ng sumweldo. Ang tawag na talaga dyan. Eh, peligro na rin. Ikamay na lang dyan ng supply. O kaya nag medyo nananalangin na sana may mag-sponsor ng pamerienda. Yung mga may trabaho pa rin kahit holiday, congratulations. Isa ka sa mga uliran na empleyado. Talaga namang napakasipag, I should say. Diba? Siyempre naman, kapag ganitong holiday, yung mga patuloy na nagtatrabaho, yung mga patuloy na naningkamot, aba! Ay, saludo sa inyo. No? Ay, ano pa nga ba? Yung mga drivers natin, wala ding holiday yan. Actually, they hate holiday. Kasi siyempre, pag rumatsyada sila sa mga lansangan, rumatsyada sila sa ating mga kakalsadahan, eh alam mo na, mingaw, walang tao, wala yung mga students natin eh. At wala din yung mga maghahatid doon sa mga students. Right? Kaya ganun ang nangyayari. Mingaw. Pero padayon gihapon ha. Bahalag mingaw. Basta padayon lang ang mapaningkamot natin. Wadwag gihapon. Ati Marifel, mula dyan sa may lampasan, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hi Jason, bahalag init. Balag init, basta mga pita. Kapes Live, sabi niya, please ma-shoutout daw ang buutan niya dentist kay Doc Ivy. Thank you, Doggy, sa pag-clean o pag-restore sa akong teeth. Beautiful na sub kayo ko ang akong smile. Ay! Oo nga, no? Sana nakapagpalinis man lang tayo. Si Doc Ivy. Siyan ba yan nandun si Doc Ivy? Ha? Si Doc Ivy ang ating maganda at mabait na dentista. Magandang hapon. Maulan na hapon. Talaga ba? Saan bagay yan? Demsoy Robles. Sa Bukidnon Guru to. Malamang lakas ang ulan eh. Pinadala niya tayo ng video. Eddie Gini ha. Magandang hapon din. Maraming salamat sa pangikinig. Yan. Thank you. Kung ano man ang inyong mga ginagawa sa oras na ito. Galens Family, Tatay Nicolas, magandang hapon din. At kay Mami Elaine, marami salamat sa inyong pagpaminaw. Shoutout sa driver ng sa Jetsco Bus. You know. Magandang hapon sa inyo. Kay Abing Og Taganas. At saka sa Pauna si Casinio. At Odino. O sa among inspector na si Limuel Maestrado. Pati na rin sa mga pasahero din eh. Namina while nag-ali sa may Taguluan. Hala, saan biyahe ninyo? Alam mo, papunta dito si Dio, ano? Sa Jetsco. Yan na nga yun. Sige, amping ha! Kapag bumibiyahin na, mag-ingat-ingat kayo. 32 minutes na, 3 o'clock, mamaya-maya ng konti, magdodraw na tayo ng ating winner ng bugas at groceries. Mainit pa ng paligid, mainit pa rin yung pamimigay natin ng mga papremyo. Kaya walang dahilan para maglipat, sweetheart. Padayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko!
1: 93.7 This is Heart FM. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
1: Excellent. Excellent life sa EXL Lamang
3: Makabuhay. Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong muresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: Standing in a crowded room and I can't see your face. radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bugin on 42 after 3. That's Soda Pop Such Boys. The answer was brought to you by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with this cheesiest idol cheese thing ever versus previous formulation. Hey, good afternoon. Kina, sandali ha. Ano ba yun? Happy Friday daw, sabi ni Efren. Oh, Efren, magandang hapon sa iyo. Maraming salamat ha. Happy Friday sa inyo. Weekend nga pala, no? Friday nga pala ngayon. Diba? Parang kailan lamang nag-long weekend din tayo last week. Tapos, eto na naman. Long weekend na naman. Sana all may long weekend, diba? Hindi pa bang Friday pa lamang, it feels like, uy, rest day na. Diba, ganun tipo, ano? Friday pa lamang, it feels like, uy, relaxation day na. You got your plan already. Alam ko, yung mga mahaba ang weekends dyan, syempre pa, nako, malamang naka-escapo na to. Mga nakaalis na to ng city. Yung iba sa inyo, syempre, mainit dito sa CDO eh. Maybe you got your plan to go out of the city. O kung hindi naman sa inyo eh, magsisiming-siming muna, ano? Syempre, mas gusto mo magsiming sa labas muna ng syudad. Mas masarap dito eh, mapunta muna tayo sa mga bundok-bundok, ano? Para mas malamig-lamig. Kasi kung pumunta ka sa dagat, mainit din eh. Igang-gyapon. Oo, so mas masarap yung suba-suba naman ta. Oo, kasi malamig-lamig yun eh. Diba? O, magandang hapon muna. Teka lang, i-shoutout natin lahat ng mga nakikinig sa atin sa may Cogon Public Market. Ha, magandang hapon po sa inyo. Sa lahat ng mga nagmemeryente dyan. Uy, kumusta naman kayo, ha? Oo, sana all. Oo, nasa kaparehas na sitwasyon na ninyo. Yung mga gumunguya na dyan sa may Cogon Public Market. Ang Marlong RM Station, maraming salamat. That's so friendly. Kapag ganitong sobrang init ng panahon, ano? Pero taod-taod gamay. Lami na saan. Higa pag RM by. Nako ha. Unique Foods. Binabati natin ang isang magandang hapon din. Maraming salamat sa inyo po yung kinig. Sana'y maganda ang inyong mga afternoon dyan sa may Unique Foods. Ha? Salamat ha. SMK, ukay-ukay. Magandang hapon sa inyo lahat. Mga sweethearts natin. Hala, sige. O kaya. Sila na mga namimili. Nga naman, pagkatapos mong manggaling sa ibabang bahagi ng palengke, pag umakyat ka naman, nandiyan naman yung Novo Department Store. Lakas din ang monitor yan. Now, sa may parting yan. Maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng mga sweethearts natin, yung mga tropa natin dyan, ha? Ayan, thank you. Talaga naman, oh. Wala rin awa. Teka muna, break time na. Mm-hmm. Salitan na ng pagbe-break time. Ganyan sila dyan eh, sa may Novo Department Store. Maying hapon sa tanan. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw. Yun oh! Beth Salon, good afternoon also. Kamusta kayo lahat dyan? Maraming salamat. Sana'y maganda rin ang inyong mga hapon dyan. Sige, saglit. Another break is in queue. Magbabalik ba tayo with more? Patayin na mga sweethearts sa pagpaminaw. Walang libatan. Manatiling nangiginig. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Call.
1: 3.7 Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti.
4: Mm-mm.
3: At magaling akong tumulog.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM again, the Auto City 93.7 Hard FM. Booking on, we get 13 minutes after 4 o'clock. Taylor Swift, Up Alive, that song was brought to you by Duncan, pa sa lubong ng bayan. Sweetheart, ay nami update diha sa inyong area. Ano nang update sa inyong mga kalagayan sa mga oras na ito? Teka muna, sa lahat po ng mga nasa bahay lamang nila, hindi po bang teka, ano bang maluto natin ngayong hapong ito? Ha? Teka muna, pag ganito bang nagluto kayo ng merenda, mga alas 4, tapos maya-maya, bibilang lang kayo ng ilang oras, 5, 6, 7, ako, dinner na naman. Di ba? Parang malapit na sa dinner. Ha? So, ang gawin nyo na lang, preparation nyo, ang i-prepare nyo, yung pagkain na para sa hanggang dinner na. Para matipid. Di ba? Ganun yun eh. Magtitipid ka, kailangan na merienda mo tawid na hanggang dinner. Right? Para economical. Sa last hour natin, ako po, meron tayong drum mamaya, ha? Abangan natin yung ating bugas at ang ating groceries, mga sweethearts. Padayon lang, ha, sa inyong pagpaminaw. Ano man ang mga ginagawa ngayon, hinto muna kapag nag-drum na tayo. Para at least malino ninyong mapakinggan ang inyong mga pangalan. Baka ikaw na mapalad na mag-uwi at mabunot para sa ating bugas at sa ating groceries. Pero teka muna, speaking of bugas at groceries, ha, ito yung mga pangalan ng mga nanalo pa ng bigas at groceries, ha. Kaya naman, pag nabanggit kayo pangalan mo, pumunta ka dito at mag-claim ka, ha. Pumunta ka dito, magdala ka ng invalid ID. Congratulations kay Reggie Orias ng Barangay 7. Reggie Orias ng Barangay 7, congratulations. O Reggie, nakadaog kang bugas at groceries, ha. Ganun din itong si Maria Cheryl Subibi ng Lapasan, Bacoonga Street. Ulitin natin, Cheryl Subibi ng Lapasan, Bacoonga Street. Congratulations, nakadaog sa gagbugas at groceries. Si Lori May Pagobo ng Lapasan, Agora. Lori May Pagobo ng Lapasan, Agora. Congratulations. Ganun din si Edna Pada. Edna Pada ng Barangay 26. Uy! Congratulations, Edna Pada, ha? At si Levi Daniel ng Apovel Bulwa. Yung mga nabanggit yung mga pangalan, hindi pa po yung winner para sa oras na ito. Kumbaga, winner po yun ng mga nakalipas sa mga draws. So, pumunta kayo dito kung narinig mo yung pangalan mo, ha? Alik na. Valid ID lang para mag-claim na muna ang iyong papremyo. Alright, we get 14 minutes out of 4. Saglit lamang, few reminders lamang tayo. Pagbabalik natin, we get something from Lady Gaga, Peter Karma at marami pang iba. Ayong mga hapon sa tanahin. Ako pa rin si Jason Steele, ha. Padayon lang sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Call.
1: 93.7. Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labo dyan ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada adlaw dyan ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: Kayang fiesta, mas lingaw kung nai Dunkin. Dunkin, pasalubong ng bayan.
6: Shout to the heart!
7: Can you feel my heart?
8: This is
9: 92.7.
10: This is Heart 92.7.
11: This is

32.700 FM Cagayan Oro City, 33.700 FM Bukidnon, 444 is 444. Dancing was brought to you by New Star Online. Experience at New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference and number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons of 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pugcore.ph. Magandang hapon, Debs and Roblas. Brother, maraming salamat sa pakikinig, ha? Ganyan din, mga naminaw sa ang lugar ito. Wala naman lugar. Kapasan, mga Asera family. Mayang hapon, dagang salamat sa inyong pagpamina, dihang dapita. Hoy, the price is rise, overload na! Pangibigay na tayo ng bugas at groceries, oh. Oh, paminaw. Baka naman pangalan mo na madunggani mo, ha? O, Roleta! Sa pilita tayo ng lugar at area. Ang aming studio matatagpuan po dito sa may FICO Admin Building, Fomenta Boulevard, Carmen Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Ops! Makabalan! Puno tayo sa dropbox na Makabalan. Isa lang, uy, ang address, Bara Makabalan. Bara Makabalan. Ha? Ang pangalan ng taga Bara Makabalan na nagadaog ng bugas at groceries, Nanilin. Reynes, hindi, Endab. Nanilin, Endab, congratulations, ha? Ito, to recap the winners ng bugas at groceries today, wait lang, ha? Itong si James Galanida ng Ipunan Bloomingdale Phase 3. Congratulations. Karating kay Rito Yabut. Rito Yabut na Bakong Street, Labasan. Douglas Dacer ng Normin Transco Taxi. That's Douglas Dacer. Tito Sano Jr. ng Ipunan. Hoy, Tito! Nakadaog ka, ha? Karating si Dania Rose Degana ng NJ Kauswagan. Dania Rose Degana ng NJ Kauswagan. At itong huli, si Mandeline Endab ng Bara Makabalan. Congratulations po sa inyo. Sabay niyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 14 more before 5 o'clock. Huli mga minuto ng ating mga programa. Balik yung hapon ko, ha? Standby lang mga sweethearts. Walang alas.

0: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
2: I-delete po ito ng mga plan po.
3: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
2: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
3: Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
9: We got you!
8: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
10: The price is rice. Overload!
8: The price is rice. Overload.
11: Overload? Tama.
8: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin.
10: The price is rice.
8: Overload.
11: Overload.
8: Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos recados na.
10: The price is rice. Overload.
8: Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
7: Heart FM's The Price is Rice. Overload.
12: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
13: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

32.7 Hard FM Kagayan, the order city, 33.7 Hard FM Bukidon. Hey! December Avenue for you, and three more minutes before 5 o'clock. Just that's about it for me. Maraming maraming salamat po. Sa lahat ng mga nakasama ko since 3 o'clock. Medyo kumulimlim na yata yung langit, ha? Medyo nagdagdag-uman ba? Pagkatapos ng isang mahabang mainit na maghapon. Enjoy the rest of your Friday, mga sweethearts. Happy weekend! O, i-follow nyo ako, ha, sa aking Facebook page. Jason Space Heart FM. Ha? Tro. That's a Jason Space Heart FM. My name is Jason Steele, mga sweethearts. O, magpadayon lang sa pangpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.

Dok Brian, mangutan ako, unsay tambal aning lisod magbawas or maribang? Excuse me sa nagapangaon ha. 12 years old lalaki, kapila na ni natambalan sa hospital, pero walay giyod alibyo. Ang finding ani is naasyay ni gahi nga hugaw sa iyang small intestine, unya nipikit na sa iyahang small intestine maupod finding sa x-ray. Ang bago niya makaon, mugawas, pero ang migahi na, mura daw og bato sa iyang small intestine. Mao ang problema. Unsay alibyo ani nga makagawas ni Doc Bry? Mahal na kaayo ang tambal gi dapat sa iya ha. Unya na ay epekto na sa iyang panghunahuna na abnormal na iyang behavior. Salamat sa pagtubag, God bless. Na ako'y pasyente ana mga pinangga nga operahan na sa doktor. Get to clinic. After 1 week, no, pa-x-ray balik, na normal. So, kana ding mga small intestine obstruction or bowel obstruction, pwede pag yun na siya, manormal o balik. No, daghan kay mga natural nga pamaagi. Napugay ko'y pasyente nga niabot, ayaw pa siya makabawas, tagpulo kaadlaw, o niya niabot na yun, hapit bulan nga wa na yun siya makabawas. Bisan saon niya kaon, musuka na pud siya. Moinom siya tubig, even tubig, isuka na pud niya. Ako walang siyang gilaming. Gipainom na ko sa iyaha, gibutangan ako limonsito ang tubig kasi isuka man ang tubig. So ang tubig, gibutangan ako limonsito. Ginagmay pud lang nga limonsito lang. Example, ang isa kalitro ng tubig, butangan og duha ka limonsito, rupat ka limonsito. Mao to iyahang as food. Kay di naman mo dawat ang iyahang tiyan. Ang limonsito mangod makatabang na siya sa imong hydrochloric acid, sa imong mga certain nga mga acid sa imong tiyan. Para mutabang pag-digest o pagbawas. Hantod, nakabawas sa dinaghan, naulian. Kanang may problema sa tinae, dapat makabawas na kadaadlaw. So, usa sa inyohang himuon, para nga malimpyo atong tinae, muligon atong tinae, tagae lang yun o fiber ang imong tinae. Usa sa itong i-recommend, ana, kining dahon sa alugbati o dahon sa saluyot o sa kadaghan. Siguro kung hagpaton ni mong dahon sa alugbati o dahon sa saluyot, pag hinagpatan ni mo siya, isa ka kumkum sa alugbati, then isa ka kumkum po sa saluyot. Unya butangan ni mog pineapple pinya, isa lang ka slice, taas nipis. Unya butangan ni mo og tubig sa butong, mao imong itubig isa ka basong tubig, i-blender na nimo pinaga kasi kailangan ang alkaline mao tong mga dahon-dahon, unya ang acid kadtong pineapple, i-blender na siya. Dok, okay ba ang pineapple sa diabetes? Kung grabe imong sugar, taas kaayo, dili pwede. Pero kung naay dahon sa lugbati og dahon sa saluyot, ang imong cellula, ang imong receptor magiging sensitive nga pwede niya ma-metabolize ang sugar nimo nga dili ka magka-diabetic. So sa pag-inom ani dok, isa ka oras sa di pa kamukaon, inom ka ani buntag hapon, palimpi na sa tinae. At the same time, makatabang na siya sa pag-ligon sa imuhang gut system. Kailan mo og prune? PRUN

0: Nii, usa na siya ka plum. Mura na siya og grapes. Tagko na siya mga pinanga. Kaon mo kada adlaw na, labi na iyong mga bata. Paghuman og kaon, labi na sagad ang ginakaon sa mga bata nato. Di gyud kay mga gulay. Educate gyud pinanga. No kining prune makatabang ni sa ato ang tinai. Pag healthy ang imong tinai pinanga, healthy imong brain, healthy ang imong dugo, healthy ang imong tanang system. Dapat daghan mang gawas, magbawas at the same time, maura mo gyud ang ato ang timan-an nga ang atong utot dili baho kasi pag baho ang atong utot mga pinaga, ilhana na siya nga ang imuhang tinai na himong septic tank, ibig sabihin kanang daghan siya og hugaw nga mo-affecto sa imuhang metabolism, mo-affecto sa other organs, imong system, especially sa imong dugo. Unsa pa to ang himuon, no? Labi na tong na problema sa tinai. Kung mudawat siya og kanon, it should be katong black rice or brown rice. Ang black rice, taas ka siya antosayanin nga makatabang na siya pagpahimsog sa tuang tinai. O, pahibalo, mga pinanga. Ang World Health Organization naghatag na to og information nga ang processed meat kasama na dyan, ang hot dogs, makakontribute or gitawag siya major contributor. But pasabot, grabe gyud siya nga makahatag nga dapat bantayanan gyud na to nga panahon makakauntag hot dogs, dapat with cautious gyud ta. Unsa imong inumon, humagkaon ani para nga dili ka magka-cancer. Ayan, kaya naman, ang mga processed meat, especially sa kining gitawag na hot dogs, na belong siya sa carcinogenic to humans, makapakanser sa mga tao. Imagine na just 50 grams. That is, dili mo ubos isa ka hot dog kada adlaw. Pag kada adlaw, ika mo kaog hot dog sa mga pinanga. Ang risk ni mo is 18% nga magka-colorectal cancer ka. Now, Doc, once a week lang ko, Doc. Okay. Based sa research, kung dili mo ubos og 150 grams, kada semana nga mukaon ka aning hot dogs, that is dili mo busog tulo ka buok nga hot dog kada semana. But pasabot sa isa ka semana na kay tulo ka hot dog nga nakaon, masige nimo na mga pinanga, taas ka risgo sab especially sa heart disease, sakit sa imong kasing-kasing og sa imong kaugatan kung dili mo bus tulo ka hot dog kada semana kang magkaon. Ang risgo na sa 46% and 51% nga magkaroon ka ng heart disease and even sa sayong pagkamatay. So, mayroon ng hotdog ba? Makaon ka sa kabulan, kausa, or pila kabulan, ayak pagkamakaon, kung na may okasyon, nga na lang. O niya, pag makaon, bitawag hotdog, ang inyong mga bata, o, paim nag EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule in town, ayaw halos kada semana, halos kada adlaw, labi na yun. Pag makakaon gani, bisag panagsa, wala paim nag EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule ang bata. Upat ka tuig nga bata, o 5 anyos, o tunga sa capsule, o pwede po 1/4 sa capsule sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga lami ang tulog, dili maglimag-limbag nga naghangin-hangin ang tiyan. Hingana ka-effective ang Makabuhay Plus Herbal Capsule para sa tuang mga tiyan na to mapampalamig tulog sa mga bata. So sa mga nagapaminaw karon nga nakakaonog hot dogs, ayan, panginomin ta mong Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga layo ta sa mga cancer, layo ta sa mga heart disease. Unya, gina-encourage yun na to ang pag-inom yun sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kompleto mga pinanga. Human pa ni hapon, para nga dili ka maghagop matulog. Layo ka sa mga urum-urum. No, daghangig nagkuglawas, kung sa'yo nahitabo, atake, kadlaon, patay. Simba ko lang, no? Pero tanaw ganyan nyo sa iyong bana, sa iyong asawa, kusog na muhagok. Ala, paim na nagmakabuhay plus herbal capsule. Human pa ni hapon. Every morning, 1 or 2 capsules, mga pinanga, once or twice a day. Para nga ang dugo, no? Gwapo kaayo ang daloy sa dugo. Layo kita sa makapa-infeksyon ng mga mikrobyo, nga masugatan na to kada trabaho. Dili tadali isip unon, maglabad gayong mong ulo gani kay na naulanan, inom dayon. Makabuhay plus herbal capsule. Daghan kaayo ang iyahang manor sa imuhang sistema sa imong lawas. Na ako'y pasyente, pinangga ba? Sang lipaya, gano'n, daghanay kong mga pasyente nga magtiayon ang ilahang katungdanan, sa ilahang pagkabana nga to sa asawa, no? Wala na sila yung mga lovemaking, something like that, tungod kay kapoy na, without malice mga pinangga, pag once ang lalaki, di nakaayo, mugana ang iyaha, ang iyahang pangatungdanan sa iyang asawa. That means to say, ang iyang circulatory system, hina nakaayo, daghana nagbara-bara sa iyang system, ang iyang kaugatan sa kasing-kasing, later on, mga daot po na siya. Pila ka mga simana nga sige sa ginom, pwiting tingala sila nga nibalik naman ang kagana sa ilahang pagkalalaki. So ingon po to yung asawa nga, "Dok, salamat yun kaayo, dok. Malipayon na gid kaayo mi." Aha. Magkinatawanay na lang gud sila mga pinangga. So ang uban walay kusog ang tuhod, gibang arthritis, inom lang og Makabuhay Plus Herbal Capsule. Paim na yung mga bana ninyo, 1 capsule 3 times a day. Unya, iwasi lang kape, soft drinks, sigarilyo, karning baboy, mao ni mga makapawala sa kahimsog sa lawas. Unya, magabi eh, paim nagmakabuhay plus herbal capsule, mga pinangga, walay hagop, magkainahinag kawalang hagop, layo sa atakis kasing-kasing ang atong mga bana, ang atong mga asawa nga di katulog, nagahagop, paim nag EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, pwede gihapon i 3 times a day kung daghang ipang bati. Pag daghang pagigipang bati, mga pinangga, 3 times a day gyud ang pag-inom. Pag wala nang ipambati kayo, gracias Ginoo, naulian na, pwede once a day, 2 times a day ang pag-inom. Hinumdumi nga ang kahimsog sa lawas, nag-agad usab sa healthy lifestyle nato, magtuon-taon si pagkaon, ilimnon, o mga healthy nga mga panghuna-huna nga dapat positibo, happy, o may pagsalig sa Ginoo. Diha naakay kadaukan. Mauna nga mag-inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga mas matabangan ang atong lawas. Pag-eliminate, nindot imong pag-ihi, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga, nindot po na siya nga mulimpyo sa atong atay. Mauna inom ta ana kada adlaw og labi na sa mga kusog mohagok, mga stress kaayo, maglisod og tulog, inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule kada human panihapon or sa di pa matulog. Labi na sa mga kusog mohagok, mga pinangga, kapoy ang lawas. Pagmata sa buntag, butod ang tiyan. O, mga ilhana na siya. Basta butod imong tiyan pagkabuntag, kapoy imong lawas niya. Katulogon pa ka, pagmata ni mo, wala ka makarepair pag-ayo kagabi. O kung magsigi na siya, pinangga, kasi butod imong tiyan, pagkaugma, kapoy imata, mag-create na siya ginahinay damage sa imuhang system. Uban, ma-high blood, magka-diabetes, magkaroon ng cardiovascular disease, magbagtok ang ilang makaugatan, bisag wala pa tayo hubak, bisag normal pa ang atuang mga BP, mga blood sugar, inom gyud Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kanang kapoy kay imong lawas pagmata ni mos buntag unya nagkabuto imong tiyan, ang imong atay ana magkatapunok sa imong atay ang mga toxins, mga hugaw. Pwede mohubag imong atay. Pag once hugaw imong atay, mutaas pod ang imong inflammasyon sa lawas. Particularly sa imong kidney, maapektuhan imong kidney, unya magbanhod ang imuhang kamot, kapoy imong lawas. Dali ka bikugan, unya musunod dayon ang mga kabuhi-kabuhi sa atong tiyan, unya maglipong-lipong dayon ang uban, maghanap-hanap ang mata, ati man na pinangga. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule kada adlaw, take gyud og Makabuhay. Kada adlaw, human panihapon or before ba matulog, inom gyud og Makabuhay Plus Herbal Capsule, isa or duha capsule human og kaon or sa di pa matulog.
1: Stay tuned in, mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos oy kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: It's Elma Kumai.
2: Basta healthy, happy.
0: Alang sa to'y ikadong segment, alang sa mga na problema sa tinae, unsaon po nato pag-atiman sa tong tinae nga mahimong mas healthy ang ato ang mga tinae. Hinunduman nato nga nani connection ang good bacteria sa atong kasing-kasing or mga gut bacteria og sa atong mga kasing-kasing. Timanig yun yung mga pinangga. Naiuban nga mga bacteria, mikrobyo sa ato ang gut system. Gikan sa itong aligag nga paingon sa ato ang tinae. Naay mga mikrobyo diha nga kabahin siya sa koneksyon sa cholesterol og sa atong kasing-kasing. For example, kumukaon ka red meat or processed food og bisan pa itlog, di ba? Healthy kang itlog. Pero pagdili nimo na sa matagaan og insak tong kombinasyon sa imong pagkaon, kining itlog pinangga ang mga bacteria, no, naay mga certain bacteria sa tuang gut system gikan sa tuang tinae, paingon sa tuang alingagag nga mohimo sila chemical nga ang imong liver, ang imong atay, kining nakaon nimo nga itlog, naay mga substance niini nga i-convert sa maong bacteria paingon sa TMAO, trimethylamine and oxide. Kaning trimethylamine and oxide mao ni siya ang mutabang sa imong kolesterol nga mupabagtok sa imuhang kaugatan. Labi na kumakaon kag hotdog, mga processed meats, kinahanglan na akay pagkaon nga kaonon nga para mo counter sa TMAO, and that is DMB, 3-dimethyl-1-butanol. Kining DMB or 3-dimethyl-1-butanol mao ni siya ang mo-counter sa inflammatory effect sa gikaon nimo sa itlog. Kay kasi ang itlog, mga pinangga, bisan og daghan ni siyag health benefits, pagdili nimo na siya masabayan og mga pagkaon nga mo para mahimong balance siya or balanced diet, mao bitaw ito og balanced diet, mao na siya ang mo-create nga mo-bagtok ang imong kaugatan, nga mo-create po na siya og heart disease og uban pa nga mga sakit. Mao bitaw makadungog mo nga, awi, ayaw mo kaw itlog, kay makadaot daw. That is true. Kung wala kay gi-combine nga mga pagkaon, wala kay gi-combine other nga nutrition. So ang DMB makuha nato na siya daghan, number one, sa extra virgin olive oil. Pero ang olive oil nga imuhang inumon naa sa mga 2 kutsara or 3 kutsara kung makakaon ka og itlog. Sa ato pa ang gamiton nimong prito sa itlog kadtong olive oil. Pero kung wala kay olive oil, according sa research, ayaw nang gikan sa Italy nga mga brand, kay gamay na sila og DMB. Ang daghan og DMB gikan sa Turkey, sa Spain, Greece at saka California. Ayaw nang gikan sa Italy. Now, panalitan dok, wala ko'y olive oil, extra virgin olive oil. So dapat extra virgin olive oil good, mga pinangga. Ang DMB taas po na siya sa watermelon. Pag makakaong kag itlog, dapat humanin mo kaong itlog, kaong kag watermelon. Apilag usap iyang liso, apilun ni mo kaon ang kanang puti bitaw nga unod, kanang dapit na sa panit, mga pinaga. Apila nagkaon ay nagilabay para dili ka magkasakit nga mo bagtok ang imong kaugatan. Ang imuhang kolesterol, dili siya ma-turn into substance nga mo pabagtok sa imuhang kaugatan. So ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, makapawala na siya sa mga pagpanghubag sa atong makaugatan o sa atong kasing-kasing. Human og panihapon, labi na itong nakakaon og karne, nakakaon og itlog, inumog Makabuhay Plus Herbal Capsule, labi na sa gabi para layo gyud ta sa atakis kasing-kasing. Sa mga naay nang hubag ang kasing-kasing, inumin na siya og grapes, grape juice, no? Pwede ka ng brand nga Welch, pwede na siya, mapalit na siya sa mga grocery store. Pwede po mumukaon og daghang grapes. Dili ko nag-recommend og red wine nga alcoholic na red wine. Kung naay red wine nga non-alcoholic, dili alcoholic, okay, pwede. Pero pag alcoholic, bawal na pinangga, makasamot na sa mga naay problema sa kasing-kasing. So kaon mo grapes, labi na katong naay liso nga grapes, makatabang to siya sa mga na enlargement of the heart. So balik ko na to, kung naapod mo ay problema sa iyong kutukuto, maglisod ka nimog tulog tungod kay ang inyo di ayong tinae, na yung mga pagpanghubag na nagpilit sa iyong tinae or naabay obstruction, nagbara sa inyong tinae, kaon mo prunes, no? Prune, P-R-U-N-E. Kaon mo na kadaadlaw, humagkaon, kaon mo na, salipa mo kaon, kaon mo na, no? Makatabang na siya. Ang prune, mapalit po na siya sa mga supermarket, sa grocery, mga pinangga. At the same time, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule. Tungod kay taas ni siya og mga anti-inflammatory, taas yung antioxidants, layo punta sa mga pagbagtok sa atong mga kaugatan sa atong kasing-kasing panahon matulog. Hinumduman na to, nakakaon ka og heavy meal. Mo bitaw nga dili maayo nga daghan ka itong kaonon sa ikatulong pagkaon. For example, nakapamahaw ka, that is your first meal. Second meal ni mo, nakakaon na ka. Ang third meal ni mo, kinahanglan, dili na siya kaayo, dapat daghan or heavy. Okay, sa mga gusto mag-diet, katong madagog puson, tag-asog BP, dagko kaayo o mga tiyan. Ang inyong panahapon, watermelon, apil ang liso, apil ang iyang puti nga portion, nga dool sa panit, kaong daghan, walay limit, diha mo magpabusog sa watermelon. At the same time, pwede mo mukaog isa ka boiled egg kung gusto gid mo extra nga kusog, kay medyo dukay-dukay ka, gamay matulog sa gabi eh. Pero ang pinaka-the best po, sa'yo matulog. No, mo gina'y pinaka-the best, alas 10 tulog na, alas 9 tulog na. Ayaw gid himo ang atag alas 11, alas 12 ka matulog, labi na alauna, alas 2, kay tingguba na gid na sa imuhang sistema, mga pinangga. Para nga dali maulian ang inyong mga ubo, mga nay TB, and even gani sa mga kanabitaw nay amoy ang kinatawo. Mo ni bantayan na kanang nay mga amoy sa kinatawo sa mga babae or infection sa mga lalaki sa kinatawo. Nagamoy ang mga kinatawo sa babae tungod sa STD, sexually transmitted disease. Unya nagkatol ang kinatawo sa babae or sa mga lalaki human og panihapon, maginom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga himsog ang atong kasing-kasing ang atong immune system para nga layo ta sa takis kasing-kasing. Tun-i giyod pinangga ang diet. Tun-i unsa mga pagkaon, paghimog lista, kumaminamos program nato na dapat na gani mo'y ballpen o notebook na para malista ninyo unsa mga gipang recommend nato sa inyo ha para ma-apply po ninyo mga pinangga para maging healthy ta. Nakadong mo nag-ingon, himua ang inyohang pagkaon, mao ang tambal. O ang tambal, gikan sa inyong pagkaon. Kabahin sa mga medisina, mga tambal, ang pagkaon nato. Dili lang ang mga synthetic drugs, pero ang pagkaon po pinangga, actually tambal na. Without proper diet, without insaktong nutrition, kanang giinom ni mga tambal, wala po na'y mahimo. Wala na'y mahimo pinangga. So mauna nga dapat holistic, balance, dapat ang atong pagabuhaton. Sa mga grabe ka-workaholic, kaayo, ala, paim na nag-EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Aron nga, less stress, og gaan ang atong lawas, inigmata sa buntag. Pag naka-EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, may buhay.
1: Ayon kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule para lami ang tulog, layo sa mga komplikasyon tungod sa stress o kulag tulog mga pinangga. Ang makabuhay, dili lang na pampalamig tulog, makatabang po na siya pagpa-nourish sa imuhang kasing-kasing layo ka sa atake-atake. Kung naakay mga nagtubo diha nga mga bukol, hinay-nayon po na niya og tunaw. Once nga ginahinay nagtunaw, alalay po ayaw po og i-feed up ang imong lawas nga mudako na po siya. No? Labi na kung nakakaon kag full fat dairy products. Ayan. Mga high fat nga mga gatas. Ayan. Mauna nga bawal na siya ka ng mga high fat nga mga gatas.
4: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy! Muna siya. Kasamang
5: makabuhay. EXL Life and Herbs. Nutrisyon ikaw. Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha. Timan ininyo, consistency is the key. Nganong importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y suplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala, og do naman pipila ra, og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong
6: mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakauna itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo na to ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mo kaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ra gyapon na, gulay ra gyapon na. Sa ato pa, wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na, nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal, inigkabuntag. Sa udto, unya, before you sleep, inigkagabi, para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa-usa pag ipaabot nimo, adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na, og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Atun ka na ito sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy.
0: May kasabihan. Those who in everything make God first and last and best are the happiest people in the world. Nganong pinaka-happy man ang usa ka tawo kon ang iyang first and last and best is ang Ginoo. Tungod kay naa siya'y pattern gikan sa Creator. Kung naa kay pattern, naa kay guide, naa kay manual from your Creator, then dili ka magproblema kaayo sa imong kinabuhi tungod kay naa kay giya, naa kay guide. Mao na ang Word of God nagsulti sa Psalms 144 verse 15, "Happy is that people whose God is the Lord." Malipayon ang mga tao kanang mga tawhana kon ang ilang Dios mao ang Ginoo. Apan makasusubo mga pinangga, kay usahay ang tao ang ilang Dios mao ang ilang tiyan, ang ilang kagana, ang ilang garbo, ang ilang mga sigarilyo, ang ilang inom matag Domingo o ang uban kada adlaw kada gabi mag-inom, nga ikadaot silang pangutok, ikadaot silang pamatasan. Ang uban, ang ilang Dios mao ang ilang trabaho, ugwa na sila'y time para silang isigkataw, nga ang pattern nga gihatag sa Ginoo sa tua ni Ginoong Hesus diya sa pulong sa Dios, mao nga makigbahin usab ka sa imong time aron sa pagtabang sa imong isigkataw, sa imong kwarta aron nga itabang sa imong isigkataw, sa imong butang nga imong isuporta sa buhat sa Ginoo. Unsay purpose nato ninyo ta mga pinangga? Dili ta nabuhi para mukaon, apan mukaon ta para mabuhi. Atong iambo ang atong mga opisyales, atong panggobyerno, nga dili unta sila mahigugmaan ng mga hubog-hubog sa mga ilimnong makahubog tungod kay kini makakorap sa pangutok, sa ilang batasan, sa ilang moralidad nga diin ang atong gobyerno mapuno sa krimen o korupsyon. Kinahanglan sakripisyo, kinahanglan o commitment, kinahanglan ma-realize nato ni mga pinangga nga daghang krimen, kalisod, korupsyon tungod ni nagikandi ay tungod lang sa kakulang pagpugong sa kaugalingon sa mga kagana. This is Doc Bray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Magaingon, ang grasya o galinaw sa Dios, magauban o magaayo sa atong mga balatian, dalaygo ng Dios.
2: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
10: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Barado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng Bofi. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule tsaka sa EXL Makabuhay Coffee.
3: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
11: 2-8-1-4-3-4.
12: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: 93.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend it sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, besides Z-Gas.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FDEB 26294 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
2: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
3: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
5: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7.
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
1: Kojic para sa linaw.
2: Gluta para sa kintab.
1: Papaya para sa kinis.
2: At carrot para sa healthy glow.
1: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
2: at sunflower oil para sa healthy skin.
1: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
2: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets
1: sa inyong mga lugar.
2: Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap
1: para sa kutis na blooming at healthy.
2: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Glow na todo
2: sa presyong abot kaya.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo?
2: Bili na!
3: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin si mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
0: Heart FM time. It is now 6:17.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:15.
1: Excellent health, excellent life. EXL Magkabuhay Plus.
2: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces. Naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Magkabuhay Plus meron palang moringa or malunggay content. I started taking one capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
1: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:28.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with Heart, this is Heart FM 93.7.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
3: Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan.
5: Nationwide.
3: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
5: Sa buong Pilipinas.
3: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!
7: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang pila ng mga radyo sa buong Pilipinas.

Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo na Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na tayo po yung magkwentuhan na namang muli dito po naman sa ating paladudunan. Siyempre, hatid yan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, mga kaibigan, ang adi po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo na Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo, mga kaibigan. Si Kuya Buy po naman ang inyong likod. Sama-sama na naman tayo sa isang edisyon ng adi po namang palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide.

0: Tawag po kayo sa ating po namang numero, mga kaibigan. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Ako po si Adelaida Estrada.
0: Adelaida, tama po, Adelaida?
1: Opo.
0: Okay, Adelaida. Okay, Nanay Adelaida, taga saan po kayo?
1: Dito po sa Maritipi.
0: Adelaida, taga...
1: Estrada.
0: Apo, Maripepe,
1: Maripepe, Leyte.
0: Leyte, okay po.
1: Opo.
0: Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo?
1: Sa awa ng Panginoon, 83 na po.
0: Wow, hindi po kayo tunog 83, Nanay Adelaida. Bakit
1: salamat
0: po ganun? Bakit po ganun? 83 po kayo, parang nasa 50s lang po kayo, Nanay.
1: Ay, salamat sa awa ng Panginoon.
0: Opo, mukhang napakalakas pa po ninyo, Nanay.
1: Opo.
0: Very good.
1: Ano pa ako ng damo?
0: Galing. Opo, Nanay, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Matagal na ako nag-iinom, kaya lang minsan nauubusan tayo ng budget.
0: Mm-hmm.
1: So, medyo na hindi
0: napuputol po
1: pa minsan-minsan, opo.
0: Mm-hmm.
1: Pero, hindi ako na, ano, kung wala man akong mainom, naglalaga ako ng mga dahon-dahon.
0: Oo. Pero, pag may pagkakataon, pero pag may pagkakataon po,
1: Nabili ako.
0: Opo.
1: Nabili ako. Ngayon, mayroon na ako nabili. Kaya lang, naubusan din.
0: Oo. Naubusan din sa... Naubusan. Diyan po sa Leyte?
1: Dito po sa Leyte, ang pangalan ng tindahan, Jumbi Oy. Inchik ito eh.
0: Apo.
1: Ang asawa niya, Rebecca Oy.
0: Ano pong pangalan ng butika?
1: Ano lang, tindahan lang yun.
0: Ah, tindahan lang.
1: Opo, yung pero pangalan nila, Jumbi
0: Apo. Pero, Nanay, dun meron ng ating rice coffee dyan po sa Maripepe?
1: Mayroon na po, pero kahapon bumili ako, naubusan. Ang isang karton niya, kasi karton-karton akong bumili.
0: Opo.
1: Nabawasan na nga ng dalawang pack. Pero kinuha ko pa rin, kaya wala akong naiinom.
0: Tama. So, kailangan po kasi talagang dapat meron. Opo, Nanay. Sige
1: opo,
0: po, hayaan po ninyo, Nanay. At atin po namang babanggitin ito sa atin po namang mga deliveries. Nang sa gayon opo. Ay malagyan pong muli dyan sa Maripepe, Leyte.
1: Opo.
0: Para
1: opo.
0: Kahit po papano ay may pagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Pero meron pa pong iba. Opo. Meron pa po kasing ibang mga butika dyan, mga lugar na meron po ng ating rice coffee. Di ko lang alam kung malapit po sa inyo, Baybay City, Babatngon, Katbalogan City, Dulag, Tacloban City, Ormoc, Tanawan, Tolosa, Palo, Maasin, Mayorga. Saan po kayo malapit dyan?
1: Dito kami sa isla, Kuya Boy.
0: Ah, isla po kayo. So malalayo po kayo doon sa mga nabanggit kong mga lugar?
1: Opo.
0: Malayo.
1: Oo, malayo po. Mabiyahe ka patungong Naval.
0: Ah, Naval, Biliran.
1: Opo, Biliran.
0: Tapos,
1: so sabi ko nga kung makapag yata dito ba sa Maritipi, kung mayroong makakapag-deliver din nang magmula talaga sa inyo.
0: Oo.
1: Aywan ko lang. Depende lang siguro. Lalo na kung maalon, hindi makapunta ang mga
0: taga-Naval. Hindi makapunta. Opo. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo. Siguro, yung pong tindahan dyan sa inyo ay nakuha po talaga sa Naval.
1: Opo. Doon sila nakumpra.
0: Opo. Doon sila nakuha ng nabili ng doon rice coffee.
1: Doon sila
0: nakuha. Para
1: pagdating dito, mahal na.
0: Mahal na. Opo. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo at... sasabihin natin sa ating mga deliveries at baka po maggawa ng paraan.
1: Opo, kasi magbabiyahe pa naman kasi sila patungo dito sa Maripipi. Mayroon naman mga lansa na magbabiyahe. Pwede ito doon kung sino lang maanan din sa Maripipi, babagsak doon sa tindahan ni Jumbi Oy.
0: Tama po. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo at papaabot po natin ito sa ating po naman mga deliveries nang sa gayon ay malaman po nila yung concern po ninyo dyan. At tingnan natin po kung ano po yung magagawa po ng... for sure, may magagawa po naman. Gagawan po yun ang paraan ng ating po naman mga deliveries. Pero antayin po natin, Nanay. For the meantime, yun na muna po siguro. if ever na mag-angkat muli ng rice coffee yung sabi po ninyong tindahan dyan sa Naval, eh doon po magkakaroon ng pagkakataon na kayo po ay makabili pong muli. Pero as of now, opo, pero as of now po nanay, yung po muna yung sasabihin ko po ito sa ating mga deliveries. At alam ko po na gagawan po ito ng paraan ng ating po naman mga deliveries.
1: Opo. Kung hindi man yung mga deliveries makapunta dito sa amin sa Maritipi, pwede ito padala sa lansa sa mga motor na malalaki.
0: Mm-mm.
1: Basta pangalan ng tindahan ni Rebecca o kaya Jumbi. Mag-asawa yan eh.
0: Tama po. Sige po, nanay. Ganun okay. Na po muna. Nanay, matanong ko lang po. Maiba ako. Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Alam niyo po, Yabon, matagal na ako nainom yan. Diyan po ako na sa Manila, no, nainom na ako yan.
0: Apo.
1: Kaya lang, siyempre, nawawala minsan, pero napagpapatuloy ko. Kaya lang, yung pananakit ng mga katawan ko, nawala yun.
0: Nawala yung mga pananakit ng katawan po ninyo, opo. Tapos?
1: Opo, at saka maganda ang aking pagtulog, pati yung... At yung pagkain ko, maganda. At saka, masarap yung pagkilos-kilos ko pag nakakainom ako niyan.
0: Yes. Kumbaga, maliksi po tayo. Kumbaga, maganda opo. Yung... Oo, di ba? Tama po.
1: Opo. Ano na rin ako, bumili na rin ako yung rice cookie na brown.
0: Opo.
1: Yung brown na box.
0: Ah, yung ano po, yung rice coffee, mixed herbal coffee, 25 in 1. Opo, opo.
1: Opo. Nakabili na ko niyan mga ilang box na nga na ano po niyan. Kaya minsan, nagtataka nga sila sa akin. Bakit daw ako, ang tanda ko na, bakit daw hindi sila, parang wala lang daw ako. Nakakapag-ibig ako ng tubig, malayang tubig dito sa amin.
0: Correct, tama po.
1: Mm-mm.
0: Sige po.
1: Sabi ko, okay lang, bigay ito ni Lord sa akin ng aking palakasan.
0: Opo, syempre. Yun lang. At malaki po yung naitulong sa inyo ng ating rice coffee doon, nanay, di ba?
1: Yes, Kuya Boy. Hindi ako na, nila, basta ako rice coffee lang.
0: Tama po yun.
1: Pinapainom ko ngayon kapatid ko. Kahit ilan lang nabibili ko, binibigyan ko pa rin siya.
0: Very good po yun. At dapat po nating ibahagi po din sa iba nating mga kababayan yung kagandahan ng ating po ng mga rice coffee. Yun po yung ginagawa po natin na maibahagi po sa iba nang sa gayon ay makatulong din po tayo sa iba natin mga kababayan na meron din pong mga iniindang karamdaman. Mas maigi po yun na lalo na kapag tayo po natulungan na ng ating rice coffee na ibabahagi natin sa bawat isa po sa atin. Thank you very much po, nanay. Pero nanay, again, hindi po kayo talaga hindi po talaga kayo tunog 83, nanay.
1: Salamat po.
0: Parang mas malakas pa kayo sa 60 years old, nanay.
1: Salamat. Siguro thank sa tulong ni Lord.
0: Yes po, nanay. At saka yung tamang pagkain po siguro, tama? Yung balansing pagkain.
1: Mahilig ako sa mga gulay-gulay. Kaya yung mga yung malunggay ko dito, yung kamuting dahon, saka yung talinong nakain ako niyan.
0: Yun, tama yun.
1: Malunggay ko, nakupod-pod na dito eh.
0: Opo, kahit araw-arawin mo yung malunggay, talagang isa po yan sa mga pinakamasustansyang pagkain dito po sa atin sa Pilipinas. Kaya,
1: yun na ho.
0: Oo, so maganda po
1: yun. Alam mo yung Kuya Boy, tama ba yung inaano ko, tatanong ko lang sa inyo kung ang bunga ng malunggay, pwede ba yan inumin yung bot? Yung buto?
0: Ang alin po?
1: Yung bunga ng malunggay.
0: Bunga ng malunggay.
1: Yung
0: pwedeng inumin?
1: Kung pwede ba inom yan.
0: Hindi ko pa po nanay na dadaanan yan. Pero hahanapin ko po yan. Pag-aaralan ko po muna bago po ako para sigurado po tayo. Hindi ko pa po na dadaanan po yan.
1: Nakikita kasi sa Facebook na mga bunga ng malunggay iniinom nila eh.
0: Opo. Kasi po may mga kasi sa Facebook na hindi naman totoo talaga, kailangan nating i-verify muna yung mga information na nakikita po natin sa Facebook. Dapat naniniwala. Dapat nagre-research tayo.
1: Kuya Boy, hindi ako naniwala sa Facebook. Naniwala ako dito sa tanim kasi maraming bunga ng malunggay dito.
0: Yes, opo.
1: Yun ang inaano ko.
0: Opo. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo. Sige po.
1: Kung nakikilala mo noon si Dr. Galbistan?
0: Medyo familiar po, nanay. Pero ano po yun?
1: siya nagsabi nga noon na pwedeng inumin ang bunga ng malunggay.
0: Mm-mm. Tama po.
1: Yun.
0: Ah,
1: kaya okay, sabi ko sige lang, total di man to lason.
0: Oo. Apo. Sige po, nanay. Okay. O, nanay, basta po, po ah, basta po, nanay, balitaan niyo po ako. Halimbawa po, nanay, na meron na po dyan na muli sa inyo sa Maripepe, tawagin niyo po ako muli, balitaan niyo po ako para malaman po natin kung meron na, para ma-share din po natin sa iba natin mga kababayan na nakikinig sa atin,
1: yes,
0: na,
1: yes,
0: na nandyan din po sa inyo sa Maripepe. Or kung halimbawa po, sa mga susunod na araw, halimbawa, mga nakailang araw na or nakailang linggo na wala pa rin, tawagan niyo po ako muli para ma-follow up po natin yung ating po na mga deliveries. Pero sa ngayon, akin na pong itong ibabalita po sa ating po na mga deliveries para malaman na po nila na wala na po dyan ng ating rice coffee dyan po sa Maripepe.
1: Opo. Ay, ano lang ninyo, Kuya Boy, si Jumbi at saka si Rebecca, mag-asawa yan. Mga ano yan, lying in sick.
0: Opo, opo. Tama po.
1: Sige. Kung mayroon na, babalitaan kita.
0: Yes po. Maraming salamat po, nanay. God bless po sa inyo.
1: God bless po. Bye-bye.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin.

0969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito sa ating palatutunan at magkwentuhan tayo, mag-umpisa tayo magkwentuhan patungkol po naman sa ating po namang produkto. Nang sa gayon ay maibahagi po natin yung lahat ng mga kwento po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan. Yung mga istorya na inyo po namang nais ibahagi patungkol po naman sa inyong karanasan sa pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

Tawag po kayo, mga kaibigan, 0969-226-9623 yung adi mo namang numero na pwede ninyong tawagan sa adi mo namang programa. Itawag nyo lang yan, 0969-226-9623 yung adi mo namang numero na pwede ninyong tawagan sa ating programa.

0: Another caller on the line. Hello, magandang alusugan po. Hello?
1: Ikaw na si Kuya Boy?
0: Yes po, si Kuya Boy po ito. Sino po sila?
1: Si Lucy, Nanay Lucy.
0: Nanay Lucy. Taga saan po si Nanay Lucy?
1: Pakinig ko yung usapan ninyo nun sa Rosario. Dinilang ako sa Bawi.
0: Apo.
1: Garcia.
0: Taga saan po kayo?
1: Bawi, Padre Garcia.
0: Padre Garcia, Batangas.
1: Oo.
0: Apo. Ilang taon na po si Nanay Lucy?
1: Aba, ako'y kwa na. 84 na.
0: 84? Ang galing naman. Opo, Nanay, kayo po'y umiinom na, Nanay Lucy, ng ating rice coffee.
1: Nako, napakatagal na. Unang-una pa sa iyong rice coffee.
0: Okay po. Ano po yung ano? Ano po yung nag-udyok kay Nanay Lucy para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Isa na ko nakatawag na sa iyo. Hindi lang mahabang atang pulong.
0: Apo?
1: Ngayon, lagi ako nakabakay at aring anak ko naman may trabaho. Aring ato.
0: Mm-hmm.
1: Ay aring sa China na Canada. Ay, sabi ko ba yun? Tegas may tumawag na sa Rosario. Ay, sasabihin niyo walang mabili. Diyos ko po, kadami.
0: Kadami sa Rosario? Opo.
1: Hindi, sa Garcia. Sa Garcia.
0: Ah, sa Padre Garcia. Ah, very good po. Opo. Saan po doon, Nanay? Saan po kayo nabili sa Padre Garcia?
1: Ay, lahat na.
0: Lahat na meron. Meron, opo. Lahat na po ng mga butika sa Padre Garcia, mga kaibigan na nakikinig. Sabi po ni Nanay Lucy, napakarami po nag-uumapaw po daw yung ating po namang produkto, sabi ni Nanay Lucy.
1: Bayo naman. Ano nga ang aking kasambahilan sa gabili ko?
0: Oo.
1: 15 minutos na sa bayan, ha?
0: Oo.
1: Kahapon bumili lahat. Bawa na rin aking isang anak na na-stroke.
0: Oo.
1: Dati nang nainom.
0: Oo.
1: Ay ngayon nakapahinga at lagi naman siya sika.
0: Oo.
1: Ay din itong ma-stroke uli.
0: Oo.
1: Ay. Nag-umbisa ay kahapon dalawang kahon ang binili. Sabi ko, bito, hindi mo uli binili.
0: Oo.
1: Pero pa naman kayo. Malapis naman.
0: Mm-mm.
1: Ay.
0: Sige po.
1: Awa naman ang gilong. Malakas pa.
0: Okay po. Patuloy po sa pag-iinom, Nanay Lucy. Nakakailan po kayong sachet sa buong maghapon, Nanay Lucy?
1: Ay, yun nga. Kaya ako tumawag. Ay, anong nangyayari sa akin? Eh, kung ano, pati sa gabi.
0: Pati sa gabi?
1: Dahil hindi naman kita nagkakakwentuhan tungkol sa aking buhay.
0: Opo.
1: Ako'y operasyon.
0: Opo.
1: Ako'y opera.
0: Opo.
1: Kaya yan ang mamana nila, naman na nakikinig.
0: Mm-mm.
1: Awa ng dislakad na ako sa siyem na taong opera. Nang, sabi kolon, nagtapigsa ako sa baba ng pungkod.
0: Uh-huh.
1: Ayun ang nung pumutok, ayun ang nakita.
0: Okay.
1: Na ako'y pumutok niya sa loob, kaya ako'y naoperahan.
0: Okay.
1: Kung siyempre, pag sinaoperan dayo, nakakasinyas ka na ng parang may kansera na.
0: Uh-huh.
1: Kaya wala din siya, wala. Ang sinabi ng doktor. Ang doktor ko yung pangalan ni siya, mga balita. At yun, dati rin napunta na ng luta. Siya rin parang ay napakasakaw ng mga doktor.
0: Uh-huh.
1: Ano eh, si Dr. Ocampo.
0: Uh-huh. Ano po anong nangyari po doon, Nanay, sa pumutok na pigsa doon sa ibaba ng pusod po ninyo? Naging ano po yun? Naging kanser?
1: Sabi nila, cancer ng bago-bago.
0: Oh.
1: Pero sabi ng doktor, hindi, huwag kayong mag-alala. At sinusuri pa kang mayagin. Ala, ayoko'y lahat. Basta, alam mo naman yung doktor, gusto yung malinis na gamutan.
0: Uh-oh.
1: Kung isini na palakad na magpapagamot.
0: Uh-uh.
1: Abay, ako yung pagdaluwang sa akin ng ultrasound.
0: Uh-uh.
1: Ay, ako'y bumulat na at mag-premiere ako'y nakatakot at doon sa Biluna.
0: Uh-huh.
1: Sa Padre Garcia, sa Maynila.
0: Uh-huh.
1: Sa Maynila eh.
0: Opo.
1: Ngayon, ay ito ako yung nung padalwan ay ako yung mumulat. Para ako yung sinuot sa washing machine. Ito ako yung pala yung ganun. At doon nakikita ang kalahat-lahatan.
0: Oo. Uh-huh. Ano po yung nakita, Nanay?
1: Ay, di, awa naman ang disease sa tuloy ang gamutan. Ultrasound pinagagawa sa akin.
0: Mm-mm.
1: Ano nga doon tawag doon? Therapy yata ang tawag.
0: Uh-huh.
1: Doon.
0: Yung apo.
1: Parang kinukulang ulit. Ay yung kanya sabi yung nakadalawampung 28. So, therapy lang. Hindi ko yun narating. At ako yung umayaw na sabi ko ako lalo sinasamaan ang laso pag ako may kasong dito.
0: Uh-huh.
1: Kung kinkurinti dito sa tapaslahan ng puson.
0: Uh-huh.
1: Oo. Ay, damos lang ha, ang tuloy-tuloy.
0: Opo.
1: Na ngayon sa katunayan kahit nga ito yung aking resupe, hindi ako nagpapawala at tunay ka na lang. Diyan akong maluwa ng lasa.
0: Mm-mm. Lumalakas na, po kayo kapag umiinom ng rice coffee.
1: Uy, ay, ikaw nakaslakas ko nga. Ako hindi talaga.
0: Tumawido
1: sa aking anak na kabila ng pasada at kapitan yun. Ay, naulala. Ako lang mamumura.
0: Ay,
1: kaya ko pang mag-isa. Hindi lang ako pa pag-isahin ng pagtawid. Nasakay na ako sa tricycle.
0: Galing. Galing.
1: Kahit isang singot lang hanggang din sa amin.
0: Apo. So, patuloy pa rin po, nanay, ang pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee dahil nakakatulong po sa inyo.
1: Abay, oo. Di ko minsan ang ginagawa ko. Eh, ano kung malaman nila, eh, ako nainom ng buo. Kung minsan, hinahati ko. At yung 10 tagok ng tubig, yung pag natimpla mo, ano,
0: opo,
1: ay marami na rin naman yun.
0: Very
1: at
0: good.
1: At para sila makatipid, yung walang pambiling maigi, hindi ko naman nila lahat, ano.
0: Mm-mm.
1: Hindi naman kaya ba yung sabi ko, ako yung nakakaluan. Ay, ganyan ang gawin nila.
0: Tama.
1: Pero huwag tumigil ang pag-inom.
0: Tama po. Dapat po laging meron. Opo.
1: Oo. Para kung sila huwag maubusan sa isang butisang kanila nararating, bumili agad ng dalawa-dalawang kahon. Kung may pera.
0: Kung may pera. Opo. Opo. Yes po.
1: Ay, aring ang anak kong, aray, lalaki. Yung aking anak na ay 15 taon na, ay na-stroke. Ay, ngayon, tuloy din ako. Gamot yan. Hindi ka makalakad.
0: Oo.
1: Yung sakay sa wheelchair.
0: Oo.
1: Tapos nakakapunta naman ang siya. Di ni alalay.
0: Mm-mm.
1: Nakakatindig naman ang kanya. Yun ang nakakapaghugas nga ng pinggan.
0: Mm-mm.
1: Na kanyang kinainan. Kahit sinasaway si hindi rin.
0: Apo.
1: Ay, awa lang di siya. Inuulong pang kumari. Baka nga nakat yung isang babae.
0: Mm-mm.
1: Kasi makit lang siya nung kailan. Sabi nung aking manubang yung asawa. Dumayat ka sa inay. Sige, inom yan. Aba, inom na, inom niya. Nag-ibang araw kanya lasa. Ay, hindi pa rin itinutuloy. Ako nababalik na. Kinababayaan ko mag-isila. Matanda na eh.
0: Anyway, Nanay Lucy, may mga sariling buhay na.
1: Oo. Ay, narin niya sa aking tabi, sa aming tabiitan.
0: Oo.
1: Wala.
0: Sige
1: po. Abutan na lang kung may pang ulam na gustong ubigay.
0: Opo. Salamat
1: sabi
0: po.
1: Sabi ko nga, alam ng buong tali kasi ng buong bawi, hindi ito lang ang lugar na namin ito nakakaalam sa akin.
0: Mm-hmm.
1: Dahil ang anak ko, ang ibig taga Siniluan, Laguna.
0: Opo.
1: Oo. Sabi ko, sige mo sa akin. Pagkaan man nasabi ko, hindi ko nababalitay, masawa kayo.
0: Oh, Nanay Lucy, ipagpapatuloy niyo po yung pag-iinom ng rice coffee, ha?
1: Aba, ay meron lang ako iinom sa umaga. Yung last quarter ng umaga.
0: Oo.
1: Masabi ko sa iyo, sa gabi, di ako nainom di sa merong alas 2 ng araw.
0: Oo.
1: Meron sa hapon.
0: Oo.
1: Di ano baga ko, kahit magkakasabing kalakalati muna.
0: Correct, opo. Basta meron.
1: Palasa.
0: Tama po.
1: Aba, ay pag ako nagising sa, meron akong ako na may lumaka ng pagtulog.
0: Uh-uh.
1: Hindi ako makatulog ng mahaba.
0: Uh-uh.
1: Kundi meron, abay, alas na sina. Ay, iinom na ako. Uli. Hindi ako nakainom. Ay, binibilan ko ang oras. Abay, mag-aalas Diyos lang. Ay, ako nagising na ulit. Hindi, garing opera eh. Opera eh, di malimit magsiyan. Di, ako hindi makatulog. Oo, nagtitimpla na uli ako, miski kakalhati.
0: Ng rice coffee?
1: Kaya ako, yung sampung yon, kinukwenta ko, wala pa sa linggo.
0: Ubus na.
1: Tagumaga sa hapon.
0: Ubus na. Opo. Nanay Lucy, maraming salamat po sa inyo, Nanay Lucy, kasi wala na po tayong oras. Thank you very much po. Napakaganda po ng kwento po ninyo at malaki po yung naitulong na sa inyo ng ating rice coffee. At ituloy-tuloy po natin, Nanay Lucy. Maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyo, Nanay.
1: Ako natutuwa at maraming taga-Garcia nang natawag sa inyo.
0: Yes, tama kasi po yun.
1: Lagi ako nagbawakay na tumawag sa iyo.
0: Thank you. Salamat po.
1: Iyan naman ako dito sa inyo po na ang trabaho ay Canada.
0: Opo. Opo.
1: Siya lang ang misil pumahay, kumahalit.
0: Tama po.
1: Thank you, salamat ha.
0: Thank you, Nanay Lucy. Bye-bye po sa inyo. God bless po. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo.
1: Ay, baka kayo mapapasyal sa Plot ng Batangas ay basta dumaan ka dito sa Barangay Bawi.
0: Okay po, ha? Nanay. Bawi, Padre Garcia.
1: Oo.
0: Opo, sige yun, po.
1: Bahay ng kapitan. Sige. Okay po. Salamat sa akin. Ingat na lang.
0: Thank you, Nanay Lucy. God bless po.
1: Kasama kita sa dalangin. Nasaan naman ay lumakas ka pa.
0: Thank you, Nanay Lucy. Salamat po sa inyo. God bless po, Nanay Lucy. Salamat po. Bye-bye. Thank you po. Mga kaibigan, si Nanay Lucy. Oy, dyan po sa... hello po sa mga taga Radyo Bandera. Dyan po sa Katarman, Northern Samar. At nagkakaubusan daw po ng stock dyan ngayon. Hayaan po ninyo at papaabot po natin sa atin po naman mga deliveries yan. Nang sa gayon ay ma-refill po dyan ang atin po namang mga produkto. Paalam na po muna ang inyong lingkod. Agad sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. 93.7
2: Heart FM. Heart FM time. It is now 8 o'clock.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 8:14.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:30.
1: Kasinati ang buhay og tinud-anay sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement.
2: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige nag-agas ang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertibaho ang bilakabulan na nako nga lubog. Bayat na ko kaayo. Gamay na lang ko ang pirmahan sa wati. Nag-inom ko EXL Makabuhay Plus sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na gani agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
3: Makabuhay.
4: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:44.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, Gluta para sa kinta, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:19. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: Buhay.
2: Good news!
1: Kay gusto na mo na mas daghan pa adunay tsansa na mahimong milyonaryo. Extended ang ato EXL Makabuhay Plus Milyonaryo. Kada usa ka pod sa EXL mamahimong usa ka raffle entry. Simple lang ang pag-api, pagkuha lang og selfie o picture sa EXL Makabuhay Plus Capsule o iyang resibo. I-post sa Facebook. Lakip ang sunod ng mga detalye, pangalan, address o ihulog sa mga selected drop boxes sa inyong mga suking mga butika. Ang tanang entry mo qualify sa atong grand draw karong March 28, 2024. May buhay sa Makabuhay!
3: Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:48.
1: Excellent health, excellent life. EXL Magkabuhay Plus.
2: Hindi pa huli ang lahat para sa iyo. Hindi ka nagtagumpay sa mga plano mo. Hindi pa huli ang lahat. Nagkaroon ka ng malala na sakit. Hindi pa huli ang lahat. Gusto mong magkaroon ng magandang estado ng kalusugan? Hindi pa huli ang lahat. Tandaan mo ka makabuhay. Ang mahalaga, ingatan at alagaan ang iyong sarili. Maaabot mo yan sa tulong ng EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement at EXL Coffee Mix 17-in-1.
1: Excellent health, excellent life sa EXL Labang
3: Makabuhay!
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 6:15.
1: Time check brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
2: Bagong user!
3: Data query!
2: Sarado mo data!
3: Shopee na! Shopee.
4: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee! Magload na!
5: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
6: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
7: Nangita, back

0: Heart FM Time. It is now 6:43. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buoan, Bataan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am? Unsa imo ang gibati sa una?
2: Labod jud ako ulo kun di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako ni sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kaya magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma Marlo.
3: Radio with heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

kaning ni ang reglamento ang maong eskwelahan nga kung dunay sticker ang maong sakyanan nga gi-sticker sa maong tulungan, nagpasabot ka na nga usa ka na ka-bypass nga pwede na siya moagi dito sa area nga dili na kinanglan kung piskahon. Kung tungod niya na mga igsoon, mga higala, since kining namusil, usaman ka kuan, kanang ang iyang amahan, usaman ka custom officer, man gani mga igsoon, mga higala, di lang ako kung ano niyang ngalan, kung ako man ang iyang ngalan. Ang iyang ngalan is, familiar kaayo sa nga ngalan diya sa atong mga kaigsoon ng Muslim. So I doubt nga kining estudyante nga suspitsado sa pagpamusil adunay bloodline sa atong igsoong Muslim. O karon mga igsoon, mga igala, matud pa sa report nga ang amahan sa maong suspitsado accountable. Dunay gitawag nga accountability knowing nga ang iyahang issued firearms o personal firearms mao may gigamit sa pagpamusil sa iyang anak sulod sa turungan. Kung mao say gigamit po siyang anak, pagbigti siyang kauglingon. Nan, I do not know kung kiniba nga insidente, doon na ba mo'y na-remember sa nang labay ng mga administration? Ako, wa ko'y nadumduman. In fact, surprising kay ni nga panghitabo nga adunay insidente nga sama nini nga ang estudyante mismo mo'y mo himo o pagpamusil sulod sa tulungan unya ang pangpamusilon ang mga estudyante. Mga igsoon, mga higala, doon na lamay kanabang usaka mga komentaryo ba? Nga kung mahimo bitaw, di lang nato sagulan og pamulitika. Kay kinimanggod nga insidente, mas maayon nga tukion kung unsa gyoy root cause ngano nga ang usaka bata or minor de edad makakumitar og inani ka klase nga kana bang gitawag nato nga krimen. Ngano man nga inani ka ignunta walay katahap ang mga estudyante karong panahon na. So sabton ba nato nga since nasugdan na ni nga panghitabo duha na ka insidente di pa lang naglagyo ang gintang. Sabton ba nato or damhon ba nato nga duna na po'y lain pa nga tulungan, simba ko? Di ni madalag simba ko mga igsoon, mga igala. Now, dinita sa point unsay angay buhaton. Ang DILG, aduna sila'y gitawag nga preventive measure, aduna sila'y suwestyon, nga butangan o BPSO or barangay tanod, barangay pulis, ang matagtulungaan. Siguro, dili lang ta ingnon nga maging negatibo po niya na. Apan ang question na po niya na karon, kung ang tulungaan doon ay security guard, unsa pa may ingnon na to kanabang buhaton sa BPSO sa sulod sa tulungaan. Although di tayo may ingon nga di maayo, pero things to consider on the other side, dabi kon ang barangay, dako kaayo, niya ang mga membro sa BPS, dili kay dagan. Basin unya og ang problema, nga outside school campus, mao na pod ang dili mahatagan o pagtagan, kay ang mga BPS o members, mga active personnel, kung pananglitan kining haswistyon, aproban gyud sa DILG. How about ang kawat nga krimen nga tuag gahimon outside school yon, outside school campus rather. Diha na pud ang pangutana. Well anyway, dili ta maging dogmatic or dili ta mahimong alkontra nini nga mga opinion. Pero unsa bay kana agyong preventive measure labi na ni ining panahon karon sa duha na ka shooting.

0: incident. Of course, address na ni sa atong national government. O dunay gisadihang gi-interview si BMI. With all due respect, no, we would like to extend our deepest sympathy and condolences to the bereaved family ng biktima. From Heart FM, Radyo Paglaom Bukidnon. Sadihang si VP Sara gi-interview. Diri na sad nakita og gipadayag ni VP Sara. In all fairness, sa iyahang time, although nato gi-question ang leadership karon sa Secretary of Education, pero sa time ni VP Sara, mas gakakita, when she was a DepEd Secretary sa Education, matod pa niya, mo ni isas rason nga nung nangayo kog intelligence fund. Tungod kay gusto nako nga ma-surveillance ang mga susama nga mga posibleng panghitabo nga sama ni ini karon na hitabo nga in my watch, matod pa ni VP Sara, this is how I interpreted. Sa akong time, niabot na ni siya sa ako nga info, pero dun ay preventive measure nga gihimo ang akong buhatan. On the other side, makaingon ta nga mugawas gyud karon ang kamatuoran why VP Sara sa iyang time nag-request og confidential funds. Karon mga igsoon, mga igala, diri na ta karon sa point on saan pagsulbat kay naitabo naman gyud ni. No? Naitabo naman gyud ni. Now ang sunod nga damhon sa tibuok Pilipinas, hain na pud ka ang sunod. Kung muingon ta karong simba ko, nakaingon man siguro kaya po tagsimba ko ni atong human ni atong naitabo sa Tacloban, pero wa man misaler. So in short, ang word simba ko is just an expression, pero dili siya makagaranti nga mapugngan ang sunod nga panghitabo. Wa ta magsulti ni ini, tungod kay nag-desire ta or naghandom ta nga maitabo. Kinsagoy ginikanan o kinsagoy tao nga muhandom nga aduna na po'y laing shooting incident sa sulod sa tulunghaan or bisan asa or dinis tulunghaan. Simbako niya or not simbako, pasin ang imong mga minahal sa kinabuhi or ako na ako'y anak, simbako dito sa tulunghaan. So, unsa kay akong batiyon? So, kana ang point, mga igsoon, mga higala, nga unsa kay preventive measure nga buhaton karon sa atong national government or kapanawagan sa atong national government. E kini siya nga isyo, mga igsoon, mga igala, is a national issues man gini. Knowing nga ang tulunghan is everywhere. And then, under po kini siya sa Department of Education, ang mga tulungan. Sa dihang, good morning, Sir Ben. Watching from Puroka, good morning, Sir Ben. Watching from Proknoybi, Magsaysay, Kibawi, Bukidnon. Shout out sa Baracho family, Suarez family here watching and listening your program right now. Padayon lang kay maayo paminaon, sir. Loud and clear ang signal nako diri karon. Thank you very much kang Irene Baracho from Kibawi, from Proknoybi, Magsaysay, Kibawi, Bukidnon. Good morning sa inyong tanan dia, Ma'am Irene. Amping mo kanunay og salamat sa inyong pag-follow sa atuang live. Isa ka sa nakahatag og kadasig sa ako ang galamhan karong buntaga nga mo padayon sa atuang programa. So mo ni mga igsoon, mga igala, balik ta. Isa sa atong panawagan sa atong national government. Unsa kay preventive measure? Or kaha magpapriskon ra magihapon kita? Wala ba'y seryoso nga preventive measure nga atong buhaton? I will not say nga wala kay unfair pud kaayo kung muhimo kog conclusion diri sa akong programa knowing right after sa mga incident si Secretary John Vic Remulla nagpagawas og iyang presscon. Og dito another na pud nga preventive measure ang iyang gipadayag. Now, karon mga igsoon, mga higala mo ni. Usa man gud ni ka warning kung in my own observation, Kining mga panghitabo karon ba? Like this. Kung ato bitaw ning analyzon, sige, nahitabo naman ni siya. Di naman gini pwede mabalik. Pero mo ni siya ang point nga, kanabang, warning bitaw, nga instead of magkaguliang sa politika, ang atong mga political leaders, why not tutukan ang inani nga mga aspeto? Diya sa estudyante, tulungaan, sige, unsa ba? Unsa gyoy inungdan nga kung atong masayran, kung atong i-apply ang kiningni ang sitwasyon ning usa ka estudyante, matud pa sa balita, nga ang teacher, wala man sila na-discovery nga adunay problema, adunay nang bully. In fact, kining estudyante nga suspitsado, kung imo siyang i-rate, priminti gaunas klase. So on the other side, valedictorian. Unya, why rason ba? On the part po sa iyang papa, ang iyang rason, gibili niya iyang bag na doon ay armas sa sakyanan na mo'y gigamit sa iyang driver o iyang gisugo sa iyang driver ang maong sakyanan. Ngayon, tuwa dito iyang bag o iyang revolver o iyang firearms pagatod sa iyang anak. Nadiri na dahil takaroon sa question, unsa kahay misteryo nga nagpaluyo, nga nung ang usa ka estudyante nga nagtungha sa prestihusong eskwilahan, adunay ginikanan nga may katakos nga mupa eskwila, og usa ka potensyal nga estudyante nga makahimo og krimen nga sama nini. Usa ka talinhaga karong panahon na. Ha? Usa ka katalinhaga o kinisya mga igsuon, mga igala mo, abot gid sa point nga dili gid malikayan nga ang mga ginikanan mubati gyud kabalaka. Ako, I have 4-year-old son. Eskwela pa lang noon ni og di pa man sa ubos kayo. Well, malabo pa man kayo na mahitabo tungkol kay wala pa man kayo na sila mga abot. Then how about kung maabot na sa point nga diha nang dapita? So dili siguro rason nga likayan ko ang akong kabalaka for now tungod kay ang akong anak ubos pa. Gamay pa, bata pa. How about sa umaabot nga adlaw nga siya na pod? Kana man ang ako ang concern. So that is why panawagan nato sa ato ang national government. Siguro Mr. President, kay magsumikad man gid ni sa imo. Kay after having comparison, sakit man ang kamatuoran. Pero di lang nato ipolitika. Pero kung maadto lang ta sa fact check, sa time sa previous administration, wa magu insidente nga sama ani. Ang subo pag yun. Kay sa time pag sa previous secretary, nining kasamtangang administration, wa gyapon. Nga when the vice president was a deep ed secretary. And then karon, here comes the voice out ni Vice President Sara, kay nagbisita man siya sa pamilyas biktima dito sa Sabuanga. Og isiyang gi-voice out, rason og hinungdan, why nag-request siya confidential funds? Tungod nini nga matter. Tungod kay na-anticipate ni VP Sara based on her intelligent report. Nga doon ay posible nga mga insidente nga sama nini. Og karon wa gid siya masayop. Ha? Credit to VP Sara, ani nga aspeto o ani nga matter. Tungod kay naamang yun. Di lang na to'y discredit ang kasamtangang deep ed secretary, pero siguro usani kasumbanan sa kasamtangang deep ed secretary since the old man siya sa luwag sa presidente. Maybe kung di man niya i-follow or di man niya i-imitate ang sistema, ang pamaagi ni VP Sara, but siguro mas makatabang kung ang deep ed secretary sa pagkakaroon. That is my personal opinion nga siguro naa siya ay gitawag nga other funds, siguro di lang nato ingnon confidential fund, other fund nga mamonitor ning inaning nga mga kalihokan para adunay gitawag nga prevention before it happen. Magkuan siya ba nga prevention is better than cure? So kani man karon ang makasusubo nga kamaturan. On the other side, moingon sad ko nga dili ka nato ni consider nga there is a purpose why God allow these things to happen. Akong iklaro, dili ni kabubuton sa Ginoo tungod kay kini siya kabubuton sa tao. But it can be prevented when God is willing to intervene. Why? Because He is the most powerful and nothing and no one can stop God. But why is it God allow these things to happen? That's the question. Ngano ka nga gitugot ni Ginoo karong panahon na? Ka-remember ko kang Bini Abante. Ma-remember na inoon ko. Si Bini Abante, mga igsoon, mga igala, nagbaha man sa kauluan, that's Manila. That's a Pilsen distrito. Ang usa ka makauulaw ba? Nga si Bini Abante bitaw, ambot kun sa klase nga pangutok ni si Bini Abante. Ako dila na ko mensyonon ang denomination kung hain ni nagpastorate nga tao. Ug di po dako nganlan, from now on, I will not call him bishop nor a pastor. Kay dili na ko gusto nga mabulingan ang profession sa bishop o pastor. Kay this man, Bini Abante, before he became a politician, he was a bishop of a certain denomination. Usa siya ka bishop, on the other term pastor. Mga igsoon, mga igala, ang baha sa kauluhan. Tiaw muning niabot sa iyang, which is something that I really don't agree. Ipanawagan niya ang vice president. Asa kuno ang vice president karong panuhan ang anayang baha? Not to defend the vice president, Mr. Abante. The position that has a full control sa atong nasod is not the vice president but the president of the Philippines. Dili vice president. Unsa may discretionary function sa vice president sa atong constitution? Ang iyahang function sa atong constitution, kabalo ba ka, Mr. Abante? Ang vice president, gi-elect lang na siya if in case dunay mahitabo sa presidente, mamatay, ma-incapacitated ba na, naa ang vice president. That is why ang vice president, wala na siya iyahang kaugalingon nga opisina or designated function. Mauna nga ang vice president, after na siya ma-elect as vice president, mupili na siya sa iyang gusto one of the department sa atong gobyerno, like mga secretaries or cabinet members, kung asa yung gustong pilion. And then the president has the power to appoint the vice president tungkol kay wa na siya designated function. Ana na siya, mga igsoon, mga igala. Na unsa naman hinoon is Bini Abante nga niya pagit siya istorya. Standby lang sa ta. Alang sa atong Jotay Painom. Ay, muglakaw kay atong padayon nun niya.
1: Ang adlaw na atakaron sa atong usa ka terming nagamit sa kape, atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am, unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko, taga-Ruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni ana?
2: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape, kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas mo nang ni dako ko ka isang atanan gani sa niagin sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo nang ripay ko ani nga tungod aning capricorn mo ni sa usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapit pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI, mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
4: Sa kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino, magmakabuhay! Health and wellness for God's glory!

0: sa matag pamilya. Lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa pagunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: With heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: Okay, balik ta mga igsoon ay gala. 37 minutos ang milapas sa alas 7 kabuntagon sa atong panag-uban sa programang Barog sa Kamatoran. Yes, tama po Sir Ben. Basin na buang na na si Ben Abanti Sir Ben. Nakadawat nagmalita Sir Ben. Base sa report ni atong Malita Boys, Malita Boys, Brave 18 kaniadto, naa ang ngalan ni Bini Abanti. Morning nga si Bini Abanti, dili unta ni magpakaypo ko dito. Ako maglibog ko asa ni nagkuha og kusog nga mopabaga og naong ni Bini Abanti mga igsoon, mga igala nga naa narabas. Unya niya pagyud ang yang statement nga which is nisagting ang akong dalunga. Nigamit siya, matod pa niya, nasaan ba ang Vice President? Siya, nagsigilang kunog, lakaw-lakaw, unya na anay baha. Mura man igwa kabalos Bini Abanti sa kinsay na ay full responsibility anang inana nga mga sitwasyon. Mura igwa kabalo ba? Hinoon, na congressman man lang hinoon po ni siya, gumikan sa COMELEC, which is klaro man. I'm not attacking this man. Tungod kay nako ay personal nga kalagot. Pero kabalo man, it is a public knowledge nga si Bini Abanti nakalingkod as congressman balik, although pildi siya sa boto sa iyang kaatbang, pero lagi, na-disqualified man iyang kaatbang tungod sa citizenship. So nakalingkod balik si Bini Abanti. Abi ba nako? Kay ani man gong pagkalingkod ni Abanti, usa man gong ka questionable, controversial ba? Abi nako ni niyang pagbalik kay dili man gyud niya naangkon ang gitawag tang ingon tang full gyud nga kadungganan sa kadaogan tungod kay klaro og tataw og buto ang isgutan wa man gyud siya mudaog. Abi kuno og mao ni mo giyas ang pagkamapainobsanon niya. Mulabaw man noon ang pagkahambugiro. Sige, di na lang nato siya ingnon ang bugiro kay basin og that is my personal definition lang sa iya. Ang subo ba kay nagagalit na daw ang Panginoon, which is yes, tinuod. For me, nagagalit na ang Panginoon and that is why para nako ginatugutan na sa Ginoo nga mag-ulan every now and then diya sa inyo. Every time nga mo create og bakak, may tungod sa pinakadako nga isyong corruption sa Pilipinas nga mao ang flood control. Ang Ginoo mo intervene og ang baha usa ka minsay para sa mga kawatan nga mga tawo sa katilingban nga ang pinakadako nga isyu nga dapat tutukan og dili linglahon og ilaron ang katawhan ang issues flood control because it is everywhere and very clear nga naanay mo testify, galing lang kay ang mo testify, mao na may hinoy himoong sad-an ni ining kasamtangan nga gobyerno or panggobyerno karon. And that is why ang pipila ka mga testigo mo baliktad na lang tungod sa pressure, hulga ug offer. Makunik-kunik ko na gini mga igsoon, mga igala. In application to Senator Lacson, okay, lang, ako lang nilagbit-lagbitan. Si Senator Lacson sa una, kinis si Gutesa, kinis Brief 18, para kang Lacson, they are not credible witnesses. They were not credible, ala na sila. Ang ilang mga testimonya dili angay hatagag pagtagad og paminawon. Rason og ginungdan when Senator Lacson was a Blue Ribbon Committee Chair, wa gid matagaig pagtagad ang Brief 18. Si Gutesa na surprise lang to dito nakaadto. At that time, grabe gyud ka convincing ang statement ni Gutesa. Kay even without the affidavit, masaysay niya unsay iyahang papel sa pag-apod-apod sa malita when he was one of Congressman Saldico's bodyguard in charge for distributing the malita to a different personality ng mga politiko. The time, ha, tanawagan ninyo. Matod nilang Senator Lacson, Senator Tulpo, wala. They were not credibles. Pero karon kay na pressure siguro sa kataas nga panahon, ibaliktad kay naofiran, credible na ang mga testigo. Credible na ilang mga witnesses, ang ilang mga testimonya. Og mas nalipay na sila. So pwede na karon gamiton. Pwede na lugar karon gamiton para musulti na sila sa gutom nilang isulti. Dito na lang ta sa fair trial. Hi Ben, mayong buntag. May muntag. So, sa Sambuanga, akong pasubo sa suspect, express og mga inosente nga, okay, ato ning basahon, kay importante ni, isa sa ato. Sir Ben, may muntag. Sa issue sa Sambuanga, akong pasubo sa suspect, ang kamot lang ang reaksyon ni Auntie Claire. Okay? Ang kamot lang ang reaksyon ni Auntie Claire nga gitawag ang mga maestra nga walay mudo in anib na ba? Ning atong gobyerno, murag defensive kayo, loser, from Sir Oliver Ferraris. Yes! Mo ba? Bantog radi ay, nga na ay... Unsay koneksyon sa... Ay sa... But masabot ba ni Auntie Claire? Nga doon na siya giblame nga teacher tungod atong shooting incident? I-picture out daw na to. Pagka-unfair basad kayo? Nga even man gani, ang papa sa bata nga custom officer wa gay sa kamatikod nga gikuha ang iyang armas kung tinuod nga iyang gisulti or ingnon nato kay gibili niya sa kyanan mismo man gani ang papa kung ingnon ta og negligent na negligent iyang papa kung tinuod nga gibilin niya dito sa sakyanan ang maong bag nga moy gigamit pagatud siyang anak dito sa tulungan unya hain man dapit ta nga punto sa maong insidente nga basulo ni Auntie Claire ang teacher nga walang mudo. Unsa kay ang pasabot? Nawa na ko nakuha ang insaktong context pero kung inana man galing nga ang statement ni Auntie Claire nga ingnon ta appeal ba i-clarify dugangi daw ang kuan bro unsay rason ni Auntie Claire nga nung gitawag niya ang teacher og way mudo. Eh kini si Auntie Claire, maubitaw nga prisko pagyug kaayo, maubitaw na nga gabastoso ni siya kung atong laing nasod. Kay ang iyang mga baba ba, kini si Auntie Claire, mga ikson, mga igala, not to attack her personality. Eh wa man gita, pero si Auntie Claire, mga ikson, mga igala, is not a good spokesperson of anyone, labi na sa presidente. Why? Tanawagan ninyo. Instead nga unta, kanang pangutan-on siya sa atong mga kauban ng mga media men regarding sa unsay reaction sa presidente, unsay buhaton sa presidente, unsabay kasamtangan. Ang iyang buhaton kay, she was so defensive sa presidente, although di nato na mabasol nga depensa niya, pero tanaw ni mo mga igsoon, bias kayo, instead of giving the right information to the public, si Anticlare mga igsoon, mga igala, was expressing her personal opinion just to protect her king. Dili daotan nga proteksyon na nimo imong king, Anticlare, provided nga di pununta ka mahimong bias sa usa ka impormasyon nga gikinahanglan sa publiko o di pun maabot sa point na doon na kay tao na kanabang imo na himong pagkasadon imbis maoy nangita or ingnon ta maoy instrumento nga kanabang na open up ang usa ka kamatuoran unya ihatagan og dugang katinawan. Mabitaw nga pag-adto ni mong Canada, mauna nga nababoy kapag ayo. Habi ni mo si Anticlare, ambot lang, asa ka ni mo paingon after 2028? Sama ni gingin ni Kong Irisi, magduhos tayo. Confident kayo siya nga, ay Kong Irisi, kung na kayo nakita nga mga anomalya na isumbong dito, filing kaso sa ombudsman, trabaho mo yan. Yan si Congressman Irisi, mag-file ako ng kaso ng ombudsman, kalyado niyo yan. Ha? Magkita tayo sa 2028, huwag kang tatakas ha. Mo nang point. Ang sunod akong pangutan ha, asa ka mo adto si Anticlare after 2028 kung pananglitan nga lahi na pod ang mulingkod nga presidente. Dila na to ingnon nga si VP Sara kay wala pamantas sa kanabang kuan. Although ang publiko mo pa ingnon kung karon ang eleksyon lamang magigay si VP Sara. Pero to be fair na lang sa uban nga mga kandidato. Kay basig mo ingon sad mo nga grabe sad ka bias ka. Ben nga wa pagani ni declare ang ubang kandidato, puro VP Sara. Sige. Dila nato nga i-declare nga si VP Sara na ang sunod nga presidente. Although ang publiko karon, ang trust rating sa VP is 50%. Pareha silang BBM 50%. Matud pa ni Jason sa pareha na. Mga igsoon mga igla, pareha na ang rating sa vice president og presidente. 50% kang Sara, 50% na mo kang BBM. Apan ang diferensya nila, kang VP Sara, satisfaction rating. Ang kang BBM nga 50%, dissatisfaction rating. Mao na ingon ni Jason sa mga igsoon, mga igala. Pareha na silang score. Pero ang problema, ang sa presidente, this is dissatisfaction rating. 50%. Grabe kay na katungason. Sige lang. Doon na may mga maayo nga gipakita karon ang presidente based sa mga videos. Then so be it. Ha? Di na ito na i-discredit. But at the end of the day, when it comes to judgment, when judgment day will come, no? It will be the voice of majority will prevail. Na may bal ang nagyapon. Mauna nga sa pagkakaroon mga igsoon, mga higala, kani si Anticlare, unta, di pununta ka maging bias. Dili magka-questionon nga proteksyonan nimo ang imuhang king. But to the point nga kana pong protection, kana pong tinuod. Tinuod pud nga gakahitabo, tinuod pud nga gamuhat. Dili kay human nga proteksyonan nimo bakak pa imong isulti. Targeton pa nimo ang kapangutana og himuon pa nimong daotan ang laing tao. No, subo kay ni nga kamotoran, no? Subo kay nga kamotoran og inganlan niya ang unsay but niya nga pasabot nga ang kuan moy unsa ni? Unsay but niya pasabot? Feeling ko secret DDS si Anticlare. You see? I mean, isn't it plausible everything she does is just to make people hate the admin more. Si Sas Rugando sa sot. Matod pa niya, feeling ko base kanpod. Doon ay logic. Kay the more ani man gud. Siguro inani lang gud. Inani lang siguro ang analysis ni Anticlare. Although she is a lawyer, we will not underestimate her profession. And then siguro in my part, di na ko gusto nga kana bang patigbabaw nga as if mas maayon lucky pa ko ka Auntie Claire. Because who am I to nga i-compare kang Auntie Claire? Pero mao lagi ni. Sa bagid ni imong buhaton Auntie Claire. Sa pagkakaroon, doon na ba kay kanang gitawag nga positive analysis and fibor sa imong boss? Kay the more ka mag-inana, the more galagot ang tao ug the more gakaapektahan imong boss. So morning nakaingon si Sas Rogando sa suot, mga igsoon, mga igala, nga feeling daw niya DDS si Auntie Claire. Kay ano man, kanimo ganing basihan, mga igsoon, every time musulti si Auntie Claire. Kung naalang unta ni siya ay into kisintido kumon, nga unta sa iyang mga priskon, iyang i-check, fact-check ba? Kung dabay ganahan, sama ning ako karon. Na nag-comment atong mga amigo, atong mga followers. Okay? So, dili man tayo muingon, nga dagan sila. Pero tanaw na ito ba ang mga likers, dabay nag-react, mga emoji. Kada lang unta, usala na siya ka basic nga analysis. Nga, if I were Auntie Claire, ha? Pait sa siguro akong kwarta nga nalikom, undak na ko. Ngayon nga naman, tanawin mo ang comment section, gibunog yung pag-ayos si Auntie Claire. Kung imuon lang na ito i-positive, di lang na ito imuong negative. Kung every time nga kining mga negative reaction, kisan si Auntie Claire, wala na idapit siyang lawas nga wala nakisan. Nakisan na tanan. Di na ito gamiton nga kung every time bunugon or bunalan kay kapoy man, babae ba no? Pero ang pangutana lagi, na kay mga haspang mukis kang Auntie Claire, sa kalagot, every time nga inani ang iyahang demeanor matubag sa mga isyo nga ipangutana niya. Muni karon ang point. Basta ako solid inday sara, gid ko, dili ko magpadalaan ng vlogger ni BBM nga kusog kayo mang daot sa mga Duterte. Okay? Kang Irene Baratso. Di gid ma-deny, no? Mga igsoon, mga igala, di gid ma-deny nga sa pagkakaroon. I do not know, ha? Sige. Kaning ika-16 days nga impeachment ni BP Sara, what do you think? Para ni mo, nakahatag ba ni og negative effect kang BP Sara? Or mas nakahatag og dugang positive effect sa integrity o kandidatura ni BP Sara? Sige daw, what is your opinion? Kinibang impeachment, ika-16 days naman. Ika-16 days. Ha? Nadiin, ni ay usaka si Mrs. Acosta, hostile witness. O mayroon tag hostile witness, testigo ni siya, nga giprovide sa prosecution, pero tuwa sa panig ni BP Sara. Para ito ni Attorney Lopez, hostile witness unta to. Pero kumbaga aron lang ba nga basin di ay sa pag cross exam sa prosecution makakuha sila og ignonta sami sa tubag or makakuha sila information sa tubag nga ilahang mahaplas sa katawan or masabwag sa katawan nga makaminus makakunhod sa pagsalig ng dukang BP Sara. So, what do you think, mga igsoon, mga igala? What do you think, mga listeners? Kanibang ka-16 days ni BP Sara sa impeachment, nakatabang ba sa kang naabay negatibo nga epekto sa integrity o kandidatura ni BP Sara? O mas nakatabang ba noon sa iyahang kandidatura? Ah, mao na siya. Ako, I have my personal opinion po. Pero right this moment, usa ko kamedya man. Di sa ko mag-una og istorya. Kay ba sinapay gusto mo padayag siyang personal opinion? Mauni karon mga igsoon, mga igala. Ika-16 days na nga impeachment sa article gyapon, Article 1. Article 1 of impeachment ni BP Sara. Nga matod pa ni Bini Abante, ngano kunong si BP Sara di gatunga? Mga igsoon, mga igala, si Bini Abante ng Galaiti, na dili ko nung ato nga si BP Sara, I do not know kung kasabot mag-indis Bini Abante sa kanabang proceedings nga niingon ang presiding officer nga okay lang nga ang vice president ang iyang presence na to appear tungod kay naaman ang iyang mga abogado to defend her, to defend her side. Naman. In fact, sa kagiapas ni Abante, kang sa presensya ni BP Sara nga makita sa impeachment trial, knowing nga ang ilaha manggani nga mga prosecutors team o prosecuting team, wa pagani makita ang, I don't know kung naramay nakita ang sambayan ng Pilipino nga maka-ingno nato nga maka-apikto o negatibo kang BP Sara. Kay from Article 4, grave threats, nibalhin sa Article 1, confidential fund, wa pagyoy na pamatud-an nga proof of misuse ang prosecution. Although mingon nga na ay kwarta nga 125 matud pa ni Acosta nga katong hostile witness nga gi-instruct sa Office of the Vice President nga ito ihatag kang Mr. Lechica. Yes, ihatag kang Mr. Lechica. But after that, wa pa'y nakita nga proof of misuse or misusing the funds. Wala pa man. Although na na-start na ang inunta na ay kuhan dito nga, ah, nagamit giday, nagiday instruction. But the question nga sunod, natural na mag-instruction kay Katusya is gamiton man gito for confidential. Tanan man inay pundo. Kung nato ganing i-compare sa malita gang recipient, nanay mo testify, nanay video, nanay mo pamatuod nga si Senator silang katong nasa malita list na nga nakadawat. But at this point, kang BP Sara, sama to, i-apply na to kitahay kang Mary Grace Piatos. Nga gituohan nila mga igsoon, mga igala, nga kini si Mary Grace Piatos, mao gini dako kayo og madiskubre ang kwarta pilay na dawat ani gikan sa 125 million, mao gini usa makapaulbos katawan. Uy, 70,000 ra man di ay! 70,000 ra mga igsoon, mga igala, og gipalit pagigtambal. Kuni mo ganing i-kona, isuma total in general, 125 millions ang gipangita ni ining prosecution nga even sa Quadcom ilang gisugdan og tadtad until now to the point kung imong tanawon i-fact check nimo kung daghan pa bay ga subaybay sa impeachment gagamay mga igsuon mga igala gagamay ang gafollow sa impeachment siguro gagamay kay anaon lang na to. I-positive lang na to. Kay masiging nun tapuntag bias. Siguro gagamay kay gisumhan ang tao, gumikan kay sige naman may kadungog anak dito sa Quadcom pa. Wa may bag-o same raman gihapon. No? Balik-balik raman. Wa may pabuto. Ingon nga na'y pabuto. Siguro posible anak. O siguro ikaduang rason. Ah, mas i-focus na mo ang among panginahanglan tungod sa kalisod nga panahon. So kung inana nga rason ang posible gigamit sa tao nga di na sila mulantaw tungod sa kawalad-on sa krisis, mureplika gyapon ni si inining administrasyon kasamtangang administrasyon nga krisis flood control gyapon mo kunik negatibo gyapon. That is why 50% gyud ang kang President BBM dissatisfaction rating kay makunik mangyutan balik sa iya bisa pagdili tuyoon. Mao ni mga igsuon mga higala karon nga bisan pag-unsaon lagi nato ha bisan unsaon depensa ha mugawas gyud i-drive gyud sa Ginoo ang hunahuna sa tao into maka hulugan nga mga isyu nga angay og takos ang tao masayod sa kamaturan dili kay sige. Ha? Dili man ko again sa impeachment. Gisugda naman ni siya. Ha? Gisugda naman ni siya. Pero ang pangutana lagi, naabay iska 16 kaadlaw, naanabay, nakuha nga bugat nga sustansya ang prosecution nga makurat ang katawan, masurprise ang katawan to the point maghinahinay ugto ang katawan nga si BP Sara nakamisyo sa kwarta og maginahinay o pagsalig ang katawan. Naaba na karon. The service says, mas nitaas naman hinon ang survey ni BP Sara. Standby, alang sa atong due time painumdom.

0: Time Check brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
1: Pinakabaratong nga data
2: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
1: Bagong user!
2: Data deal is orang!
1: Google Data!
3: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
0: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
4: Idilita po ito ng mga plan po.
5: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
4: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
5: Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
4: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Sa atong mga binalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kininga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong